Mr. Raf mi ni gboku re lai lai. Oba mi Edmare o ba n duro ti yin. Won ni ni Jersey ni owo lowo bayi, awon wa ni ago mejo abo ale. 8:30 p.m. ni ni Jersey lowo lowo bayi. Aro Olorun o. La wa wa ni 1:30 lodo ti wa. Aro Olorun o. Dakun Mr. Raf e ba n si a program yi daada. 8:30, 1:30 loru. Mo ba ri bayi e ma ba n si a program yi lo. Ade agbo gbogbo n tedo ba ma se ninu ale gbiyanju. Ri po ri daada se o ma gbiyanju daada o tori pe da wa le aye ni jo teda fe da le aye e do o ma awon ti won bi wa ni won ma o sugbon jo teda ba ku o ninu aye e da o ni ma o be yan ba wa ni ma ma ranti gbogbo okigbo to ba wa gbiyanju ko ma se daada wallahi daada keru o ma se o eni to n se daada ko ti ma n to won ba pade eni ti o wa ri daada se bo la se wa so ti e dakun ko si nkan ti o se ku fe ru ninu se mi eru ade agbo nigba te ru ba n se mi lowo to ba ri daada se ninu aye o lagbara pupo daada si se wa ni yi ebun olohun ni o eni to lo n ba wa fun ni ma ri daada se eni tolo n ba fun ni o so fun o yi pe o da gbiyanju ma se daada.

0: da se ka se da ninu ile lo ti bere ni abi ka da si ita baba se keyin o se ri da se ninu ile ni abi ita eni ka ti se wa gbianju to ba nse daada to ba nse daada aye o ma o
1: abolade o se bere bayi se ka da nta lo da ni abi ka da nle
0: ka da ni ita
1: nlo da ni abi ka da nle
0: ka da ni ta ni
1: bere wo na ka to lo bi an lo gangan
0: ka to bo si bi ti
1: an lo gangan san
0: ta nlo gangan ka da ni ta lo da ni
1: abi ka da nle o mu kan no mejeji fe mejeji lo da iro o o mu kan ni
0: ka mu kan ipe se ka da ni ta ni
1: lo da ju ni abi ka da nle o lo da ju nu mejeji
0: je ka awon ologbon ni won gbo wa
1: ke yin bi meta o ti e kokko soro si na
0: ki won ba wa soro si na 091 2370 8675 091 2370 8675 loke okun +234 8142491006 +234 8142491006
1: hello talo ambe
2: hello karo
0: e ma karo e ku ajin o ki lo ko yin lati lu o
2: to adu ate se pata ona oju ko mo gbo wa
0: ami
2: ah ka te se se fun wa ka gbe mi asiso odo gbe ko mo na
0: ami ami
2: oleye ismail ọmọ eleye lo ko ti temi
0: kabiyesi baba
2: gbajuma ti popo na muslim egbe da tuba road onila adeun seri kada ni ile kada nita ka se ọtun mososi mọba nikan mọba ti kan je ada nita mọda nile ada nile
0: ok
2: mọda nita ọlọrun o nife si ama ọni ile ati keso orode
0: ewo wa ni ka mu kada
2: ile ni ka ti bere sida
0: ati ile ni ka ti bere lodo ti yin
2: ati tori ile na ti ma oyeyan ko ba wa ti yan lo fi se yan lo le re ba ti sore yan lai da nile ni to won ka fu lo fi se e ni ka fu
0: ami
2: oloye ismail ni ko de
0: ami oloye ismail omo eleyele won ni ati ile la won
1: faraba
0: ka gbo ti kada ni ile ni abi
1: abi kada nta
0: kada ni ita
2: hello
0: hello e ma ko aje ki lo ko yin lati bo
2: oruko mi ni gani olonda lati abekuta
0: lati ilu abekuta baba wa daada
2: kada ni le se pataki o se koko se n ba fi da ni ninu ile aran jade ile le ni mu
0: ile le mu
2: ni eni to ba ti da ninu ile iwa to n wu ninu ile na lo ma wu nita iwa yen to n wu ni ile yen to fi da yen o ma fara hun nita
0: ta adi agbo baba ta ba da ninu ile sa ro pe a le ore le tete jade fun yan teyan ba da ninu ile
2: o le tete da fun yan
1: o le tete da fun
2: ara le to da to ti da ninu ile a ma sadura fun e adura won ma ti e leyin nitori e le yan je pe gbogbo wa to n wu ninu ile yen o ma fara won elomi awuwa laarin kini kan ni o ma de ko danu nle na to ba danu nle ni so le wa to wu yen to ba je pe nu nle gidi gan lo ti jade sa wuru wa to wu yen ìgbà tó bá tó fi tó wù tó dánú lẹ ó máa fara wọn níta
0: kàdà nínú ilé làwọn náà fọwọ́ mú bá wa abdulgani yìí láti lu abẹ́kúta.

0: ti pe.
1: Hello.
2: Ta lo wa lenu ona.
3: Hello, Apajeun.
2: Ajini o ya wa, oruko yin bo le
3: ti. Omo so won ko ni reyin wa ni na fi gbe po yin o.
1: Amen.
3: Ya ma la lati jagun elese ki o ko
1: ti jagun
2: elese.
3: Omo ba je fun.
1: Amen.
3: Mo ba po we won ni le la ti pe soro di. Eyan ba da ni ifinu wa yo jadi. Eyan ba da nta ti o ba da ni. Ko da ara le gan ni o fo pa ma ara ataye pe ai ta lo ti wulo ko wulo ni ile. Eyan ba si wa da nu ile to wa de ta ara le na ni o to wa ni o to po lo go re pe a so en to wo ohun o le ti owo re ko ya ko ma fi ewe bo ori koda koko nunu aye o yo royin iwa ni ati pe se ni wa yo royin ara le jade le le je na o pada nle o so koko ta lo ya ma ma ti jam
1: e se iya wa
2: Hello.
4: I'm
1: a Kwaji. Kilo ko ye lati bo.
4: Abraham Johnson.
1: Abraham Johnson.
4: Yeah,
1: ni
4: sa. Akoko sa.
1: Eto
4: ni. Ni ga gbe duko yo tani talo oni le lati ko soro di nturi adara magan adara nta magandi oni ni nturi ti mi ba wa ti o da awon ara ni ni na gbere ni je pe eni a awon gbere je ni ri angba ti o ba ti wa dandi o wa lo danta
1: okay oda oda in ta fe fa jade ati mu hello e ma kwaji yeah ki lo ko yin lati bo
5: abe kunle iklai lati o kola
1: oya
5: ile ni mo na fara mo tun ita mo le yan pada wale oro yo ba buru mi kan ta jo aladugbo bi bi o mo fe se nita
2: odo yin be ni o
0: enu mi ta ni o pa
2: elo ta lo wa lenu ona
6: a jo se exam ka fun ara wa do yin se
1: Oya.
6: To si yin na ni o wa ni to si yin o si wa ni to si yin atumola asise asiso ara laji lo n bere osise yin ni ara adugbo otite ni ni asiso mo da o asiso da nile lati jẹ ki mo ti ma asiso
1: I should do.
6: Elo pire gbogbo ni la asiso mo da o
1: asiso da
6: asiso da nile mo ti mo ko bi da la ti bo ta jo ko le si se na no da ni family o si won na
1: ejo ki le o ko yi baba ki lo ko yi
6: o olóyè Ismail
1: Omeleyele. Ah, asi so da nile. O da nile gan.
6: Ojo ti asi so se o se nawo kan ni ole lame. Gbogbo awon baba ode ilu bada gbogbo awon baba gbogbo lagolu la papo. Mo je ke mo pe asi so asi ba ni so se da nile na to da lo office won.
1: Kabiyesi Olorun.
2: Ese
1: gadi, ese ino wado gadi. Hello.
7: Ah, hello, ma kwe to, ambale a jis la ti ole di Amerika.
1: Era, papa bi dada.
7: Ah, pele fone ba je fwe oroyo da yo. Orote mwa, ona meji lo kwisi.
1: Aha, agbo.
7: Che, di da. Di e ba da si yi kan. Ibi ti eda sin bo mi o le je pe oju poda la ri obi idi le to pe ti awujo kokan e ta won kan pe ni ntoda la won ko pe ni ti oda
1: nta won kan pe ni ntoda la won kan pe ni ti oda
7: la won ko ni ti oda
1: aha
7: ko apere se e to ba korira otito oro lodo awon kan ori awon kan ni Elobade so toro lodo awon kan ota awon kan ni So elobi se ba den surara den surara se o da iru pe awon yan n pele daada e lo wo ngba mi o je ko gangan lori o baje Sugba tori pe ko mo e lo lori ka fi ko ni pe eni to nse bi tara ye nso ko se re Olorun nikan loye e mo to no bere ti ola ehe so sugba Ibe jori ti pe nkan da. Ibe abebi won sala sala. O ni le gangan niyan ti da. Gbogbo nkan to ba fe se to ba da ile ni o ti da wa. Se na bo. Ina ni jele awujo na ile ni. Awujo ga ile lo ti de. So ti bo fari be ni yen. Sugba lawujo Nigeria e mo fi di da bawo yan pe yan da e mo fi pe awujo bo mi o. E lo mi ti se bukale to da ju to maraye Nigeria gba mi o.
1: Elomi ti se a yo si to ma tele ni ka gba pe ka da nile o le da lodo elomi o tun le ma
2: Abolade oro anabi ti alaji so yi lo je ki ran ti pe omo ile anabi sana ni omo ditere
1: aha se egbon ti ade agbo so
2: wo ran ti yin o
1: awon ara ile anabi ni won ile anabi jade o
2: je so pon ni ditere
1: awon ni won le jade won ditere na ni ile ni ma fe keyin o ri se ni abita
2: Abita lo ti da lo li pada.
1: Se le ni ngba keyin ori se ni Abita.
2: Tabi.
1: Hello.
6: Hello.
1: Kabiyesi o. Aku ajeun. Ki lo ko yin lati bo?
6: O pa pe o ko so.
1: Ere ko e ba gbo soke daada edakun.
6: O gbo mi mo ko ko ma ba je wa so.
2: Ko si.
6: Ba je.
1: Oya gbogbo aye ngbo yin bayi

0: alaja mi na were baba lola ni jebe eh ni pare maye la
1: asoma to wa la dugo bolo
0: mo fi ti won ki gbogbo yin patapata papa julo
1: to wa la dugo
0: iya mi na olowo oja lati ogunpa giwa dini
1: tato muna lara eni
0: pelu are ambassador Kazim are
1: awon ton ton to ba se
0: giwa dini mosque logo pa
1: ton ton la
0: eyin leni mi
1: o ma da
0: eyin leni kini mani so
1: pa
0: yen ni pada leyin mi olohun ni pada leyin gbogbo yin
1: oni igongon oni igongon
0: oda loni eja se bayi
1: o ba de lo
0: oruko temi na ni ma seun abusu mayo gidi oro abdulwasi kiarale
2: assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: wa alaikum salam wa rahmatullahi
2: wa barakatuh oko mi o mayin abdulwasi adeoye olu okun ara o kami chief minister jamo iya to fosuli asimi don ki gbugba yi pe mayi kuro agboye esin leto 96.7
1: alo jota
0: o siri na lo so
1: e ki bu kata o poju o le ba
0: o da lo ro yi
1: transformer mi lolowo
0: ele oni ja se mo fun alagbaro
2: lo
1: lo ba to ni wa
0: awon to npe mi labi aso
1: a to npe transformer wa o lo ba to ni wa ara
0: ko ti ta koko ti mo le gbe po
1: se ajafa ni olonu
0: oju oni ti wa ni damu
1: ama sa faradu bagara se mo kala duro short transformer
0: awon nkan le kan be tin jaran

0: down.
1: Long fi meje omi gbere to mi tutu olorun fi tu ayuba njo kini ana yo fi tu wona
2: amen
1: yo fi tu wona ibi no ni sinode laja ro
2: sinode laja
1: ki loruko yin bude
3: ti wa alaikum wa rahmatullah
1: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
3: oba
1: ya
3: oba musa
1: musa latojo annabi ojo
3: baba dada
1: ti o gata
2: ti o gba nanse
1: ti o gata ti se ye gan
2: o ma to buja saadu ku ri mi
1: ko ra yere gbe omo ba musa omo ya ni
3: ni wa yin ti
1: amen
3: eni ran wure leru
1: amen
3: ko tin je tolorun tori ohun ero ni from conductor lori were
1: ohun ero ni yo si eru gba ko ni mo pe in ti o ge ohun atoga awon je nu
3: olorun le ja si
1: amen
3: eyan ti le kun oko fun seri in ti olorun le nsin bi
1: allah
3: olorun wa gbe lagi lu kale
1: allah
3: o gbe slasi kale
1: allah
3: ah o wa je sababi daada
1: alhamdulillah
3: e ko program yi o ti lapa ninu aye opolopo eyan
1: ma sha allah
3: awon to le pe ni won le pe
1: Allah
3: opolopo ti o le bi
1: won po
3: tolorun ba ti lu program ni sabab
1: alhamdulillah
3: amen mo gbagbe o
1: aha
3: akabata gbagunki eja satun ti re
1: o ti yin baba
3: o yin possible ki mi gba be so kale o
1: allah akwa
3: bi yan ba se to fi je yan nu aye o gbodo gbagbe e o gbodo file
1: yanti
3: o se pataki gan o
1: ese gan
3: e ni jai wo di fasi
1: mo
3: ti o sa zimi da da legbe yin
1: abi wa si
2: mo ja ni
3: pe ni suru abi wa si
2: e ra sa
3: e mo je nlo
2: anakum la
3: dawe
1: allah akwa
2: ta ko e fo ko mi si ro star mo fe lo mo ka jo je seun
1: omo ba musa la tojo lata yi alalumele lati jo wa
2: allah
1: Atori ka darun maju ka jira loru nu Ramadan e se eni darun Assalamu alaikum
4: Wa alaikum salam
1: kilo
4: rahmatullahi wa barakatuh
1: kilo ko imbele tin pe abami
4: Olorun Ismail o meleye ni lo ko tori o
1: ha

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbon mi ati lati gbon mi ni kutukutu loni ojo jimo oloyin oni ni ojo Friday ikan ninu awon ojo ti a ki fi se awewa daddy ati mommy e dide nle ile mo tun ti mo oni ojo keji o de ni ogbon osu elekejo ton tan lo odun 2026 pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te Midway Market gbagiti tun ni ilu Ibadan gbogbo eyin omo Olorun eyin wo le nfe iran lowo Olorun gbogbo igba to ba ngbadua ta ngbadua ba se ngba yi and dajo ni sa ojo ti adua o ba down ojo to ba kaju adua asida bi ala e dide mommy e dide daddy e ma bo ni bi pepe e ja wa dupe lowo baba mi ipa ninu ipa ati ogo ninu ogo iran lowo alaileyan oba to ni gbogbo majemu ona mi se kan si yin laaro yi bo kin to je ise ni gbogbo bi te ba wa eyin te ba fe iran lowo nikan ni ke dide oni project waju ipa re oka ofe sanwo school omo ipa re oka ofe wo school omo po le da se o se se ko wo bo se ngbo mi o ti to ni yawo o ti to loko mo ti so fun yin pe ti o fi don the 7 a se nkan meji ju adua iran lowo lo bi ma se mo ki gbe ni birthday woli odekunle epafura na wa nwaju emi gan fun ra mi ni lo iran lowo oh my god nibo lo wa nbo lo e wa daddy nbo le wa mommy e ma bo e wa do bale e wa kunle ni waju ologun ajobo oba to ju gbogbo oba lo ipa ninu ipa ti ase ninu ase ijinle ife jehova eni to nfo won agbara and sumo sunday service sunday to last mommy e se mo bo nbi pepe daddy engineer e je omo ko lala.

0: Nice. Daddy, a year out, a year out, mommy, a year out, if a dupe long way for one, what you're fair thing and what you're feeling, you know, a year. Long one woman, we are beer gow. A dupe dupe, going for Jesus. Jesus, Oluwawa. Gbogbo eyan omo Olorun kin to ma lo sori Facebook ati YouTube pelu TikTok ago mefa bo laaro kutukutu oni bo ti eje wi pe a wa ni Jesus City bi ogo se nje ti Olorun ago mefa bo bi ba ti ku onu studio yi ka tun to ma mu lo ni rabaji gan pepe ye npon mo inu mi si ndun si tawon odo ndan wo ati se morning devotion a prayer walk lokan bayi leyin e lo kan exercise jogging and co enikan ni say Jesus city leyin a lo jeun aro a bo sinu onje onje emi leyin gba yen a tun test waju nu prayer wa olufe to ba ti join wa lo mura bayi a wa Jesus city lati wo rodu ni e ti wo moto to nlo si kiri elebe so kale ni yana ko yi Jesus city le de yen lati omo odun meta la si ogoji odun awon odo Jesus o lala to pari e awon kan go to join me ni wema ni jo Sunday because a we je we musi to pada pari sibe ni gbaradi fun birthday woli odekun li e paphras olorun loji ori be ki se yan gbogbo eyan omo olorun e dide sa e dide mummy nje le gbe ese meta siwaju ko to di pe aki hallelujah nla aki hallelujah hallelujah mefa ti se ise ojo kefa hallelujah mefa tumo si pe ise ojo kefa ni o eto wa daju ogo meta o so nipa meta lokan ki meta lokan emi awon woli ko ran ise ojo kefa si o ki won wa ran lowo gbogbo eni to ba gbe ese meta si waju je npase bi won ba fun oni agbara lati se ami loruko Jesus nibi to wa yen to ba mo mo so ko ti ri o iran lo wa wa ba o gbogbo to ku ninu osu yi ojo meji pere na ni bi awada bi ere olohun to po ni pa atagbara yo ta iran lowo si o oluwa ni mi ogbodo gbadua meji ti o fi don the 7 kin sa mo toro fun iran lowo latojo Monday ni woli odekun li o ti mo gbara di fun birthday ni and birthday ta nso yi kin lo olohun ti lo woli odekun le gan fun we want to celebrate the life of impact on ta fe se niyan e je ki menu ku bi yen gbogbo eyan omo Olorun nawo mejeji soke kan so ile ka to ki hallelujah eni baba fun mi ni iran lowo ninu iponju mi asan mo ni iran lowo eniyan aje nso bayi gbogbo eni to ba fi eleran ara se igbekele re aje ko ti tan wahala wa on lo je ki samu iwe oni samu ki gbe baba gbogbo eyin le gbogbo eyan omo Olorun te ngbo mi bo se gbe ese meta si waju eni baba fun mi ni iran lowo ninu iponju mi asan mo ni ran lowo eniyan Psalm 108 verse 12 asan ni ran lowo eniyan Olorun bi mo mo ise gbe ese siwaju awon ti o mu sun waju awon ti o mu te siwaju laye agbara Olorun ati ase re ti o fi fun mo ni ran lowo oto Olorun iran lowo Olorun nikan la toro loruko Jesus mo ni ko de ba o in the name of Jesus Christ e wa ki gbe baba ran mi lowo fun ra re na wo iran lowo si aye mi gbe iran lowo soke mo wonu studio yi bible eyinbo ni nbe lowo mi o na ni ma ma ka bi ogo se nje ti Olorun bo ki n to lo ninu yen nibi to duo si yen so le foke kokan ki hallelujah nla mefa eyin te ba gboran laaro yi e mo je pupo ninu ere ile na oluwa so fun mi pe enikan n gbo mi lowo lowo bayi I o sun ti le fi mo ekun lo sun ji emi oluwa wa ni so fun o pe mo sun kun mo won ti ran iran lowo si o in tin bo leru olorun lohun ti gbo bukata yen asiri olorun niyan o fun enikan oluwa ni so fun iwo meta yi awon meta yi si se ni mu won san da mi ofin kin ti fe yin won lorun imu re ti block ko de enu block ofun re block ijo je mo pe emi oluwa ni ko to di ago meje laaro yi ago meje oluwa lohun tu ole agbara olorun fun itusile kokan o in the name of Jesus Christ oluwa ni ki so fun iwo obirin yi mo wule mi kan mo tori menstruation ti nda olamu menstruation re o ti kajo loni oni lo pe ojo kesan number 9 teje yo lara re ah mo duo gege bi woli ase to kan obirin onisun eje to fi gbe mo pase isun eje nbi titi nsun wa ko be egbo ti nbe ninu re gbogbo n to japo mara won bi n ba je woli olohun aran mi si oni laaro kutukutu yi mo ni ko bebe in the name of Jesus owo itusile kokan o aisha o kan ni ki nso ni oni bi n ba se wi leti ohun be lohun se se number chapter 14 verse 28 mama eyin wo le mo pe iranlowo kan yin bi te ba wa eyin wo le gbagbo pe yanu okan o ko to dale owo iranlowo to ju aye re lo yo de ba o ese bibeli kan be ti ran mi si ti ma ka ma si so ti ma ka si ma si so to fi se ni iseju kan ni gbogbo bi te ba wa gbogbo eyin omo olohun so le foke gbogbo omo olohun to ba gbo mi igba mefa ni ofo hallelujah mefa somebody stand up and jump up six hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo mete tun jump ogo ogo ogo fun mesaya wa se bi eni po fe gbe nkan owo mejeji ni o laale mo pase ire to gbe ni abeti eyin o le da moto gbe mo gbo clearly oluwa ni nigbati o ba fi pe ojo meta si oni John tori olohun si a testimony won so fun oni ojo oni pa won fun oni ka oluwa ni won a fun o o to di ojo Sunday jo send the testimony o send the testimony o ati bere si popo si se birthday Sunday tin boy la se pre e so pe pre pre birthday woli odekunle epaphras and pre tumo si imura sile birthday odekunle epaphras ni we man bi awon kan mo jinle to nbe ninu 77 won kan se ba fi nsere ni olufe olohun lo won da so si olohun ta leni ti mo ba wi boluwa se nbe ti emi nbe laye oya gba aye titun re gba ise titun re ohun to fi le mo rowo yo laye oni ko jade si o in the name of Jesus ta ni ngbo mi bi te ba wa esumo waju enikan ni bi waju bo sumo na bi ti radio re ba wa tewo e gbon ti bibeli so ni ninu iwe psalm 46 verse 1 psalm 46 mo leyin bo ni bibeli to nbe lowo mi only God is our refuge and our strength a very present help in trouble a very present help eni kan ni kin woli ka yen olorun ni abo wa ati agbara wa oni lowo lowo iran lowo ni igba iponju oya bo se sumo bi radio wa gbe oju re si bi sile gbe oju soke ohun oluwa asiko yi ni mo nilo iran lowo re asiko yi ni ko dide fun mi asiko yi ni ko sanu fun mi gbe iran lowo dide ko su yo to pari olorun ki to ni ye yo to gbe ran mi lowo fun ra re sister yi ati mario le ti olorun ba de lati ran lowo ati bi omo ki se to le iran lowo olorun lo nilo wa kigbe ran mi lowo ki n le bi olu omo ran mi lowo ki n le rise to le tan ise mi olorun fi se to le tan ise mi ran mi lowo fi anointing to si si olorun olorun kan fi ran mi lowo e ri tawon eyan ba n to owo won ni mommy e dagun e fi 20,000 ran mi lowo e fi 10,000 ran mi lowo e fi 2,000 ran mi lowo iwo na wa koju si eni to je iran lowo lowo lowo a very present help in the time of need boju soke si olorun kan mo fi wo san ran mi lowo fowo ran mi lowo ko su yo to pari gan so be asiri ni ninu we psalm 121 gbon to so only my help come from the Lord who made heaven and the heart iran lowo mi yo ti owo oluwa wa eni to da orun ati aye esa mi o so ran lowo eniyan ni isin mo so iran lowo olohun je mbi on question mommy so lohun le ran olowo daddy so lohun le ran olowo o meni ti o fowo kan ti o wa ran olowo eni kan ni wo ni mo fe tele yin lo si israel mo fe tele yin lo jerusalem very simple gbadua si eni to le ran olowo a fi sinu awon ti o ran olohun gbo a ran wo gangan lowo lati travel fun ra re awon eyan ti register mo ti so pe be ni ma ti se canceli ibe mo ti fe gbadua ibe ni mo ti fe mo ise woli olohun ti n gbenu mi lagbara olohun gba ta ba debe ibe lati tu ale papa julo lori oke nebo egbe owo mejeji si ori oh iran lowo lowo lowo ni igba ipeju won ti gbe oju soke si o loruko jesu oya gba oya gba oya gba oya gba oya gba e gba in the name of Jesus e kigbe baba ran mi lowo amo fe ko joko nlele gbogbo eni ti ba ngbo mi e joko ni lele nu le yin. I just want you to sit down on the floor to ba se pe nu le re lo wa yato se won to wa nu moto won ti joko already gbogbo eyin te ba ni anfani lati gbo mi kakakiri agbalaye mo joko lori agabai yato sa won to ba nbe nu moto ilele ti oluwa ni ile ati ekun re ile loran omo birin yen lowo ninu Revelation chapter 12 gba tabi de verse 11 lo sale won ni igba ti ejo lailai yen to tu omi jade si Maria temi won ni ile si ran lowo lati ba famu olorun lo pase fun ile e kigbe iwo ile ti mo joko leyi gboro oluwa ran mi lowo lati faugun mi mu faugun mi mu enikan ni kini je be ko faugun re mu. Isaiah chapter 41 egbon ti bibeli so ni verse 10 only fear not mo se beru for I am with you mo wa pelu re only be not dismay olorun re ni soro for I am your God mo je keru oba o emi mo foya ni je dismay only mo foya emi ni olorun re wa nawo bayi olorun je wo pe wo olorun mi eniyan ti se bi eyan oga bi ise mi ti se bi oga bi ise mi landlord wa tin se bi eyan bayi oh wa so lecturer se bi lecturer o olorun dide se bi olorun ninu aye mi ha loni ojo jimo pepe yo pomo ju bayi lo lori Facebook egbon to so oni I am your God emi ni olorun I will strengthen you ma fun oni agbara olorun re ni soro I will help you oh my God Isaiah 41 I will help you e kigbe baba o ti seleri poran mi lowo lori oro wo leyi o ti seleri poran mi lowo lori oro oko mi olorun o ti seleri poran mi lowo lori oro resort mi ran mi lowo olorun bo se joko nlele yen gbogbo eyan omo olorun kin to ma lo sori Facebook ati YouTube pelu TikTok ago mefabo laaro kutukutu oni bo ti eje wi pe a wa ni Jesus City bi ogo se nje ti Olorun ago mefabo bi n ba ti ku onu studio yi ka tun to mo mu loni rabaji gan pepe ye n pon mo inu mi si n dun si tawon odo n danwo ati se morning devotion prayer walk lokan bayi leyin e lokan exercise jogging and co enikan ni se Jesus City leyin a lo jeun aro abo sinu onje emi leyin gba yen a tun tesi waju nu prayer wa olufe to ba ti join wa lo mura bayi a wa Jesus City lati wo rodu ni e ti wo moto to nlo si kiri elebe sokale ni yana ko yi Jesus City le de yen lati omo odun meta la si ogoji odun awon odo Jesu ola la to pari e awon kan go to join mi ni wema ni jo Sunday because wejewe musi to pada pari sibe ni gbaradi fun birthday woli odekunle epaphras olorun loji ori be ki seyan
1: oruko mi Reverend Sarah Omolabake mo dupe lowo olorun pe mo pade pe igba ti ma pade e ore mi ka jo sise leko won wa ni winla ni branch ni winla ni won fi pe ilomi emi atoko mi we are pastors emi no pastor awon no pastor a nijo but ko to di pon on sa man send pa ni chosa o man send sister man send baba mi si ni ko si owo lati ra data ni gbogbo aye daddy wa yen wa sick won ti late loni igba ti won late mo wa bere se iranse o bere si lo si school ise iranse olode gba gbo sakoso kon kon to lo won na mo meji ta jo bi yi pe kin toju e pe kin make sure pe kin toju e kon first born mi abe si pray le yen pe ko ti e loko ko noko ba se pe gbadu akoko loko ohun tesi waju wa ni lori o kawe o di doctor
2: charge
1: ba ka lo ma sise iyanu fun mi bo se ri eni na to tu wa ri eni to ma fe yen yen ko wa lati UK ni
2: charge
1: if you two abure gan nojo lo abure gan abure yen wa bi yen lo connect pe baba ati mi soro and by the grace of God ni may cause a se yawo yen
2: charge
1: yàwó tó lárin rin gidi fún gan lẹ́kọ̀ọ́ la lọ ṣe òun ní sá.
2: Ọmọ yín sì lóbe.
1: Ọmọ mi ó ti di doctor báyìí.
2: Jesus sọ́tán mọ́ mi kan kìí sì ságbàlagbà lẹ́ni tó lọ́n tó yàn fún ọmọ èké pátápátá ni. So kí ni bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ tí ò tibẹ̀ kú?
1: ikeji sa omo ikeji to ti mo bi le gbogbo pata ni mo connect pelu pe I to wa ni lorin lo si lorin I to wa ni ba ni ba lo nwa won wa ni mi wa du won ti ra mo pe emi ma wa lati abekuta
2: e ba npo mo yin ti me bi
1: gloria ebi ma wa lati abekuta ouno o wa bi e te ti se deliverance fun sa e se deliverance tori pe o ni fiance kan mo tun invite yen wa sibi igba ti yen wa sibi olohun sina fun igba to ma se bo se lo serve bo se fo omo mi sile ni ifo kan to ra fo omo mi o gba
2: o tun gba
1: o gba lowe
2: eyin o lowo
1: omo mi ti so story yen fun yin sugbon ogo fun olorun pe loni o wa pade enikan o eni e kan se birthday fun ni last week na ba ni ke wa o ni mommy eni kan fe surprise ki wa ba wa igbe to won ke fun ni pe e sa gbo toju mommy pe mommy o fe ko tele baba bi o lo si Jordan and Israel o dia ti send the west
2: o tun send the west Sọ́tọ́, in ti ẹ̀ mọ́ tí mo fẹ́ sọ. Sista ìnáwó, àwọn ọmọ téèyàn gan fọkàn sí ni mo gbèèyàn ga, wà á ga láyé. Ṣé ẹ rí tó máa ń ṣe tí n bá lè fojú kan, ó ti pilẹ̀ ọ̀rọ̀. Àní mo fi ń bẹ̀yìn ọmọ ọlọ́run tí ọlọ́run bá gbé ọ̀gá tí màmá rẹ bá ń bẹ láyé. Oore tó lè ṣe jù tọ́ da, ẹyin tẹ́ ẹ wá ń lu ọba. Kì í ṣe kẹ́ ẹ ní kí mọ́mì yan wá tọ́jú ọmọ nílùú ọba. Ẹnìkan ni mo ẹ̀bọ̀ ní UK, ó dá kọ́ lọ o. But mo discover pe won mo n fi awon iya sise ni but to ba lo si Jordan Israel gbogbo aye ni oje tori ko sen ti o ni omo dana ko ni sen ti o ni omo toju omo eyin mo laya lo wa lopo lopo yin omo gboje wa bo toju omo won wa so di kuku nu le aye to ye oje won o tile ko mo wa to mo wahala to sese to fi toju awon o tun ko si lo omo to ba feran ya re yo ti e kokko mu lo sibi kan na pe e lo so se meji nbi kan ti o ni se nikan ti o disturb yin teyin na mo se site sin gbogbo bi te ba le wo gbogbo bi te ba le lo gbogbo bi te ba le jede in ti okunrin yen se mo fi ipe mi so tele ki se pe o nikan ni o gbadun ara re gbogbo bi ki bi to ba nawo si laye ona mo si fun won lo ti send owo owo keke le pe ni owo ta fi nlo ni isin mo nlo ni November 3,200,000 3,200,000 lai si owo passport kankan be laga ki eni kan wa wo mama yawo e ko ni mama yin na lo e lo sin olohun sin ijo le se wedding very soon e ti se wedding e ko ni ri atako ẹlẹ́dàá mọ̀mọ́ yọmọ sílẹ̀kùn fún yín.

0: ọkùnrin ayé ọkùnrin òun mọ sábà tún ráre ngba mi le mo pe ninu itona ati ibelohun opin to ba tun da yo tun belohun ko tun saju yawo ohun lo dawa ko lo lohun tin to awa si ko ni ku tin pin sugbon ki lo de ti gbogbo okunrin enjoyment wa lori omo ko to da won yawo wa Kama to fun wa ni 1000 o ti fun ya re ni 10000 sibe awa baba baba la de ni wahala to po ju lori omo eyan baba to ba meto re ni o ese baba to fun ya omo loyun to sa lo o abi baba to le o iyawo danu atomo ti o bere won
1: ire ni olugbala ami
0: ọpọlọpọ ìyá ní ń dá ọmọ tán tẹ́ pé ogun ayé wọn yìí àwa bàbá náà láti fà á gbogbo àwọn mọ̀mọ́ yìí tó di single mother ẹbí wọn

0: ba mo ro yin egbo eto yi daada laaro yi toro ni nkan ti mo fe fa yo nbe owo school omo won be lolude bayi obi to ba da yo ti ma dubo lo mo wo omo September 14 ti sumo awon le eko giga October na ma wole lawon bomi awon school of nursing school of health nkan kan ose ti nbo lawon ma wole ju gbogbo e lo owo ile eko yi baba to da to meto lori omo yo mo sare kiri ni awa baba na won tun mo be lo nka gogo ku onjo mo ba tun de iya re ni o tun mu mami e ma bo e wa toju omo bo mi ba fokun nle laarin wakati kan lojumo inu ile oni dun eyin mama e ba n dasi eyin baba e dasi ko poju ta won mama lo ki lo de ta wo kun yanri ori yi latodi orun wa la se wahala awa la toju ile awa la sanwo school sugbon sibe na awa won tun mo be lo nka kokko lo ah ka bi esi lo mama je ati ti an se je hello hello
1: eku eto
0: yes sir papapa ijo e ba n soro oke
1: okay ko mi dem takula lati show ni badem bi
0: ile show
1: ni lu mi
0: o ya baba olodun lo to ti yin be
1: wallahi olodun lo ri be
0: ah
1: so bawo ninu alquran olodun ni ke gbe o lo su mere atojo mewa ko fi se opo ko si yin fokun e o ko pe le yin o ni awon ko ko mo ku saaju obere ele yin o ba o pa tomo ani le so wi pe iya ori kali kin to juju alobi ni iya re le meta ele ki ni ala ti baba re kini di oni wa la won mi mi ato yen ka mu laya won ai to ju wa o kini ki fe iya wa le mi omo ju baba lo so olohun lori be o
0: lon lo toro ti yin be ah

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello, sir.
1: Caro.
0: Thank God it's Friday.
1: A kuni jasi malagbaro.
0: Baba iban dasi. Bo lo lo nse se ti imba yi.
1: Ah. Eto lo ni.
0: Ha.
1: Eri pe imba ti olon gana to fe soro no alukurani. Gege bi baba to soro tan ite soi. O ni gigi se obi. Ini ijo omo eyan e omo wa e ba wa wo ta ba gbe kale awa mejeji na la jo nsise ama ikan poju kan lo ikan si ni fe ju kan lo obirin olohun pa o pataki won ki poju ko si bi a fe gbigba awon na won oko je won omo
0: bolohun se atotin yi na ni baba
1: olohun ti anu
0: kabisi
1: that is why to fi ye kokun gan na o mura kisi owo re o to je
0: gbogbo leta wule ko yin na tele ta lo ni
1: e awon na ni ni ani ka ti eje o to di pa
0: baba be yo
1: so pe ti tan de
0: eyan ba ti gba eyan ba ti gba bi 50,000 salary of 100 ko je bobi kan koko je boko to na ori pe nte eyan ba nte e ba jele yo gbe fo sugbon nje mo so ni pe ori facebook la je lu fm 96.7 o di kun and the country and Bami Sorombe. Tajudin Adesina Adioshon. Only if you good morning, sir. Thank God it's Friday. Lati Wesley College. Follow the Akanke, Tanwa. Lato mi Adio. Allah Ogun Kainde Solomon. Only if you call on San Wa Corinio, Wala Corinpo, Awa Pewa Laigan. Ninja mo tete ku Tajo ni Adesina Ade Osunmodi kale kan Alaja ya beji elegun si won ni good morning sir latodu oba lo mo pe tokunrin ni ya Olabode la wa excellent na nso Ademola Ahmed e ka ro baba o Barika Ajimola won so Oluwa Seyi Adeyemi won ni eku eto won ni 60-40 ni o 60 lobinrin 40 lokunrin ninu awon ogun to fa ti won fi ndagbe a pari inu be felomi na ogun sala michael won kiwa lati sagamo ori facebook la gelu ni mo tin kan yen eyin na enso nbe hello
1: hello hello sir
0: thank god it's friday pa pa pa
1: olorun lo so be
0: lọn lo pe ti nibe
1: papon oba kuboro iya ni lojo ale to ri iyawo oba sisan
0: bokunrin oba tun wa tete kuboro to ba doju ale iya tun ni fun
1: lojo ale
0: tori pe oju re o ma rare kilo won e fe mu omo omo wa bokunrin le won bi baba ba ti ku won ni wo ja ko mo ma lo do grandma o
1: ara iya ni bokunrin lojo ale bo ti je na
0: Allah ma kwe ti wa ya bo wa ni bayi 0912370675 bo lati wa gbin fe wa soka won omo wa tori pe nigba ta ba wa laye ka je nkan ta ba ni je na ni gbo mo fe dogun mo fe dogbon okunrin inu aye yi na ni gbogbo e
2: oro re wi pe wa se mi
0: hello.
3: Ezekweto.
0: Olorun lo leto. Thank God it's Friday ni.
3: Olaide Aribayo yala.
0: Iyala re do.
3: So o ti wa la tete ko se ni.
0: Inbe nisin.
3: Atori nkan se kan loro na o. Teri si yen Olorun di fobirin ni o. Tori pe tokunrin ba wuwa, ti o da iwa to badi to leju, to pa ta aye. To ba wu fobirin ba, yo duro lori right e ni o. Ni mo se winu o to olohun di ni didi ni o takunrin ba wuwa ni tojunrin ba wuwa ni olohun o wo kan si bi kan bo fi da be ni ko boya bi ko obirin okunrin ni je won omo obirin ni je won omo
0: ko na mama pe ti wan ya
3: ikan ju kan lo ni
0: boya nti awon iyala re do
3: eh
0: boya nta won ko imi na ma nwonu bo bi ba seyan maya ma won wa tuka won le danu awon mo na wo la wo ku fun lo nje ju tele
3: be ni e si wa wo to tokunrin ba wa to ba le fobirin to ba iwa ti o ti o se gbo wo so fo obirin yen pe ko wo to mo obirin gba ka mu awon kunrin yo le danu ni yo le
0: o ti ye mi iya na re do
3: olorun ti faji kan ni ta
0: kilo de ti oko ati yawo ba ja ta won mo mo side ya won ju baba won lo
3: ah iya na na inu wa ti se si na ni ade osun
0: lo mo pe ti wa ya
3: loju awon omo yen na ni wo ti mo gogo wa tan wu yen o si si mo ri awon wa yen bi wo se jo wu o si mo wa awon omo yen si mo ra ri ko se ti mo fa to mo nfa ni yen ama mi ji ni wa o ti o ri be o awon omo mi la si baba won ju ya won na o wa ara temi o e ku eto
0: e ya lo wa

0: 0302-1237-0675. Hello.
1: Hello.
0: Papa, pani tori mo fe lo taja.
1: E ku eto ko ni.
0: Yes sir. Yes sir.
1: Papa French lataye gun le.
0: Oya mo ti fe ka Facebook yin na tele.
1: Eh se ri ile aye ta wa. Olorun ti gbe to aye kale lori awa mejeji.
0: Mhm. De eyin okunrin e ma jiya o. E ma o tun fun dile yin o.
1: E se mo po Olorun gan so pe ya se gbogbo n to birin oje ti o lo ti.
0: Eyin le.
1: Awa na la.
0: O wa tun lopin ti o ba ti le pese fun le re. O tun se igbagbon.
1: Okunrin ni ko wa duo. Ko se daada.
0: Ka besi.
1: To ba ti se daada, wa le Olorun mo bi o se yanju e.
0: Bi o se pin lesan.
1: Beni. Tokunrin ba se daada,
0: eh.
1: Awon omo eyin re ni won wa. Won le mo ti haya.
0: Won mo pa ti baba nko.
1: Ah ah. Ko si ni Olorun eyan yan je na. O ba ti se daada, o ri daada ni.
0: Hmm.
1: To ba ti se keji, o pada ri na ni.
0: Yo kesen baba French. Sanusi Ayofe lori Facebook Lagelu FM ni. Siti Lola Taiwo Tobi won ni good morning sir. Olani Agbabi Aka won ni new vision ko ya we ko ni baje fun yin o. Agbabi Aka Olani Ibo ni ya beji nkan. O ni. Awon to gba wodu njo Sunday niyan. Leke ajo bi ewe mo kin yo won ni kolorun mo pe tawo okunrin ya ni o wala wowo nje wala wowo ole wala wowo aso lokun mi fi sa fun bukata ba di fo bi loyu bayi ko ni wale mo ba de jaja wa ri bi to tutu ole ole ewe je ndoju oja mo loja ti mo fe sare lo ta baba AK 47 ti ko ba adua de enso nbe je ntaja na e se o ten gbo ago meje la to pari mo n pada bo
2: ara ni mo de ti mo gbese soke ita mi
3: yo 96.7

0: gan lori omo loruko Jesu o ni jiya lowo Matthew
1: baba mi popo
0: jiya lori omo
1: yes sir
0: won to jiya lowo eyen e ti jiya lori omo e ne jiya lowo
2: amen
0: e ti jiya lori omo e ne jiya lowo
2: amen
0: be lo ma ri aro yi e ri ran lowo
2: amen
0: gbogbo egun ati maje mu dile lori aye yi olorun yi da
2: amen
0: e jo pe egun dile baba egun dile iya ti n be lori mi laaro yi ayiraye e ba yin da
2: mi
0: isi awon ota lori mi ayiraye e ba n ba je maje mu ogukun lori aye mi ayiraye e ba yin da mi aanu juda e ran mi lowo aanu juda e gbe mi dide latoni lo ona mi ma la ona omo mi ma la
2: latoni
0: ma ri ran lowo be lo ma ri Jesu oluwa wa
2: amen
0: e wo mi sa laaro e mu so nipa total deliverance ijusile patapata Matthew
1: baba
0: idile ko kan lo wa ninu ide afa won ti an ba gba ijusile ni won ma wo mi sa ninu we Isaiah chapter 49 verse 24 mo gbadua gbogbo ide to de o ayiraye ma ja ide wa Isaiah chapter 49 verse 24 to 26
3: ale gba ikogun
0: ayo
3: lo wa lagbara bi
0: sa le gba ikogun
3: lo wa ale gba awon onde
0: aba le gbonde
3: lo wa awon ti o to fun
0: lo wa awon to to fun
3: baba inoluwa wi
0: bayi wa luwa
3: lo ti le gba awon onde
0: a gba awon onde
3: lo wa awon alagbara
0: lo wa alagbara
3: a o si gba ikogun
0: a gba ikogun
3: lo wa awon eni eru
0: lo wa awon eni eru
3: nitori eni ti o ba gba oja
0: e n ba ba oja
3: emi o baja
0: emi o baja
3: o si gba awon omo
0: ma gba awon omo re la
3: si awon
0: to ni olara
3: ma
0: fi ara won bo
3: won eje ara won ni amuyo
0: eje ara won ni amuyo
3: bi o ti
0: wa ni
3: gbogbo ara won
0: mu
3: o je bi bread bi oluwa olugbala re ati olupada re eni alagbara ti Jacob
0: amen
2: amen
0: Matthew ma gbon ti bibeli
1: yes sir
0: eh mo so ni pa total deliverance oluwa so wi pe eni to ba ba oja
1: yes sir
0: o la o ba won ja e wa wo nkan sa eyin o to le

beke for 7 gbogbo aye lo ti mo be aro ojo Monday ma bo ago mesan si agogo mejila o ma ni agbara loruko Jesu yo dara fun o nto nla koja yen o gori e o lanfani ati ri mi emi ati o jo soro a o de jo gbadura papo oro re yo de di testimony Jesu oluwa wa mo so tele gbogbo eni to ngbo mi ibi o ne gba o on ti satane pinu lori omo re emi mi ma yi da re egbo eleyi gbogbo eni to ni ko se wahala lori omo sugba to ni o ma je o ya ma je mu yen re da ni mo wi loruko eni to laye ati orun anu to le geta iwo atawon omo asilekun efo egbo oro olorun lenu mi gbogbo eni to ngbo mi agbara lati ba olorun ni to to o ya ko wonu re o bo olorun o dori olorun Matthew.

0: eka abo pada ateka pelowo ja wa oro ta jo nba bo yi e ja jo yanju e dada pelu asiko ati igba ta ni mi ro pe mo tun ma pari iyen gangan loni o e ri pe ni je edogun a toro nipa awon iyawo le ati iya ko ni jejo la soro leri omo iyawo la won omo ko sawon obi oni gangan la won so nipa baba Eje mbere baba nsoro pe iya npo fokunrin iya npo fokunrin in to koju se nikan eyin lo ko se lomi mo nbo lori e daada eyin de tin pe mi mo nbo ma gba pe lati le die si sugbon wahala awon obirin itun mo fi bere oro e dan re lekan ogun tawon obirin fi den tin dagbe tin daje tin damu sawo okun ko la fa Odalopo ninu awon obirin odalopo ninu awon okunrin mi na sugbon opolopo okunrin igide yefo mo ni wa se le kayo opin to ti lomo nta ti yawo lere osimo awa la nfafa to won owo mi o to ma fi gogo fa omo wo ni mo sanwo ile eko re ti mo n gbo bukata re yo wa lohun oni mo mi abi yo ti abe lohun pe ti ya ni temi sugbon opolopo awon iya ti n dagbe yi baba ti n yo wa e je awo be ndi e sawa kola fa sawa okunrin kola dale sawa ko eyin baba sumo radio e wa n pe banabi se konu banabi ti so po pin ni o mo koko ku banabi ba so be iwa wa ise wa gbogbo awon baba baba yi yin gbodo mo bere lori radio pe se leyin iyawo ole yin se gori elomi opolopo okunrin ti lo mo nta ti o si mo sugbon mi mo gangan ojo ori ko le yan fi lo lalaye o wallahi ki sojo ori kikan lojo ori kan ni eni ko si ni bimo ti e ko so lagba baba si ni nkan agba bi ewe loluwa re o ri kilode to ja pe ninu dile ko si 60-40 mo 70-30 loku odo awon iya gan to ni 70 tun wa kaka kiya o ji omo obirin o ko si nti o leta opin o gbe ro ni o ya e je eyan merin o ba nda si ninu dile ti yin se 50-50 ni e mo ye bi e ti rin de eyin baba ati so miri odale laarin lokolaya o ma nfi bikan ju bikan lo sugbon idile alayo na wa toko ati yawo jo tomo ti won si jo nje sugbon opolopo okunrin a ti gbero o di fobi loyun o ti da wahala somo meta leyin opin ba sakun le se ti ri yawo gidi to sakun le risa se ya gidi a ma saku obirin a le gbagbe omo omo re bi o e lo baya yin o mi o lowo kankan lawo obirin o wa n gbogbo ona okunrin ninu idile ti yin se 50-50 ni tani 50-40 yun ne ban sare dati iseju mi marun loku ragbole abete loni iseju marun to gbe hello ta lo npe mi nbe
1: hello e ka ro
0: thank god is friday papapa ijo mejo la to pari re
1: eme won so po re wa
0: mi baba e ba ndati to wa nle oruko yin
1: ile alamu lati nu garage gege kasumu fi bi ya
0: ajo yin te ba fe pe mi eje address ile oruko mi ni Kayode Adeosun lati bi bayi nti mo mu re o 40-50-50-40 soki to ask wa hello
2: ejo hello
0: yes ma mami
2: e ka ro
0: ma
2: ejo en soro to bi rin sin ti o ye oko ba ku igba lo je ko bi rin mari
0: se to ko ba ku
2: to ba
0: ja christian to ba ja christian bibeli soro
2: se be ko saye e ku down to se ti oko ba ku igba wo lo birin ma mi lo ari bari
0: se ka ba
2: ti yawo ba ku igba lo je ko kun ri mari se lo se se nikan o yeso si se nikan ibi te yin tin gbadun oto ni ibi ta na tin gbadun lori omo oto ni ibi te yin tin gbadun ile aye oto ni ibi ta na tin gbadun ile aye e salaye ye koko ba ku igba oloye pin rin obirin mari
0: to ba je
2: obirin ba ku mo n ba yin
0: to ba je christian to ba ja christian o ni eji ti bibeli so bi eyin o ba ti to lori ofe kori mari vo igun mejeji to ba ja christian o ni sugbon le anpe to ba ja muslim mi kake
2: abi e to ba je pe okunrin ni o le mari lola ti a o ba ku leyin
0: iwa okunrin niyan ngba yawo o ti ku tele gan ngba ti yawo o ti ku tele se e ma bi baba fa nkan de eni oko e ku to du odojo alewa o
2: ai be ni
0: to be ni eni mi o ni mari mo sugbon okunrin okunrin
2: oko e ku ko de mari to ba je okunrin ni ijo keji lo awon se ti ma
0: se ato lo so ma wa ndi ni yen
2: so ba lo se se te ni ko yato si te ni
0: ke mo ti so pe en to koju ki le so mama
2: eyan ku re ma je lo sa obirin mo o ki wa two front of people e ma lo obirin obirin o ta le yin so ri pe se ti wa

0: àwọn ọmọ ológun mo struggle a ni ri wahala gbogbo wa eyin bere oja bai bai o eyin ti di arere gbogbo eme gbogbo olupeju black and gold mm ni lupeju eyin ti god's power elewa gangan elewa ni gbogbo corona e ba ntoju pepero pepero gangan atohun ati yawo e e ba ntoju ya sabi nbe ya sabi egbon ayo ka to gate bo ni ya ruka nko o ba ti je sise jije mimo ya ruka ni e lo bi lere abidemi nko nbe labe bridge academy ni foju din yo eyin ti to gate ojo taya ibare o gbogbo to gate gbogbo to gate ojo taya gangan leyin ololohun tun ni eyin tori ta merin ogbere ti aya mo kiyin o ori yin wa nbe ari se jasper e ba nkiya london na nbe o taiwo bolarin wa nko e wo je mo lo mogaji ojo ti jani lati kwari ratcom oko alaja fatima apeke mo kiyin gbogbo eyin te wa inawo mi e se o mo mo lore o olohun ba ko ni ja mo yara wa mi le won daruko yin tan mo rufo nse owo la ni ya gba bi aka eyin ranse olorun te dide si mi ojo ayo tin na ni dojo banuje ah archbishop arwe adedeji thank you very much woli olabode sami e se o gbogbo yin pata mo mo riri yin o eyan la so mi o a ninu ra wa o ko jabo ti je e je ma lo thank god is friday photo ni oni ju ba nlo Asisi Ademola la moju ero ta jo nse Oloye Gbenga Olayiwola o yato lolotu eto yi Adeosun Kayode loruko mi new fisha yin na ni oko yawo e 08034867571 08034867571 Eje enjoy weekend dada odi ayo la mo ba won lo e ma ba yan ja thank god is friday odabo
1: Wagyu FM 96.7

All right. Je ka ma kira wa ku dede we gbogbo bi te tin lafa ni lati ma gbe ikani. Ikani lagelu re o. Lagelu 96.7 FM oke gajo ke ile valavele le ni le ibada. O ya je ka mo leto. Iroyin re daraya ni ti butoro agba nlaye lo lede wa Nigeria. Ni pinle Oyo ati ni ese gugu ni. O ma du gbogbo ma kan sori pa ti gbogbo ra papo laaro yi o. Eni gege lojo keji din logba. Iyen ninu osu kejo. Odun 2026. Gbogbo adawole kaluku wa lo ma yori si ere. Gbogbo agbogbo to la ma ra nu Olorun gba o. Lilo bibo wa o ni bi araye nu. A o de ni baraye fowo ti. Ije imu wa. Olorun o ni fi si bi to nira. Bakan na. Gbogbo awon to wa ni dubule se papata o le janu le tabi ko jale iwosan ni Olorun oba anu lo ba iwosan amu yin laada eze yin ba ile fi dide emi ni gago mo wa lori eto laro teni o Aziz Ademola aka Granny Zeka tabi ga ma pe ni Bruno Gumares O gani mi fi da wa ti o ma je ke lofa ti ma gba dada ni bi gibi ka akiri agba nla aye to di omo olawo olotu eto ale sogoni ale sogosi niyan o olole am zad loruko temi di top striker ele to gallant gan nba ti wa n gba si la bi omo igbalagba bi omo fe ti ko gege bi omo eko lagbodo yin be yen o ni gbagbo o ma ba yin lara mu gege bi omo badani o ya go

Oluwa gobu golede wa Naija o ati gbogbo eti to ngbe ikani yi bo gada se ma je niyan tori ki ise eyan Olorun oba ni o ye gbagba pe ja bere lati ilu Ouagadougou Ouagadougou iyan lolede Burkina Faso nibi ti idije Wafu Big Caf Champions League qualifier to ti nlanfa ni lati waye laarin awon egbe agbabolu lobirin nile adulawo agbon ti West Africa elo ekeji tori pe Wafu bi ni iko Edo Queens won tesi waju ninu ise iriju won pelu bi ase tun fi ya je akegbe won lati lede Cote d'Ivoire Asec Mimosa lobirin go meta seyo kan ni ko Edo Queens ni a visa julo fun o se wa fe gbon Edo Queens lafa ni ati yen yo bayi si ipele ele to kegun si ase kagba iyen semi finals bo ti aja igbo si ku ifigagbaga kan ti won gba ni sori won tori won ma koju Ampem Dakoa lati lede Ghana ninu ifigagbaga eleketa sugba si waju yen won ti wa lase kagba e mo ga igbo ifigagbaga won akoko pelu Gade International iyen Gade National lati lede Niger go meje sodo ni afi na yen Edo Queens won ti yan yo si ipele ile to kan o ya gbagbagba lati be iroyin ajo NFF kagun o ti pada kagun sibi kan lana gege bi mo se n ba bo lati ojo Monday ti mo tin fun yin ni int yen kekeke e ma gbe ni o ba mo bi oro wo si bayi ota oloro ni o ti pada ri bi awon mo lede Nigeria se n fe sugba kilo tuku kilo tuku tori pe ko tan si ba o lana losa na ni ilu Abuja gege bi mo se salaye fun yin laaro ana pe ajo NFF labia koso en to je are won gangan Alhaji Ibrahim Musa Guzo MON ipade oniroyin fun gbogbo agba nla aye ele ti o waye lana o ti pada waye o nibe gangan ni are ajo NFF lo ti kede ikowe fipo re sile latari awon kankan pe e ma da ba fi o baje oni ba sese idi niyan o ti are ajo NFF Alhaji Ibrahim Musa Guzo to fi lanfa ni kowe fipo re oni kanko o en to je general secretary fun ajo NFF Dr. Muhammad Sanusi MON ona kowe fipo re le nigbati are ajo NFF n soro

0: ṣùgbọ́n before ki won to yọ gan isowo gba ball eri back back and then bi igba ti nu eyin odun bo igba ti won bi olukoni leyin fi gagbaga olukoni ni pe ko si nkankan to sele but later bi ojo keji awon picture ke jade ngba to je to joko ni bench awon alakoso iko basari awon picture igba inu omo eyin odun ki lo nto sele ninu iwadi won ni pe lami yama pe inu re odun do isesi eyato lana ifi gagbaga tana o da ipo ti change won ni ingaga to nsele ninu iko basa ni pe awon ore re meta kan be ti won jo graduate lati lamasia ta ban so nipa Alejandro Bade Mark Casado ati Hector Fort pe iroyin pe awon mete ta yen sese ki won fi ko yen sile ni soma yi pe awon yen de ni o close mo ju gan won ni nkan to nfa aidunu re ni e egbo oju wo le fi wele
1: emi ro pe ko sin ta fe pin ju pe
0: sogun omade man se re fogun odun ni omade
1: omo eje omade si wa ni ara
0: re
1: so ta ba wo re ara re pe in to nsele lowo lowo bayi o ye ku le yin pe ko so gba tan wo le dile joja
0: ogun omade o le se re fogun
1: odun so gbogbo to sele o sese boya yen na ni o mo grow lati di okun omade si ni so ojo ri re yen gbogbo to tin se lo je kan yen fe ma ti ro pe
0: o ti dagba
1: lo pe omade si ni
0: nta se o sa fi han pe
1: o se pe lomade o si ma ma wa nu isisi e so yi to se o ke ngba ti ma kasado ti won ti o meet up
0: standard
1: standard in ta won ti ko fe ngba ti pa okuba si ni ojo ri tohun na wa
0: ojo wa na ni
1: ara won ni gba to meet up standard ti won fe
0: on regular
1: se won so pe ko wa ma lo so Alejandro Bade won ko meet up mo
0: o da ipo on ti e ti pada ko wa bench la
1: o wa bench la
0: o da ipo ti consider
1: o da ipo o fe lo mo nte so ta ba wo
0: awon mo yen na ni fe ma joko me to fort
1: fort ko le ri ball gba
0: Casado
1: Casado le ri ball gba
0: ibi ti n gba ball yen
1: ta ni o joko no Rodri Pedri nkan
0: abi Benna
1: abi pe Mark Benna gan ti n joko
0: yo
1: joko le on bi to ro dibi so ta ba wo n to sele emi o ro pe ejo alakoso ni ohun ni ko awon ore re won si le ma jo sore lo ka jo ma se video ko won jo ma pe ra won jo ma se bo si won bo pe won wa tori pe tori ti e kan wa se pe ko won duro
0: won gba ball lo re ko re won joko
1: won joko ba gan se n joko yen so ro pe dunun won ni kì í ṣe dunun wọn so kan lọ bi ti won ti ri bọgba ton ma le bi won ti ri bọgba won le
0: pada wa
1: ba sinu oko yi
0: won
1: le pada wa ti won para lo fowo gidi gbe won wa tawon o ti di
0: oga bo nilo psychologist
2: ta ba ti nika wo kini yen awon omo yen na won bọgba ṣugbọn ko hun dupe pe igba to hun imagine gba yen ti ogun ojo wa o bo si time igba ti Barcelona wa nu wahala ti won le ri owo nla sign player to hun won opolopo lami yama lo ti jade lamasia o
0: to ti lo
2: ta to ti ki se pe won mo bogba o sugbon ngba to polopo jade won jade ngba ta won messi in peak ko sanfani fun won so awon eleyi na sin ki se pe won mo bogba sugbon ko si anfani fa won laye ti won gba din to sele yi ko ngan gogo wo pe to ngan ba play ta won joko o gule pada di wahala fun ngan to hun so pe kan play o ko so o le se kikun sinu wa pe ah ki lo de gan na ki gan na kankan wo ki ki la n ba so re fun gan na ohun play awa se aja to ti yo
0: ni ma nbe ti
2: so wahala gan ni fohun gan gba tawon ba joko ti won play
0: o da ipo nilo psychologist ti won o tan imole si fun dada pe oro ori bo se ro yen o to ba ja pe ore ni yin eyin ma nwaye be owe yo ba ni ki won pa fun pe ogun omode o le sire fogun odun tan ma ba ba re to le tu spanish si o ba oni
1: boya
2: iwo gbo awon ti awon ati agbajo se kondo ni mosakilo
0: eh now
2: bi 25 ni won gba yen
0: nigba yen
2: se ogun ojo wa mo si
0: ko si mo ni awon te jo se kondo leko ngba yen melo le rin ti n soro bayi
1: ayan ajo soro bayi awon te jo korin leko nju ni le jo soro bayi
0: ani whatsapp group
1: ani whatsapp group
0: on kati kati on kati kati e mo binu pa ba da go meji la oro ajo nff oro ajo nff la mu gbo kini nesting kini to kan lóòótọ́ gùsọ ti kọ̀wé fipò ó lẹ̀ sanusi ti kọ̀wé fipò ó lẹ̀ kíni next thing next step kíni next move àwọn alága ìpínlẹ̀ ń kọ́ ẹ má mọ̀ fi náà rí òrùlé sùn ẹ jẹ́ lọ wọ́n bá dago méjìlá lọ́sàn.

0: keke e keta mo le si in ti si di ke nse ni fanfani ati n gba fugba akoko ni o ti di ilu maka
1: so si di ke app now ni app ti o ni to ni pe ke ma ronuku ta ni awon nkan ti a nlo ninu ile
0: keyan begbegbe
1: beni lati begbe
0: awa lo ile onle ori pe won wo YouTube lori TV won won wo Facebook lori TV won
1: awon wo bon ile onle
0: wa ri pe ti iwa na ni TV o sugbe TV ti e o le wo YouTube ti lori re iya to nbe nbe ehe iwa na le wo pelu CDK
1: beni abi awon to ma lo ta ni ile onle mi o ni dimo ni CDK app e le ra blender air fryer ni o microwave ke fi as low as 1000 naira ke fi bere en te fe upgrade kitchen abi fe ra solar freezer ni e fe ra generator abi keke en te fe ra keke gan le fi 34000 naira bere irin ajo ati ra keke won kokon ma san die die na ni ko de si ele kokan lori e e de si ma gbagba won oja yi ke to san owo yin tan irorun lo ba de ni CDK e kon te CD C A R E ni ori app store or play store lati download app ni ke ko ma download app la sen te ko e tin high pe okay mo fe ra freezer abi mo fe ra solar inverter time tele ra na leleyi ke ma san wo yin die die lai si ele kokan ni ori re abi en te fe se shop ni e fe ra irin ikose e fe ra welding machine ni e fe ra sewing machine e fe ra iron e download app CDK ke de ni anfan lati gbe igbe aye irorun lati ma san die die lai si ele kokan lori e
0: se yan le ri ero wa shiu lori e
1: ero wa shiu na wa lori e
0: o ti wa me o ti lo o makunrin ti lo
1: o wa shi wa lori leyin o je bata
0: ni kele yan le ri
1: CDK o ta
0: bayi
1: je ta panu kole
0: ni bo office yin mejeji
1: ti ba ni to wa ni apata yin wa ni waju finre supermarket gogo ni o wa ni apata e le pe ta apata yin si 0707454 3005 ni sorry si mokola ni yen mokola 0707454 3005 ta pata ile pe si 0707460 3911 0707460 3911 e fe ra moto ni o e fe ra keke ni e fe ra nkan omo ton gbe lo si school e download app CDK e ma download la san o e le fi 1000 pa lo yen le fi bere 5000 yen le fi bere ke de ma san die die lai si ele kankan lori e te de ti ma gba oja yin ke to pari owo yin
0: bo se je ni e lati ile se CDK awon eyan ni kan awon eyan dupe lowo yin pe be se je ki ero wa shiu ko wo ori CDK pe olohun o ma wa pelu eyin na a je po ti lo ni o ki ya oko re oruko yin ni kikun ko to ri pe ma lo
1: oruko mi ni kekun olojide kende christiana olokudanu
0: ni wota ye ti patewo fun lekan ni kan lo ti ewo ni kan lowo o be so
2: o ti bo number
3: ah olamo ji osiwi laye re
0: e ma gbo
3: n ba gbo ki so ti ba ti eje olamo ji osiwi laye re agbonrin owo owo ni we mu ona bi ti won ti o o data ide o ti bere ti ni so ti oyo so lori afefe o n kori ori iya ori didirin to wa le aye wa ko to awon mejeji bayi won mu ona
2: wo
3: wa wa wo wa wa awon eyo ti o mo kan
2: se mi je barista
3: je pepese o ki lo se fun wa se fun re ko lo ti bere si ni dese bo se
2: de
0: so han yoku ti man ti
2: o ye mo bere pe awon nko
3: awon wo wo
0: ko mo npa ti yin nu
3: ebi o mo npa ti yin jibo to ku se mo o pe yan ni won ni omo wa polowo CDK
0: eni bi
3: a si ti
2: kile ni won bi le re pe si ero wa si un be lori
3: e bi
2: awon kan gidi na so ni mo ma ko sori ti mo ma ta awon kan gidi na ko sori app won ero wa si se wa je ninu ti be
3: se ero wa si we toja
0: ke se nkan gidi
3: ke se nkan gidi o se se bere
2: se yin
3: o ti se
2: o ti ja e mo pe se re o
0: nada ki loku
3: ah ko
2: ah ko ni nada ki le se polowo e anu yin se mi
0: igba won ti won ti fun number meji nbe
3: e ti exchange bata ni
2: iyoku opada
0: jani number mefa me
3: lo ni ma e ti ra bata mi
0: zenabu number me lo mori ti nada ki ma fun yan
2: ti ma
3: de number number mefa ni o
0: won ti fun meji nbe
3: ah
2: alphabet mi
3: yo tu se san itoku le
0: yo won
3: ke sanwo toyin
0: o ku me won ni won lo na sanwo
3: di o so so di e yo tu sanwo fun nada
2: ki ah come on you
3: ah ma se
0: o ti gba meji
3: o le dun mi fun yin
0: o ti gba 4 1
2: yo wa di o fi
3: start ti ba se pe awon to da ti wa gate te jo start awon eyan to da to wa me te yo godo mo te kekini leyan se ma nde wo ero wa si mo tatakuta fun won original ni o ta
0: mo wa gbo ibi oro gbe wa re o won ti fun ni 41
3: iro ni
0: 41
3: okutoku
2: oku
3: 9
0: 9
3: ma wa nbe
2: bo ni o si ni 9 nbe mo fun ni fun
3: yen won ti fun yen 4 won ti fun 1 9 yen
2: se ko yen ko reject ti
0: number to jade number to
3: ko egbe
0: je ni number to mo to ko egbe jade nu
2: o je ke 419 is the number
0: mo ti fi kan ta si
3: wo lo fe fi si
0: wo 41 ni o
3: ko ta so fun o me ko mo nbe oya
2: se bi ni wo do so se ba jo so ni
3: emi o so
2: se ba jo so le
3: ani won so poku 9
2: e se wo so kilo so ni se o do poku 9 ani mo wa so o ni owo
3: ah
2: eleyi o get gravity wa shi ni se wa si wo
0: o
2: get gravity
0: eleyi o get
2: wa shi
0: wo
2: se ku se lo se
0: wa ise ku se ni
3: ko
0: se le to mi se wa shi u ni o wa shi u re gan meta ni echi wa nbe leyin echi lo kan hai u re meta ni
3: leyin e wa shi
0: u
3: wa shi u wa shi u o na fe to be
0: eje ma
3: ti fe mo sun
0: eje ma lo ti
2: wo ko se ku loro re o
0: mo ba da gbo
2: mi capital letter wo bi
4: ki mo ra nbe
0: Tọba da go mẹwa won pada bo ayikoto e ma pe afemi le on be teni kan je laaro yi *347*1004*2# ni afemi le iwo lo ni laaro yi ajase na budi controversial newscaster o ti wa mi ati abidemi akande oro agba ege Mr. Agbanrin Agbanrin the special one Agbanrin the special one o na ti
3: se mo mo ya ri mi
2: e ku ra
3: ko mo ya mi to
2: ro ti ku ti pe ko
3: mo ma dele fe
2: yin mo lo paya
3: re wa mo to paya re mo paya re
0: ani ya lorun
3: ani
2: ya lo sugba
0: yeye yeye ri mi sa
3: yeye ri mi
0: sa a gbadun la go mewa e ku gale
5: Wagyu FM 96.7

0: ẹjẹ fi asiko iki gbogbo wa wi pe e ku ojumo e kaabo si ikanni lagelu 96.7 fm oke to gaju oke lo ibe le ti lanfani lati ma gbo wa nile fufu balawo ladugo felele nilu ibadan lori edo kiro ita tun gbe kayin mo gbogbo bi te ba lanfani atori ofe lati wa fun ti aro tun aki yin kaabo lekan si siwaju on gbogbo titi layo akinsola na loruko timi
1: e ku ojumo malako tun gbo bi te ti lanfani ati ma gbo wa se mo pe won ni adi ori bayin la fi mo ba ileke orun la fi ma awon joye be iwa rere nla fi mo eyan yi lawujo iwa daada ile ta fi nse so ton ma raye mo wo bo okiko ni jobo sonu lowo ko wa wa o abidemi lo ko temi akande lo ko baba to bi mi lo mo oro agba bi o ba se loro baba pe ti e ma se lojo ale kaabo sori edo kiro yin
0: e je bere ni papapa pelu awon iwe royo jojumo le wa nigeria ile to jade leni abidemi oro agba
1: yes
0: o fi suru gbe oro re o tori bo tori bi o tun o soro agba oni kini wa tun se bayi nisin kini se bayi nisin wo lo
1: kiloku
0: to tun fe se
1: mo so fun e anike gba
0: nke bo se wo e o gbo mu gbe bodorun wa nje o lo gbe wa
1: o ti gbagbe
0: emi o gba kini
1: omo mu fura
0: emi mu o
1: nitori bi
0: o la o gbe bo fa won agba o gbe fa won agba pe e fi mi lorun le o
1: mo wa
0: fura kini ta le woni mu fura didirin kiri le mo mu fura ara re ogbe ni do joko
1: ji le fe ti ma lo wo re awon eyan ba mi se
0: awon wo lo mo
1: iwo se so
0: awon we ro jojumo le wa nigeria bi ta ti ri we ro daily post the nation punch a guardian
1: daily post
0: awon na lanfani lati wa so de e je wa bere ni papapa ta nse ni papa ka ma ba fara pa o tori pe are ojo mo so lokun pe bi ti wu ko mo e ti mo pe te ba ti lanfani ati ma gbo awa ta isi nwo wa ayo ati idunu o na ni e ngbo
1: iru ata
0: yo si ni kuro le de yin ma se letumari lodo temi nu we royin daily post akoko akori to jade nbe o wa o lati odo eni ti se oludije labia se egbo selu Africa Action Congress AAC omo yele sowore nibi to tin kesi awon modile de wa Nigeria pe e ma je ki atiku o tan yin o lori oro yiyo owo kuro lori owo eyan rowo e to ti wa le to lohun o fi kun para e ma je o tan je intan yin ni o e mo gbo ninu royin laaro yi o
1: oda iwe royin daily post ni mo ti mu koko akoko ni odo temi nibi ti atiku Abubakar o ti ku aso oro mo are Bola Ahmed Tinubu lorun o ni ire are Bola Ahmed Tinubu salaye fun a bo le ti na owo to billion lona egbeta naira 600 billion naira ele te ni e tari si amo Nigeria ele ti won to bi million medogun e wa salaye sawon eyan wo lo kon ni abi won ladugo ti nge atiku lo salaye oro be o
0: ninu we royin the nation akori to tun jade si odo temi lo salaye lati odo ijoba apapo orilede wa Nigeria nibi to ti so pe ati ipinle won ni adikun yo ba owo ti awon eyan fi n woko lati bi kan si keji to ba ti bere lati ojo kini osu kewa odun 2026 ta wa ninu re yo kini ijoba apapo ati ipinle fe lanfani ati se se bayi wa nbe ninu ro ifun ta ro toni le ti gbo
1: oda pelu bi eni ibi ti nkan pinyin kide lagbon ere idaraya papa julo bolu alafesegba iwe royin daily post lo kojade ni ayin pe are Bola Ahmed Tinubu lo ti palase o pe ki iyipada alagbara kode ba bolu alafesegba lori lede Nigeria
0: to lori oro yiyo owo iranwo kuro lori epo robi enikan to di agba oje ati adari ninu egbe oselu All Progressive Congress APC eyin baba are mo Olusegun Osoba awon na mo ti soro yi pe bi fifa morilede wa Nigeria seyin pada ni o o ni kede ti atiku to kede re sita wi pe owo iranwo owo epo robi to ba lanfani ati di are lolede wa Nigeria gere to ba tin bura fohun lo won kede ra o wi pe ohun tun ti da pada ekunrere re lori nkan ti baba osoba so e mo gbo ninu royin fun ti aro tun ni o
1: lori oro owo eleyi ti aregerege leyin ti won ti yo owo iranwo gboga kuro lori epo ni orilede Nigeria eleyi ti a pe suna re ni subsidy savings won ni agbarijopo egbe awon gomina lorilede Nigeria na ti salaye oro wipe e mo pon ti ese ti a mo wa ni eti aso o gbogbo ebi eleyi ti egbe le jade wipe bo ni won ti na owo iranwo ori epo eleyi ti won yo kuro bo le ti na ti joba apapo ni e lo re bi awon gomina yin le re pe bo na ti se amulo awon owo un gomina ni e ma din ti e se ti aru a lori alaye e iwe royin di gaja lo ko jade o
0: to ninu iwe royin punch akori ko tu jade nbe e to nse lalaye lori eto edibo to nbo lona lodun 2027 won ni awon asofin awon agbejoro ona ni won mo ti gbe enu atiku sohun lori igbese re bi pe ala fe ri emu jade iwe ari e to ni o se pelu are Bola Ahmed Tinubu to la won gba oto ni torun 2023 oto ni 2026 bo lo se je e mo gbo ninu iwe royin punch to ti jade o
1: oda iwe royin di punch na re o won ni ijoba apapo to nti awon ipinle ni tibuto orilede Nigeria ni won ti bere isoro yero bayi lati wa ojutu gbe tan si bie omi eleyi tomo gara bi tin jama Nigeria ya ti ko wa wa gbe bafu leri ti won to wowo tele ra won ma wo mi kaaki adugbo
0: afi suru sa
1: won sanu
0: won ni lori oro eto edibo to nbo lona lodun 2027 are orilede wa Nigeria won ni won ni ipade apapo papo o pelu awon gomina tin be labi ase egbe oselu APC ekunrere re lati nu iwe royin Nigerian Tribune to jade fun toni leti gbigbo
1: titi eyi le so pe agba kan mo de
0: ologun agba agba ko ba de agba e mo go wa na ri
1: agba ko ba de agba ko lo so really ko lo won sa anu ase
0: ba mi e po
1: koja ngbogbo oyun ni
0: ba mi e po
1: iwe royin di gaja ni ayin oni awon omo ganfe eleyi ti oju won ti tinrin eleyi ti won fi oju eyin woran won ni na di baraka ya lu won won si wo ile gbimo asofin ipinle ondo pelu bi ni won gbimo po wi pe won fe yo aberugan ile gbimo asofin ni ipinle oni ni ibu e ni duro po po po po won ni won wole ti won ni eyin
0: eyin abe ti duro
1: yin eyin o ta
0: abe abe ati je ke yo ni
1: Nigeria ti mu po lori le de yi
0: iro ni
1: mo wo ni
0: e se wo na ti ni
1: eyan ba si ni data ayi no mo to generator ba ti data ni
0: a ni television gan a titi pa lo wa
1: te ba fe se family watch ni
0: so ba ti ni data lori phone
1: o ba ti gbe ye
0: o mo ri o mo ri orisirisi film
1: o mo ri na we mo pe
0: kini pa lagbaja lerin to mo da lerin fun ara re to mo da lerin fun ara re la se pe enikan kan po
1: lerin
0: ajo olomi re leto edibo le wa Nigeria nati fi kede sita o wi pe gbogbo nti awon gomina ti o dide dupo ni bi eto edibo to nbo lona lodun 2027 ati awon omo legbimo asofin ti ipinle ni tibuto rodede wa Nigeria bo se je lori iwe eri won patapata won ni lola na ni won fi sita awon eyan wa lori mo lo be ah dide spider ko won ko ruko re yi se bo so wi pe ifasiti le ba lo hun lo ni kire to je pe ti port harcourt lo jare nbe ah ja o orisirisi
1: ko so pe nepal hun lo
0: ah iro nepal gboro lowo ba ni nisin ni le nru ni ko lo ba ko sanu
1: mo won chana lo si ibirin mi pinginiji
0: ko
1: lo re si josin
0: ah o lagbara
1: o sanu eni
0: ko orilede Nigeria e je a ma dupe
1: ah
0: orilede yi eje a ma dupe
1: so rawon
0: kankan lagbaye o
1: rawon ajalu japo bi natural disaster ke ti o ba sele sa wa ni ayi ara wa la fo wara
0: afu wa ara lo fo wa ara re
1: so pe ile wa ri o kini kan si bo la bi kan o
0: olohun
1: to le
0: jari ke se orilede Nigeria
1: a dupe lowo
0: o orilede wa
1: sugbon amo
0: ta wa mo ta wa amore olohun amo iwo lo bo mi ko to mo pe
1: o n fi mu abi ko mo re lori ko bo tanu jara bayi ko de ta ko ri pe yin ti bo
0: yo gbogbo moto
1: re
0: okoda
1: block
0: ti block ti wa lori re o wa ku bo se wo eni kan wa wa nu block o wa fi egberun mewa ranse si o
1: na kile
0: gbogbo we ti ma nfun mi o di
1: egberun mewa
0: na nfun mi iwo le fun e lo le wa le fun yan
1: no ma gbo mi o lo ji biscuit 500
0: lo ji
1: won lu won ti en bere ye
0: o lo fe
1: to be o lo fe to be je n tun mu yi oje ninu iwe royin di guardian nibe na ni mo ka mo o won ni lori oro owo a nfi to igbesi aye awon omo Nigeria se billion kan dollar won ni egbe oselu olowo bowo ADC won ti feso kan are Bola Ahmed Tinubu wi pe leyin ti adigiri salaye oro wi pe won da owo ranwo ori epe pada won ni won wa nsara soke sodo sala sugba lati ma nawo re si awon eyan lorilede Nigeria lasiko ta wa yi o
0: to won ni eto ipolongo ibo fun egbe oselu PDP fun eni ti o dupo are ati ti laigbimo asofin lorilede yi ni yo bere ni rabajiga ti ni regede fin labi ase egbe oselu PDP ni arin gbogun ipinle ogun ogun central ekunrere re laaro toni o na ni e mo gbo
1: leyi ti won ni won ti je omi lengbe awon eyan gbe ni ipinle Niger eni ti se oga agba patapata fun ile ise olopa nile mo be ri o eje kokoyo won ni ina lo ti gbe eni ti se AIG zone elekeje ni tete ya ko gugu asa re bayi kokoja si ipinle Niger lati lo re wojutu sibo ni won ti gba won ti lo re se josi atawon eyan mi ti pa le mo ni ipinle Niger le o
0: eje agbara ni papapa tori ari ojo kankan musoloku bi ti wu ko mo dije si pada si ti mu owo re lelelele pa mori lago meje abo lara mo ni kilode ile ko lo gba wa ni eh ko sun le ni
2: to ba ye ko sun le ni yo sese ma wa lo
0: ta sese ma wa
2: pada ko
0: si pa bi si pada ko ni o ya o mura sise re ni o mura sise re di alo
3: Wagilu FM 96.7 Edokiri Emuduruwa esi gba pelu ohun fere emu ebi ore ati alagbon wa lati wa ba wa yan Olorun ki ati fi ope gidi han fun gbogbo ohun ire to ti se Celestial Church of Christ Mokola Parish un fi ayan pe gbogbo eniyan si ikori agba odun 2026 ti o bere lati ojo aje Monday August 31st pelu orisirisi eto lojojumo ojo Friday September 4 2026 ni ale orin yin bere ni 8 p.m. e wa gbadun ijosin orin alagbara pelu awon akorin ati olorin ti Olorun ti fi orisirisi egun fun lawon bi CCC Apete Choir CCC Omotola Choir Tunde Stainless Evangelist Shebun Ajidara ati Evangelist Taiwo Ego nigba si the Premier Choir je host choir ojo Sunday September 6 ni dupe kori agba pelu akori Harvest of Divine Provision bele 10 a.m. Superior Evangelist Samson Adekunbi ati the Premier Choir lo ma fi orin gbe awon alaga dede to ba di role Shebun Nabi ma kondu gege si wa nibadi Assistant Most Superior Evangelist J.Y. Odile JPMPIC lori gbalejo agba e darapo mu wa ninu ijo wa adura wa ni pe leyin ikori odun yi Olorun yo da si gbogbo ora aye wa yo si fun wa ni otutu si gbogbo isoro wa loruko Jesu
4: Lati tubo mu ke erungba ireti otun isakoso Tinubu fese mule Her Excellency Senator Olurenmi Tinubu CON obirin akoko ni Nigeria yo se abewo si ipinle Oyo lati se ifilole Tinubu Touch Bearer Sekati ipinle Oyo ewe Her Excellency Aya Igbekeji Are Haji Anana Shetima Dr. Alile Idele APC National Women Leader tutun je agbateru TTB ni o ko wori pelu aya re ojo Monday August 31 2026 yi laago mesan aro kerege ni egbe oselu APC ipinle Oyo igun awon obirin o gbalejo Senator Olurenmi Tinubu ni papa Sere Liberty Stadium Okeado Ibadan Ambassador Dr. Florence Ajimobi TTB Matron Oyo State Colonel Gbenga Adegbola PhD TTB Patron Oyo State Dr. Felicia Adekemi Opatunde Oyo State APC Women Leader Engineer Dr. Sanusi Alatileyin TTB Ati Alaja Sofa Adeyemi Adetunji TTB Oyo State Coordinator Ni o tewo gba obirin akoko Nigeria si ipinle Oyo gbogbo ebi obirin APC Loki Ogun Ogbomoso Oyo Ibarapa ti Ibadan Eja fitilu ti fun ki olola julo Senator Olurenmi Tinubu kaabo si ipinle Oyo awo obirin iyo aye ni wa APC Progress.

0: e ka bo pada
1: suru se yo na ku ogi oju le ni ko se bi jana
0: agbo ba ngbo pakwe
1: e bi oni ka gba mu bi gbo ara se jani
0: e wo e je lo eh dinu edo kiro ina la si wa ta nlo
1: ebe ni azun wa ni
0: inja oro agba lenu otu iru eyan wo e
1: iwo
0: ah ofo e je lo ni tarata lori edo kiro bo se nte si waju o won ni igbimo awon ti awon baba awon da awon abule eruwa ti o wa ni igbole ekolo igbole irosun ati igbole abire sile won fi asiko yi fi ikede sita o fu gbogbo eni ti o ti ra ile tabi to fe ra ile ni gbogbo agbegbe ti a npe ni oja okolo loni wipe abule kankan

0: lè ni owo enikan tabi awon kan ti won pe ara won ni ebi olokolo won ni o tohun o fowo jogele de ni o ti sowo sigbo atu o tohun fowo jona patapata ni tori ko si owo ta won be bi ti wu ko mo ninu atejade ohun to nte si owo waju lati ri owo ade niran bola lebusari abule afa oguto yinbo segun abule agberire oloye ojelade taiwo abire alawode jonu abule kasumu won ni gbogbo won la won panu pa o won si nso ti awon kede re o bi pe morale lai si pe owo awon wa nbe tabi gbogbo awon yi awon ni hun se o ati awon eyan to ku tori pe ko si abi oko lo kankan ninu iran awon baba ati won o won ni ile ejo kankan ko si da enikeni lejo bi pe enikan lati ilu tapa ni o ni ile awon baba nla ati won o ninu eru wa fun die yi gbogbo awon ta won wa lanfani ati jade sita ta won nsoro yi ke se pe awon so lasan o lati odo alade se won ogun dijo abule ayinde fagbola samuel abule fagbola ati fagbola sakiru alimi won ni gbogbo awon la won dijo dide ti awon si nso wi pe morale ti o si owo gbogbo awon yi nbe tori baba awon ohun lo ni ile ti awon lanfani lati mo kede re se ti gbogbo awon eyan o nilu eruwa o ati awon abule to yi gbogbo eka bo ba ti wa se be tete dide ko mo ojuse to se bo ba si ti se be mo ti lanfani ati rale kankan ni gbogbo abule ti won da ko yi o bi be ko o ton fowo jogele de ni
1: oda eje mu yi ninu iwe royin the guardian titi o won ni oro ma dabi film alagbelewo ni ana o nile gbimo asofin ipinle ondo nigbati oro di gbasgos won ni awon omo ganfe oloselu won ni ina ni amadi barako yalu won ninu ile gbimo asofin ohun o lati tako igbese mimo yo abenugan ile gbimo asofin ipinle na kuro nipo re bi eni yo jiga iyen olamide oladiji won ni awon eyan ohun ina ni won ni won wo ile jigan bi ewo sinu ogba legbimo asofin ohun ti won si bere si ni yo wole lati office kan si office kan lati yara si yara pe eyin wo ni embembe hun won ni nse loju won ni nkona yanran yanran ti awon eyan o si le woju won won ni ko to di wi pe awon asofin gan en du ogbe embere daran ninu oro enikan ele ti oro hun soju e o ni afrasi am gan fi ohun ina ni won wole o lati wa pagidina igbese lati yo abenugan ile igbimo asofin ohun kuo nipo re eni ti won ni lati igba die seyin ni won tin pojobo awon oro kan si lorun wi pe lilo ni o lo o awon yo kuo nipo re gege bi abenugan ile igbimo asofin ipinle ondo ni o won ni awon eyan ohun ina ni akiriki ti o si je pe opolopo awon osise ni ile igbimo asofin ipinle ondo won ni ina ni won o je kan lanfani lati se ise won o won ni okan lara awon osise nile gbimo asofin ohun to ni edakun o onje oni bo ni enu yin awon omo gan fi oloselu osi ni muyin lorun mole o e ma da ko ohun o won ni losala yoro pe kini ope lope awon asofin kan ile ti an laya bi kini hun ati awon oseletu abo ki won to pale awon eyan hun mo kan to gbon won teru teru ko ninu ile gbimo asofin ohun o nigbati wa nfesi tori won ni eni afaramo ni dake eri ti se abenugan ile gbimo asofin ipinle ondo oladiji won ni ile nsala yoro wi pe a se ri esun wi pe pepese o ohun lohun ku awon omo gan fi oloselu wa sinu le gbimo asofin lati mo je ki won yo hun ko nipo o ni o si nkan to jo be pere bi ti wuli omo o te waju ni oro wi pe tori awon oro eleyi ti won ni won so labele wi pe won fe fi yo hun ko nipo o ni awon ti yanju e o ni koda gan gomina ipinle ondo ati awon ekan kan oselu mi o ni won ti pe awon won si ba won so ni tubinu bi oro si ti lojutu o ni tan wa si ni pe kawon kan joko ninu ile igbimo asofin o kawon si bere ijoko le gege bo ti e kawon tori pe gbogbo re lo ti di afiyin tegun alare ma fi so o abenugan ile igbimo asofin ohun o ni serin to sele gan re o ka so to lohun ka si mo paro takula o ni awon odo meta lati ibi ti ohun ekun dibo ohun to nti wa o ni se bi ni so wi pe awon fe se ise o o ni won si wa gba form igbani sise recruitment form oni no si ni ki won wa gba form ohun ni legbima sofin o oni won si de looto oni bo ti le je pe won sese mo wa si legbima sofin ohun oni awon eyan kan won le mo da won mo oni won si mo pe nkan kan sele pe legbima sofin abi ba kan pepese o oni ibe ni awon asofin kan ti lo re ba won wi pe ewo le yin wa ninu bi lo pe ni pe le ondo to je pe ipele baba ti wa na ni pe ki le wa so wi pe ka ma wa sinu ilegbima asofin ipele odo si oni bi an se so di ran to mo won lonu o kata won atawon electable oni ki won to gbon awon eyan hun jade ninu be oni won esi omo gan fe pinrin bi ti wo lo lawon to hun mo o ele ti en wa be amo sa okan ninu awon asofin ipele ondo lo ni e ma da ko won o won ni lo sala yoro wi pe kini se ri eni ti se abenu gan legbima asofin awon lilo ni o lo awon pada yo ni oni se rasiko tin lo tente bayi loku oku rebete fun abenugan legbima sofin awon ni oni tori pe tin be leun oro awon oni pamole awon pada yoku onipo gege bi abenugan legbima sofin
0: se iroye yi lo npa lasa mo bi pe oku olowo osu meje oku atosi osu mefa oku olomo ase nse tun se ni o idini yi ti gbogbo mole bi amusan tagbole oni mama nilu ilora ilobe ile yan nipinle oyo ti anibi ta wa yi se se iranti ogbon odun eti eni won baba pani lolawa amusan ojo aga dagbere fun aye yi pe o digbo o se lojo keji din ni ogbon osu kejo odun 1996 woni pa amusan lo je oko rere ninu ebi o si ko ipa rere ninu ebi woni oko ebi mora adari rere si ni won je ladugbo ati ninu ebi lapapo to si tun fi tomo eniyan se gbogbo ebi panupo leni lori iranti ogbon odun eti eni won ti dagbere faye ipodigbo se bi pe adura lokan ti awon fi ranse si won ni gbogbo igba ko ma to won leyin pe ki olorun ko tubo ma te won si afefe rere ninu atejade eti olori ebi amusan sola amusan to fi sita ni oloruko baba to dologbe ni ilolawa won ni eni rere ni to ni ife ife ohun no si fi sile ninu molebi ti o fi je ki molebi ohun ko tutu ti a di asiko yi o bori beyan ba fi nkan rere le fun omo o di dodon ki omo ko tele n ti baba re fi sile tori pe gbogbo ebi patapata awon omo ati omo patapata lo mo nse lede leyin baba won won ni eni tin se omo won akobi lobirin sike ola ohun na darapo ma awon to ku lati gbadura fun baba eni to ti dologbe baba ni idola wa amusan ojo aga bi pe ki olorun oba ko dakun ko tubo ma te won si afefe rere o won ni waju ti won dojuko ko ma baje eyi to fi sile ko si mo baje lai lai ki olorun ko tubo ma da molebi won si o ki olorun oba ko tubo se ebi ohun ni ebi rere siwaju ati siwaju si ni
1: iwe royin the punch ni ayin won ni ijoba apapo le yi in lo ti bere ifikun lukun ni gbogbo ti butoro orilede yi pelu awon eyan toro kan ni gbogbo ipile tin be nile yi lati se agbekale ilana atele lati gbogbo agan si aisi omi to mo gara ele toto fun awon eyan to nti ipenija lagbon imo toto won ni pelu eyi ina ni o fa o ti eni ti se alakoso fun oro alumoni nu omi to nti imo toto ojogbon joseph usem to bi fi oro lede nilu abuja lojobo thursday nigba to nse ipade pelu awon ikan toro kan ni agbon ohun o nibi ta tin salaye oro pe egbo se ri awon gbodo gboju agan si ipenija ele ti nbe ni agbon omi lara re o na ni ipenija ti nbe lara idagba soke to ya kankan laarin ilu te mo idagba soke awon eyan iyipada oju ojo ati bi nkan se tin yingin lawon ayika ati ayida wa o salaye oro wi pe oro yi lo ye ko ti waye lati gba pipe seyin amasalasi ko yo won ni ninu ijiroro hun ni gbengbeyin won pada si agbekale ilana atele tomi to mo kini sa yo fi dodo gbogbo mo
0: to ko wa je bi ti ari mo fun ti aro toni e ma wa gbagbe wi pe gbogbo awon lagelu fans club loni tun ni won lanfani lati ma se ipade won ago mewa aro na lo si mo nwaye ninu gbongan wa nibi ta wa yi na ni won ti lanfani ati se ki ekule ko gbo ko so fun toku en to wa ni badan kan so fun awon to wa ni eyin odi wípé lónìí ni ìpàdé ọ̀hún yóò mọ̀ wáyé títí láyọ̀ akínṣọlá òun náà lorúkọ tèmi mo kí yín pé àbáríkà jímọ̀ fún tòní ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ ni gbogbo ó láǹfààní láti máa ṣe lókè èpè.
1: Mbá mi ẹ ṣeun o tẹ́ ẹ tún bá wa gbọ́ láàárọ̀ tòní abídèmí ló kọ tèmi o àkàndé ló kọ bàbá tó bí mi lọ́mọ ọ̀rọ̀ àgbà bí ò bá ṣe ló rọ̀ bọ́ bá pẹ́ di ti àmọ́ ṣe lọ́jọ́ alẹ́ òní yóò tún san wá sí dáadáa ó dàbò.

0: Ayo State Muslim Community. Diakoni ese Adelakun baba Yoruba lati ile iru amu kin ba mi ese won eku tele gbogbo gba. Ojo isinmi to koja yi. Awon ti o ma tuko awon alakoso tutun lo gba ijoba. Inu Ayo State Muslim Community. Tare Ledumare ma gba alejo pataki kan ninu won lojo Friday to nbo lagbare Ledumare. Koda ni gan lo ye kan ti wa lori afẹ pelu wa. Awon igbese kan lo ye. State Secretary a wa nle agbara pelu mi loni. Olorun o so ajojo mejo lo. Ajo to ntuka ojo Muslimi ni pinle Oyo. Arisa mi po ninu ise gan. Be da ba se le ronu to ni o se ri Olorun.
1: Olorun tun me ti ba o ma laika. Pe mo da nta pa etun kana. Ti na ba njo.
0: Ma se gba la kai laaye to. O la rojile to. Ti oro Olorun o ba yi e to. Se da Olorun mo to. Bo ba se wa do Olorun mo to lo se gbadun re to.

0: Olorun mo je gbogbo wa le like Olorun.
1: Amen.
0: Wallahi la ilaha illallah. Gege ba ti se mo pe inu osu. Rabiul Awwal.
1: Allah.
0: Amuli feel. Inu won bi odun ile rin. Inu won bi asiwaju rere. Anabi wa Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam.
0: Baba mi atokun. En ti won ko se surgery fun laye. To se pe awon ti Olorun ran wa lati san mo.
1: Won wa se.
0: Ni won wa se surgery. Anabi wa Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam.
0: Awon la awon ni tan pe ni shaku surgery. Ki won se la igba ya Anabi wa Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam.
0: Baba mi. E ba mu yun ni points oro kan.
1: E je la koko.
0: Anabi wa Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam.
0: So jabo wa la toke ni ta lo bi. Odi meji. Iya re nigba to pe omo odun mefa kilo sele sanabi.
1: Sallallahu alaihi wasallam.
0: Igba ta nabi pe omo odun mejo kilo sele sanabi.
1: Sallallahu alaihi wasallam.
0: Igba ta nabi pe omo ogojo odun kilo sele sanabi. Aba mi atokun.
1: Oropo nu we ko.
0: Ni ko la soyun. A wa tenu bo gan gan kosu yo to kule.
1: Pelu agun Olorun.
0: Iya wa kan pe mi lati olodo. Won pe be ni ikumo pa yi. Awa ni mama wa kan pe sori eto ni ijejo aba mi awon iyan follow wa gan o olomo ja si mo ja si so o wa si meje kun won si wa gbo ni oro ti iya wa alaja elegusi ti won beere pe albarika ti nbe la mo lu mo ya in ton be nle poju gbogbo oyun lo e ti ja mu won ni kin dakun turu olohun ah aba mi won ka dai fati
1: o si wala de won ya si muse o ti doran yan
0: anabi wa adam
1: asikare alayhi salatu wa salam
0: o la si waju eda anpa so pe anabi wa muhammad asiwaju eda anabi asiwaju rere anabi adam asiwaju eda eri da wanu qurani olorun ni waladi khalaqakum min nafsin wahidatin waja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha falamma tagashaha amalati amulan khafifan famarati bihi falamma afiqalati da'awa allaha rabbahuma laini ataitana salihan lanakunanna minan shakirin waladi khalaqakum bigbangbo olohun eje ntuba ni gbigbangbo olohun mimo ni fun olohun oba
1: allah
0: khalaqakum minafsin wahidatin oba to da wa to da yin lati ara emi kan soso waja'ala min ya sauja olohun wa mu jade lati bi emi kan soso ni o mu arabere kan jade iya nla wa nana hawau o fa jade latara anabi wa adama
1: li
0: yasikuna ileha to ba lo to ba bo ko le ma ri eni ba jiroro li yasikuna ileha to ba fe gba moran ko le ma re ti o ma gba moran lowo re li yasikuna ileha ko lo ma ko le ma re en ti o ma fokan bale si lodo li yasikuna ileha awon baba wa nile yoruba won so pe yeri kan ko ye iti baba mi owo te ri mejeji nsise fun ra won ni ese wa mejeji nsise fun ra won ni gbogbo nkan tin be lara wa meji meji lo ronda koda ti ede ro tin be lara wa irun tin wu lara wa yi meji meji ninu hu kokan ni
1: Allah akbar
0: eyen e kan sakisi re dara e pe meji meji ni wu nu ro
1: kan o jade ninu hu kan
0: olorun si ni nkan tin fi se olorun ni tori ki anabi wa adama ko le ma ri eni ti o ma ba juroro to ba lo to ba bo kokan ro le ma bale lori eni keji re li yasikuna ileha fama falamma tagosha amalati amula khafifa baba mi eyin na mo pe ko si bokunrin atobirin bi won se josun papo tin ko ni papo
1: beni
0: baba mi ini anabi wa so pe
1: eni
0: ti okunrin atobirin ti won ba jo wa ninu ile ti ni jo seleto ara won baba mi aseitoni ye meji okunrin kan obirin kan aseitoni salisawuma
1: asitani
0: yusi keta won bate ba tin rojo lati bi ejo kini ejo keji e ma possible ipo mi baba mi won sa so won jarun palura won onu bade
1: ala
0: ngba to yun ni de oyun yen ga lojojuma o nga lojojuma o nga lojojuma a shetani wa ba iya wa nana wa wu pe wa in tin be ninu re so awon eda bi yin se ri last environment awa wu lohun ori
1: mhm
0: ori nkan kan oni sori awon eran te jo ngbenu gbohun bi kenun irin amatekun efan gbogbo e in tin be ninu re niye aya ya o ba kasi
1: o ba kasoke
0: oko si sinle ko to de a shetani tutu le pade oko ipe so mo tin benu yawo re ejo kenun erin mi lokun gbogbo tin benu yawo re nu ah oko na ba se kini o na ba ka emi oke mo wa so fọlọrun wu pe oyun ye wa nlo nlo pe iwo ọlọrun to ba da wa lohun da wa lo harobahuma iru wai to ba se pe ni benu yawo mi ti yawo na soro pe to wa se pe ru mi ni benu mi lai

0: pe wa adupe fo olorun
1: allah
0: ilo wa fanti ya wa alaje elegusi ton bi rin jejo
1: aha
0: abami igba ti won wa bi mo anabi adam wa gbe yi tojo kunrin iya wa fi orokun ogoji ateyo kan wa fi kunle orokun orogun ogun ati eyo kan wa fi kunle te ba wa siro ogun ni meji meji lona ogun ateyo kan oje 22 iyi ti won bi kan ye eyo kan ni
1: kunle omo ti won bi
0: kunle omo ti won bi
1: ni won pe ni orogun ogoji oye mi beti da ikunle lona ogun ateyo kan
0: ateyo kan te ba wa calculate meji meji lona ogun
1: eyan ojogoji
0: o ma jogoji bi won se wa nwa ni pe okunrin kan obirin kan okunrin kan obirin kan anabi adam wa gbe omo ti e o gbe nto dabi re
1: to jo okunrin to jo
0: o wa gbe bayi pe ah ashibaha mi ni ele ijo mi
1: mo jo mi po o
0: iya na gbe ti e na o na wo pe in tin be lara mi na ni be lara
1: ele na
0: ashibaha mi ni eleyi na se kini o
1: na ijo mi
0: na ijo mi abami gbogbo awon daba tolorun wa da sinu aye patapata ni o wa nke anabi wa da ma ti yawo re o wa po awon eran meni kan ti won late di won tun wa tun de ounje ti won tun wa ma je ko tun wa tun sin lema en ala koko o ni gozal
1: ala
0: gozal baba mi gozal ti won pe yen ni gozal en won mo dupe fun olorun pe ah ah okunrin sa o si a dabi gozal bayi sugbon ta ba pe yen ni kasali nkan buruku ni o e ti ba npe ni kasali ko ma da ma se pe ni ye sugbon ti ba pe ni kasali gasali olo ti ba pe ni gozal olo an baba fi yo ba pe ni gasali olo sugbon ta ba fi kasali pe ko jira ko ko mi ko yo ma se pe ni
1: yelo ekan tun se
0: yelo ekan tun se
1: yasun se waju
0: gozal egbin o wa ba anabi wa adam
1: ohun na wa ki ku wa ba o wa ba yo
0: o wa ba yo pe ah ah e mo ku orire o o ka luku ti wa
1: be si ni awon ti adam ati yawo e nba gbenu ogba ngba na nu abi e na ba saba gbe la ba se ko se ko se eyan kankan
0: ba sun e ta ba sun ti
1: la ma ma jam palu
0: awon na ba de
1: pe to
0: e gozal pe akiyin ku
1: orire o
0: eh eh baba ni kini ta wa bi se wa le rijo won wule rara rara won lo nu gbo won wo ti won o je ko se won je ti won je nle mo olorun ni wa adam so pe ki gozal o duro eran ye nigba tolorun fi da tele tele won ni ke se eran to re wa olorun wa ni igba ti o ti sin ti
1: jo je mo
0: ja fun ni nkan ti o mo lo titi lai lai ti o ta yo fi tan ja fun
1: kabiyesi
0: ni o ya be lohun jamalu fun jamal
1: ibi ti e wa ti wa re
0: allah
1: lo wa so pe o re wa bi
0: egbin
1: opo la kaye
0: abami
1: ah
0: won ba to re wa fun
1: lati
0: oni lo o mo re wa ni
1: kabiyesi olo
0: abami mo foju kan
1: bo ba ti e je o ba ro je je bi ko mo yi ani ti ojo rire ti e na ni pe to wa ki wa to ba wa yo
0: mo gbe lo ti le
1: ewo olohun o wa nu aye re
0: o wa nu aye
1: to yen je la kokko
0: mo ri kini mo ri le kan mo ri le ko re wa nto to wa ba
1: o fe re wa
0: o re wa ninu i don't know ni elele keji na wa wa o ni a son esin
1: esin
0: be ni esin olohun ni to o nje tele ina oje na o no si
1: o si le mo
0: anabi adam won lo rara ara won ko si ti esi oje
1: olohun kini kin tun se fele
0: yi kin tun se fele yi
1: bawo lati gbalejo ti e
0: wo lo oya be lo fun wa adam so fun wi pe ibi tesin ba wa won ma lo pa koriko wa fun
1: ni ti o je ni
0: o ma je ni
1: o tun da mu monu aye
0: mo nu aye
1: allah
0: ibi to ba wa duro si bayi ilo nje ti oje o ti wa ma se kere
1: kabiyesi won lo pa koko wa fun ni
0: won lo pa koko wa fun ni
1: kai
0: bakan na e na ko gbodo won oja aba mi ko gbodo wonu oja so ba ti ele wonu oja bayi won fi ijanu
1: won fi mu lenu
0: to ba si fe lo koni da lo won gun lo be
1: ni
0: lati oni lo
1: tabi ko won tun fa lowo
0: keri
1: go tun gbe ko gba driver lai ra moto oya oya oya oya
0: to ba wa ri iwe sin yi o ma tun sa gba fun pe esin ni o ma je iti awon ayo ma po kiki to ba ba fe joba won so pe ko gan sin omo walima ti bata re se konkon ka
1: won ni ko gese
0: won ni ko gese ti e ba fe ni ilaya ti jo koda ti edisin
1: ori esin ni o wa
0: ori esin ni o wa
1: kasa
0: oya wa adam tun wa be lon fun gbogbo ti ba n be lara omo niyan ni ko mo wa lara esin
1: kabisi ni
0: aba mi ko wa tu le jinsi ti n be lara
1: omo be lara omo ede yan
0: be be be
1: ti e gan fe ju to mi yen gan lo
0: kasa
1: kasa kasa
0: esin ba tun wa tu sira tan to ba tun wa tu kutan
1: e
0: ẹ tún sin ní sílẹ̀ ẹlẹ̀ aba mi won tun ma tun se sin lele
1: won gbele fun na ni
0: gbele fun won tun sin won na ni
1: won tun wa mu iru die
0: won tun wa tun iru die won tun ma fi se iru kere
1: eh aye ti baba re o wa le je tolugbe gan o je
0: ki ko le je
1: iru kere die o tun pada je koda ko ni gbe nu ile alapa afin ni o gbe ologun ma ku si ola o kai nkan po je lo o di meji
0: eta o na ni ena kan o ni iwa dama wa so fun ere ipe ko wo ere tin be ni okan ye mi lo ni lare a lala elephants bo ni zo elephants ni yoba
1: erin
0: erin o ni kini kini o na wa ki anabi wa adam
1: ali so that was
0: sir anabi wa adam mi lo ala kini lare ya
1: erin
0: erin efan oju kini lo ki so be
1: ni ti fi digban
0: ti fi digban ki se oba ni tele iwa anabi adam ma sarwa fun
1: pe lato ni lo
0: o ti joba gbo awon eran ninu igbo
1: koda awon to se fijugbo ju lo
0: yo ju won lo
1: fidigbo de sile ko un ni oni kokoro lowo lato ni lo ti o si ma wole
0: afa mi ase kese gidigbo ni abi si olodun
1: olodun ku si ola
0: wa ma so fun e ma so fun kini yen wi pe lati oni lo ibi o tun pa ma
1: ana
0: te bi ba ti wa npa to wa ti le ah to ti bu
1: ramu ramu
0: ko wa ora to
1: ko ra toran iko ko iko to yipo nu gbo yen
0: ninu ki eran o sirin nti o je ko sirin wa sinu
1: ko ko wo bi ito
0: to ko wa se ti le wo be lo e ko ni jade
1: ninu takute
0: to
1: hun de
0: kasa wa so fun pe ko jade mo
1: ibe na ni o ti lo
0: mu takute mu nu
1: jeje
0: takute
1: ki se pe yo se ma begija yo ma leki na pe kakakiri olohun o
0: baba wa ni o kan ra mu sekun
1: eran yo sirin wo be
0: yo sirin wo be
1: kasa
0: tabi ko ma sirin wo be ko kan jade
1: Hmm.
0: Ijo jo wa se kini.
1: Yo wa ba.
0: Inu keji ni o wa ma wa o. Wa so pe inu keji ni o ma wa. Ti won ba ti ile mu ta won olode ba ti ile mu. Inu keji ni o ma wa ko gboro jade o. Ko yo ba nkan je.
1: Won tun se won na loso ni.
0: Won tun so na loso.
1: Ah yo ba tun ma lo wo.
0: Won ba tun lo ma wo.
1: O di keta.
0: Al-Baqarah 2.
1: Allahu akbar bi an lo gari.
0: Bi an lo gangan baba atokun.
1: Oun ni molu.
0: Molu na di. Bo si di bayi.
1: Ah.
0: Baqarah 2.
1: Kaabo. Ki la fi se kuna re.
0: Se kuna re. Won wo rara ara won ni ko si nkan kan le mo o
1: ha
0: in ta wa fun
1: ayo to si wa bi o ti jeun tan
0: awon ti je tan awon yen si awon kan na si to ti wa ta ti olohun kini ka so fun ba ka so fun bakara o ya mo so fun wi pe lati oni lo
1: pe iwo malu
0: iwo malu o
1: eh
0: albarika ti je ti e lati oni lo
1: allah akbar kabira
0: abami
1: albarika di ti e
0: o ti di ti e lati
1: ko wa ki adam o wa bayo
0: o wa bayo
1: owa ki ku oriire obonire yo
0: owona wa bonire yo owona wa sori lataro nire ati enti nkan ba njo fun baba wa baba mi
1: ti nkan ba ndun fun
0: ti nkan ba ndun fun ka wa na oba yo
1: olohun
0: inti o je kelo mi o ku loju kan na ni pe o nbinu ologo
1: eh etanu
0: olofo de lohun o wa nbinu ologo
1: e olofo na ni ma binu ologo tele iya to ba fe ku loju kan na ko ma binu ologo
0: o ni ba ga mo gba mato ba oga mi mu njo ni mo wa mo wa post enikan ni ah mashallah mashallah awon malaiko congratulation mu ni en kemi na ku rire ni oga mi len to ni
1: len
0: to ni mato ye won ni fairy sun ti eno ya
1: la pelu ase olohun
0: aba mi
1: pelu ogun olohun
0: nko ni nkan ma binu si
1: ore olore ma je obi eninu
0: obi eninu aba mi ni tori ijoba asiko
1: ah
0: leke leke ko ti tori olohun wa lati mali ni ngbe
1: eh
0: ko ti tori olohun wa si nigeria o
1: eh tori nti oje ni
0: nitori nti oje ni kilo wa je e gbe tin be lara malu
1: nitori e wa
0: nitori e wa
1: lo fi sin wa lato
0: lo fi wa si wa lato
1: ba o di ba ti se o
0: bari kara malu baba mi o le 70 ngba mo ko le
1: o le ni adorin
0: o le ni adorin e je so meje ki yawe elegbusi ki won ma so pe
1: omo lani
0: mo
1: ka ku mo pe to ki fi

0: kabiyesi eledumare omo pelu mi o ma fese jele pe ngba wo lomo da ni daye ni bo lo wa to ti ri gbogbo awon tan won yi ijo je mo pe albarika nabi ti wa la se mo gbogbo eleyi omo la ni o si laye ngba na wa ko sile to yanju to yanju to yanju tan to duo re ti o gatan to duo dada ni awon akosile ta fi yen gan tele fowo egbaya bibi ti olorun ti salaye gbogbo ohun to se lati jo to ti da aye ninu iwe ta fi ran nabi nibe lolorun ti salaye ohun ti o sele nigba temi ati o ba si nbe mo o da nigba ta aye gan ba pare ti o ti ohun ti je ohun pe laye mo lo wa leyin wa sallama anabi tori waju ojise to ro ni ah sallallahu alaihi wa sallam anabi to tun ma ri ola bi ohun ti mo so yi e wa
1: Muhammadi asiwaju wa eda Muhammadi baba
0: Mbo mi o ti de ma si medon temi omo la ni o pare awon nkan to fe salaye mo mo pe bere to le ma ta water se ni pe anise ojo ori melo lo nbe nbi ti e na to wa mo ipa ni to mo nipa itan malu esin kineun anabi ni si to si fa niyan ta fi ma fa ko si tori ko si bere te bere ta ni dahun ko da ka wo ma ti mo ka ma ti sise de be akosile re tin be nle nu iwe mimo bere ike yi bere to ba ru e loju oro lo tun gbo loni elomi o gbo ri ya wa la kale kan bere si so die nipa albarika tin be lara molu mo da prayer point ti wa taro yo kanu awon eran mererin lati mu ibo kan ni won pa koriko fun sallallahu alaihi wasallam

0: won tun wo lori awon yen
1: se ba wa katan
0: ah
1: won wa gba owo lori ikokan re
0: e wo ye awon yen ton tin je on lori malu bo
1: aba mi e wa ma gba wa ni te ba ti wa gbi kini ye dinu kara
0: ton ti jale
1: awon so ma fa le awon no ma gbo
0: ah
1: se ba I aye tin won so si laye ti o duro si lori ikokan re won gbo
0: alapata ni oni
1: ah aba mi awon ti o lo ja labe labe ti won je
0: awon na gbo wo
1: ito malu
0: eh
1: odowo
0: ito ti malu
1: ba to ito ti malu ba to awon baba wa nile yoruba in mo sin o won so pe won fi ki agbo ini iga re ti malu ba se aba wa won lo
0: ati re ko won fi pole won ma fi pale laye ati
1: jo won tun do fun kan mi na
0: odi meji
1: odi meji aba mi se wa ri malu gangan fun rara re
0: kasa
1: lamu se an pa so pe lamu yaru se han
0: be ni
1: e ti won je baranda lu re ko mo pon je baranda
0: lori ohun
1: baba wa ko fe ku bayi ko ti ma yi no ke bayi aba mi won o tun ma je baranda lori re
0: kabise
1: lapere won pe awon kan lawon kaya
0: ti o gbe
1: truck bayi ni won ma gbe bayi
0: tan
1: ba ti le yi bayi
0: ka pe ni omo lanke
1: ka pe lomo lanke
0: truck ko nu yin omo lanke ni yun
1: aba mi ku won to da won lohun won so pe lori ma olu ta won fe gbe ye iye bayi lo je
0: Ben won si fe ba won gbe lo
1: bi ti won ti pa ni
0: ori odo
1: lori odo awon tun ma ja banda lo
0: awon gba nkan kan
1: won gba nkan lo ye ti ba wa gbe ma lu ye ti ba gbe dori odo tan awon kan ni pafu ti won fi lo ma pan omi
0: lati fi se mo lati mo toto e
1: iko won kokko da omi si ma lu la ki won to pa ka won ara kin ye do ma ja mi o ti ba ti da mi si ma lu la bayi ma lu won gba bayi won ese wa ki obe bo lara
0: ala
1: awon kan tun wa tun ni pafu ti won gbe wa o pafu kini pafu ti won o fi gba
0: eje re
1: awon yun tun fi eje re sesen kan
0: bi o ti e balana esin
1: o balana esin mu
0: sugbon gba na lohun
1: ni baba won say this thing won say this thing
0: seke abi kile pe
1: seke
0: abi sinkin
1: abi seke yo bayi na ni
0: o ti da o ti da ya ra do me na ki le gba awon ara ile laye lati e bo se pe meji pe re ka le gba bo asa abi o la sa ti n to repete a ka pada sori enjo mejo lohun o so ajuba na Weda to ba so wi pe owo oteru won ba ti o fi tan lo mu ni o ti wa ri pe ira islam da duro ni o ye eko ti kaloku ti ko la aro yi lori awon eran mererin yi je olohun wa ta abala prayer point wa ri to irin ajo awon ere mererin ti won daruko won laaro yi ti a mu esin ninu re ati kini won won o pa kori ko fe sinle ti oje ati kini won ba to si to joko si na ni won ti oje o ti wa ba je olohun o ba to se ru eleyi fun awon eranko pona mo ti ja ni mo te wa adu asiwaju eledun mare laaro ye ati gbugbu awon to ngbo mi ma je nda mu monu aye lori pe ma je ma mu omo mi aje won mu yawo ja bi won gbo bukata ma je ada mu monu aye olohun to ba le se leyi fun awon eran eran ko inu igbo so ti na mo ni gbagbo pe ko le soro fun ri olohun lati pe kemi na o gbele aye irorun ma sa ise be fe ni ko wala haula wala quwata illa billah ya fi tin ba si ta ka ti gba pe meji pere ka fi sase 08109123 70 76 75 abi +234 +234 814 814 149 abi gini
1: 249 1006
0: Hello. Oh my God. Hello.
2: Ọmọ ti jani.
0: Ti yin o ni baje ba mi.
2: Ami ami ase ti mari.
0: E seun.
2: Abi jọ ni aso pore o.
0: Ami eledu mari.
2: Abi ku ojo ju asu ku ojo bi ani bi da wa yi.
0: Adupe lodo Olorun.
2: Odun ni dasi malagba Olorun o.
0: Ami eledu mari.
2: Baba le fa lo soro o.
0: E seun.
2: Professor Baba Lola Akitaka kororo gbo loruko mi o.
0: Ah, e ti gba professor.
2: Awon lolo do nla adugo ati fa lele totun.
0: Ta adupe lodo Olorun. Efe milu.
2: Amen, amen. Seri bo se ri na won yi soko lawon eran yen. Olorun bo se ri na niyan. Bo oju de me, oju de me a fi wo ni pe boya nitori pe jere ko, Olorun fi ji ati bi ati

0: Oh yes. Je ka ma kira wa ku dede we yi. Gbogbo bi te ti lava ni lati ma gbo ikani. Ikani ti lagelu 96.7 FM. Oke gajo ke ile fufu balavelele ni le Ibadan. Cashier. We go again. So ti ma wi pe laaro yi. Eni ko tun lo pelu $500,000. $500,000. Ngba ti e se yan. Iwo lo wa kan laaro yi o. Iyan to ba wura re ran ni o. So mo pe o ti tojo meji jo meta. Ti wo na tin gbianju re, to tin gbianju re, to tin gbianju re. Sugba ti obo si. Meanwhile, gbogbo ticket re to nwo yan na ko si kankan to waste nbe o. Ni kankan o waste nbe. Iwo ni ko mo wura re ran. Iyan le ni yi. *347*1004*2# ni. Mo de ti salaye fun yi pe every Friday ni bonus ma nwa. Iyan fun ticket ye. Awon kan be to gbe Friday ni kan la won ma n play nti won. E mo pe kaluku lo ni right si opinion re. Meanwhile, wo to ni lagbara ati fowo gidi tale kan na. O mo pa won kan be to gbe Friday yen o le dedicate 10,000 fun. O le dedicate 15,000 fun. Sugbon wo to le dedicate owo to gara be yen. No fi je gbe bi wo ba ra mu ti e lojo Monday ton da bi ajo. At the end of the day, but you're by the Friday now. Tia na let him be 15K. Yo wa say get ticket here called Garadada. Ticket here called Garadada. Meanwhile, every Friday, play 3 tickets, get 30 tickets. Nye, oh, real low. Tactics in here. La wan kan fin jeun. I got tabi 15,000 sini. No, I'm a woman at least. At all. Yo voli so kan. Yo ba voli so 500,000. Ole voli so 250. Yo ba voli so 250. Ole voli so 200. Yo ba voli so 200. Ole slarima 150. The 150 ba escape way. 100 ile sanrima. At all. A wa ri ru e ri. 100 ba escape way. Yo larima 50k. 15 minus 50k nko. Okay, now let's see what at least 35 of the one left. Oh, the DJ Spider, oh man, I want to see Robuku yen se. Se Robuku yen ye gan, oh man, see Robuku moju owo. Male yen moju owo, DJ Spider moju owo. Ma fo wo re de, lokpa o fe, pe si se o. En bite yon wa si olon wa mbe, ok badun owo re. Ye yon si olon wa mbe. Ma bra ni yon. To ba ti doro business bi DJ Spider ko more o ko more ko ma buro ko ma lajo sise papo o o ni oga ah business eleyi ti n ba fun won ni best ah e ma ba na ma complain so ka won na sawo gidi kin le fun won ni best be kedere bo se rinu o be yan ba paro loku bo ba fe pe mi na sise o ri pe o le ri mi every weekend pe mo n re sise po ri mic lowo mi mo wa location kan mo di mic mu mo sise MC o le ri mi every weekend tori pe owo mi won awon eyan to mo value yen ta mo wi pe best of the best la won fe pe won ma pe mi sise oto ni se oto lore oto ni malebi business oto ore oto ko papo mara won o kan je wi pe mo le wo se o gbegeze igbe won wo se ni nti opa mi lara tinu mi o ni dun si e mo fe gba ise 500,000 iwo gbe okay ati jo wa ti pe re mu wo re mu 450 wa si indeed try iroyin try e gbe 50,000 loja owo bi won o se si o idinu o o kan le ri mi eniya o pe mo kan di mic mu it's not compulsory ma sunnu le mi weekend sugba to ba ri mi pe mo di mic mu awon oto cool ti won mo nti an se ti ise ye tan yanyan ti a si fe value fun owo won o eni nla ni se nla top striker la pe iyori o pe top striker la pe mo ti gbowo se temi nu o mo body je spider wi baba n fi okada agbe speaker to ru speaker eyin na lebu igbe ri nkan gbogbo wo tan se fun igbogbo setan gbe e ni so gbogbo tan se gbogbo setan gbe fun lai mo pe si ofe lopo nbe yo ma gbo kada sori speaker olokada o gbe kan waju bayi ohun oru kan yo fowo mu yo fi owo fa kini mic lowo yo ma so fowo olokada e ma sa e ma ja gan e ma ja gan lo nba DJ Spike down ti to bayi ohun ati speaker la lo gbe nu gota nbi kan jo kan lona lona akala nbe ohun atohun ati speaker lori okada la lo gbe won o ti omo mi ah o ti ni moto are ti fi n gbe speaker o wo re ran ni wo re ran ni ati se bayi DJ Spike olokada re lo ja siga lo atohun ati speaker iwi Olorun ni oje o gbe ton table lowo. Ni se owo ye. Suga DJ side ati ku o be o. Be yo ba foju are wo oku re wo ro bo la so omo mi ti ni personal. O do ti e ti e korin se moto ti fi korin se oto. E ko wo re ran ni. Ta gbe si ofe na ni ngba lati jo yi. Se yo le da be bo se jenu. Ise oto business oto iyan kan to wonu oro ni o bo se je niyan start 347 star 177 star 2 ash je be lori 50k kawo bi o se ri 080 lo bere re 7503 lo pari e ta lo wa nbe ta lo wa nbe ope ye mi lamerica lati social media o na ti wa nbi okay ko ma connect kilo sele in fe fi awon ise wo laaro kutukutu o.
1: Sorry, your request will not be completed at the moment.
0: Kilo de? Bantu pe. Lejo ofi ni complete. At this moment. Kilo se moment. Eni eleni. Be call we o. Ni o fe fi awon isewo o.
2: Hello?
0: E karo.
2: E karo.
0: E go ju mo oruko yin atadugo je wa. Mr. Sadiq Ibrahim Ogben Sadiq.
2: Hello.
0: Adugbo wo le wa yi?
2: Arayin fada.
0: Sa?
2: Arayin adugbo e fada.
0: Ogbori efan loran yan gaga igba wo le tin play cash e.
2: Ari je ti bere ni o.
0: Se ti jeri.
2: Mo jeri o.
0: Ah. Oya. E ma binu e fi 50,000 naira wo kan laaro yi na.
2: Alhamdulillah.
0: Mo ti bere no ti si niyan ko ni ti mo lai lai. Congratulations. Iyan ti lo be won ma pe yin laipe yin o won bere details yin lati sanwo yin fun yin. Bo se jenu. Iyan ti lo be yen. Oya let's go there. Another 50,000 naira. 090 lo bere re. 0273. 0273 lo pari e. 3 san pari ni 3 ri pari ta. Ko 3 tun ti pari eleyi na. Eja we nto wa nbe. Okay. Nfe si aje ko gba o. Hello.
2: Hello.
0: E karo o.
2: E karo.
0: Ago ojumo sa o. Oruko yin atadugbo te wa isa.
2: Folajimi o se ye mi oruko mi.
0: Folajimi.
2: O se ye mi.
0: Ote.
2: Sunday.
0: Oda ko si wahala. No problem. Mo ti gbe Sunday be. Eh igba wo le tin play cash e?
2: Ah, o di pe o.
0: Se ti jeri.
2: Mi o jeri o.
0: Oda. Eyin na e sare fi 50,000 wo kan laaro yi. Mm.
2: God,
0: oh, Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Won pe yin laipe lati bere account details yin o, se gbo.
2: God bless you, sir.
0: Amen and you too and you too. Bo se je niyan. Iyan na tun ti lo beyen. Iyan na tun ti lo beyen. Iyan na ti lo beyen. E ja wo 100,000 naira. E ja wo 100,000 naira. Eh, e ja wo 100,000 naira yi. 080 lo bere re 8870 lo pari re 100k 100,000 naira niyan mo je agbo osi me oko net lowo kan lowo kan lojiji lo wole e ka ro sa orugo yin ati adugbo te wa isa
3: lati challenge ni
0: Mr. Lati Lati Challenge Letua.
3: Yeah.
0: Igba wo le tin play cash?
3: Ah, o so bi jometa.
0: Se Jerry.
3: Jerry o.
0: Eh Jerry, e pa radio, e pa. Eti o gbeji. Eti o gbeji. Eh Jerry e si n tesi waju.
3: Ah, benu.
0: Kilo de?
3: Ah, o kan da do kan do kan sa. Ah, no gbenu si.
0: Eh relent ni nje be. I relent in yin na lo gbe yin de be laaro yi
3: alhamdulillah
0: congratulations e fi 100,000 naira wo kan laaro yi
3: Olorun se
0: so customer care ma pe yin laipe wa bere account details yin bo se je niyan lagba be yen ka sun owo waju another 100,000 naira star 347 star 1004 star 2 as o le je won to ti play lo je 500,000 star 347 star 1004 star 2 ash o le je won to ti play lo ni 500,000 sugbe je awen to lele ina 100k 00 lo bere re 2613 lo pari e gbe call e o e gbe call yen o
4: hello
0: e kaaro sa
4: e kaaro
0: oruko yin ati adugbo te wa isa
4: eh
0: oruko yin ati adugbo te wa isa hello
4: oruko mi ati adugbo ti mo wa
0: ben lati kan ni lagelu lati npe yin
4: ah okay ijokodo ni mo wa sama ijokodo ni
0: ijokodo le wa kilo oko yin
4: ademola kayode Emmanuel kayode
0: ademola kayode
4: be ni
0: oda ko buru igba o le tin play cashe
4: ah mi o play ri o mu e je play bayi ni o laaro ina mo play o
0: aaro ile sese gbo se wo
4: ah so mo din gbadi gbadi gbadi mo play ri aaro ni mo ja play e boya je ki n pe du
0: kilo kilo ri te bi a play re la re kilo de
4: ah emi na n gbo lawo yen se n de se ti won ti won je ko se ni mo ni a emi na de gbiyanju te emi na la ro e pe a lo je ye ye ya a mi di ni o
0: eh ya le bi wo pe eyin na e je yin na o gbiyanju e la ro yi ko si n ti o le sele
4: ah o ga o
0: ti ga ti melo le play la re yi
4: meji
0: le sa si lenu
4: Benny.
0: Congratulations. Congratulations. Look ni opolopo tin play to pe won o ti je.
4: Ah.
0: Be ojo akoko ti le je.
4: Oluwa o
0: se o. Eyin le je 100,000 naira bayi to je le
4: de. Ah, Jehovah o je o, Jehovah.
0: Jehovah Jere.
4: Yo
0: wa di se wo mi laaro yo. Ko
4: se
0: duro wo Jehovah. Judge e so pe
4: Judge Jehovah.
0: Congratulations. Won ma pe yin laipe yi.
4: Oda.
0: Won bere account details yin.
4: Oda.
0: Bo se je niyan. Kola na bu erin a obin pe loro owo oro pe yemi na erin ni a ti gboro owo ba inu won ma dun ele isi re ti yin lo gbo ete yin oba nbe ata yin je e ja lo sori 150,000 naira 150,000 naira 081 lo bere re o pari pelu 1411 that is 1411 150k ta lo wa nbe aku ojuma o e ku ojuma sa oruko yin ati adugbo te wa isa
5: oruko mi segun adewale mo gbe lore
0: mi mr segun adewale ti ma ko juju abe yin ko le nko juju
5: emi ba mo ko juju o ti ko juju mi ma ti po
0: eh ngba mo ngbo segun aje wa le ni
5: ala ya nta
0: oda ticket melo le play laaro yi meta pere okay o si wahala eyin igba o le tin play cash e ani
5: lati february ni odun
0: lati january
5: den sa ni odun
0: ninu odun ya bi se jeri
5: eh jeri
0: okay eh the stop
5: ami stop mo pere le na kalina
0: e ma play le meta lojumo laaro losan lale okay congratulations laaro Mr. Segun Adewale eyin le je 150,000 naira congratulations won pe yin laipe yi won bere account details yin won pe yin laipe yi se ti gbo congratulations bo se je niyan lapa be yen lojojumo latojo Monday abi okay in gaga sele nbi ko sele ri first time to sele re emi de je nikan to je yi pe se ri mo ma nduro lori merit o ife mo bo se fe je ma nduro lori merit se ri keyin o fi gba kan bo kan nu in ma ni mi lara eri okan ma je mi pe ika lo si se yi o o si se ka idinu to fi je yi pe gbogbo ti o wa ma mu eri okan ma je mi ni se congratulations Mr. Segun Adewale ati yi koto ti 200,000 naira na bank pe number ti 200,000 naira na 081 lo bere re o pari pelu 1411 Hello?
5: Hello?
0: Oruko yin adadugbo te wa yi.
5: Emi na tun ni o se gbadewale na tun.
0: Eh, yin na lo tun gbe wa lele ekeji ni.
5: Yes sir.
0: E tun ti je 200,000 naira.
5: Ah, o pe ni follow me. Lati je
0: close. Se se ma gbe ko sele ri.
5: Bene, mo pri meta la na mo pri meta la re.
0: Bo lojo ojumo e ma play le meta meta.
5: Bene sir.
0: Fun igba koko eni lo je 150. A to yi draw 200,000 naira number yen lo tun wa. To ba je pe en to ti o ni eri okan yo ni gba o ti je kan. Eh a tun le fun lele keji n wa delete ko gusen to kukuri mi bi bayi. Emi na ni mo Alpha and Omega to wa nbi. Yin wa ni a o sese je 150 tan. So nikan ni iro. O sun lati jo yi na lati January so nikan ni. Ebe nikan lo play laaro yi. To je laaro yi. Eni kan play lati January ko je. Ijo to lo wa ni yo je. O de play meta meta lojojumo le meta. O wa fe je wa je meji lojo kan. Ki wa ni ko to si in delete kan in fi kan le no. Eri okan mi o ni je nsun. Baba le niru awon eyan be ilu yoda on merit ni ngo kuku mo yin ri mo leya to si ngo a pade ara wa ri ni wa nitori pe o ti je 150 ni isin a tun wa se draw 200,000 o tun wa je ki wa ni iro gba ti nsun lati jo yi ti o je ti si nta eda ko yin se so yi pe so nikan ni nsun ki wa wa telomi ki iro o e tun ti je 200,000 naira the same person nbo se janu o eh won tun pe yin fun yun na ko kaye oro kasi e ni ko meni kankan ri e je tun te si wo waju another draw ko kaye o eh nto ba wo ni o wi pe so nikan ni emi ti se bi eyin o nti o meri okan temi ti o mu duro dede emi ti se baun bo ba di igba ti e iwo wo so pe so nikan ni njo ti njiya o so pe ko so nikan ni njo to ba wa joro o wa ni so nikan ni o da o eyin mi ese temi ba hun e je lo sori ah ora pe mo nbo bo nwo 100,000 kan ti tun fi dugbe dugbe nbe yen abi nbo je nwo na 100,000 kan fi dugbe dugbe nbi so ma gbe wa se yo gbe wa sa o ba gbe wa ka fi kun o gbe wa 100,000 kan tun wa nbi mo ro pe awon kan se won kan tun fi se bonus ni o won tun ti send pe ka tun se 100,000 kan tun wa si 500,000 a gbe bonus lele another 100,000 re 090 090 ni o pari si 7754 bonus won fi le se o wole lojiji ni ani ka fi se hello ẹkú ojú ẹ padé bí oyin orúkọ yín àtàdúgbò tí ẹ pẹ ẹkú omi ẹ̀ngbà náà bẹ́ẹ̀ bá lè pa orí ọ̀kadà lẹwà ẹ park orúkọ yín àtàdúgbò tí ẹ wà ẹ
6: orúkọ mi ni maruf pariwo
0: àdúgbò wo odò ọba ìgbà wọlé tí ń play cash ẹ ṣe ẹ ti jẹrí. Láti jẹ́rí ntí mo fẹ́ gbọ́nù mo ti jẹ́rí kìí ṣe pé láti lásìá ká ń pè láti gbà tá ti bẹ̀rẹ̀ tí ètí jẹ so congratulations ẹ jẹ 100,000 naira láàárọ̀ yìí customer care máa pè yín wá bèrè account details yín mo sì jẹ́ nìyẹn ìdí tí káṣí ẹ fi send 100k yẹn ni pé wọ́n wò pé nọ́mbà kan ti jẹ méjì wọ́n dẹ̀ fẹ́ kẹ́lòmíì náà tún ó kún àwọn tí wọ́n fẹ́ kó jẹ wọ́n sáré drop yẹn pé ẹ fi léèṣe bónọ́ọ̀sì èyí ọjà lọ sórí 500,000 naira báyìí o 500,000 naira báyìí o 500,000 naira báyìí o ok ṣé wọ́n lọ fẹ́ jẹ 500 a nọmba yìí ń fa wàhálà ń bí yìí o wàhálà yìí pọ̀ o wàhálà yìí pọ̀ o wàhálà yìí pọ̀ o wàhálà yìí pọ̀ o ta ló ni nọmba tó dún okòrì yìí okò náà ìhanu okò náà ìhanu ṣùgbọ́n 080 lọ́bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ ọwọ́ akó 99 okò hanu 9989 9989 9989
7: hello
0: ẹ̀lẹ́ ẹ̀kárọ̀
7: ẹ̀kárọ̀
0: orúkọ yín àtàdúgbò jẹ́ wáyé
7: akínwó yóò wúlò ń kọ̀ mí láti ọjọ́
0: ok ẹ̀yin kọ́ mo fẹ́ pè bàbá bricklay yẹn mo fẹ́ pè sọ́rọ̀
7: mistake
0: wà ń bi nọ́mbà tí wọ́n pè
7: yẹ́tẹ́fẹ́kì
0: ani mistake wa nbi last number tọmọ yi tẹ.
7: ṣe
0: 989 ni. Máa yìí ọ ti wọ ọmọ mi lọ́wọ́. Ìgbà wo lẹ ti ń play cash ẹ̀.
7: Mo ti ń play o ti lọ́nà fún kaba àti mo ti ń play rẹ̀.
0: Ṣé ẹ ti jẹrí? Sẹ́ẹ̀tì jẹ́rí èló lẹ́jẹ́
7: 50,000
0: lẹ́jẹ́ ọ̀dà congratulations ẹ̀yin lẹ́jẹ́ 500,000 naira láàárọ̀ half a million congratulations wọ́n máa pè yín wọ́n bèrè wọ́n ní kẹ́ wọ́n bọ́ bá dọjọ́ Tuesday wọ́n máa pè yín pé kẹ́ wọ́n jọ Tuesday bó ṣe jẹ́ nìyẹn ẹjẹ́ máa lọ fún tààrọ̀ yìí eré gbogbo di ọ̀sán kàní splash 105.5 fm owó tó tún gara tó wà mẹ́ẹ̀mà pé friday owó tó gara máa ń wà ń friday ẹ̀ bó ṣe jẹ́ nìyẹn lápàbẹ̀ yẹn a máa lọ fún tààrọ̀ yìí a pàdé lọ́sàn-án ó ti wà ń bí àfẹ̀jísọ̀rọ̀ ti wà ń bí tí ó gbẹ̀yìn débẹ̀.

0: ni faso ta wo jade laaro yi da wa mapa wa ni lagbara lowo se o da bi ipaso to wo re iru ohun be oni fo si wa a lo ri abore o
1: ma ba mi lo anu
0: la lo bi anabi isa
1: wa ni o ba un se
0: ta ni ya tan baba e ni di to fi je omo iya na te bere ise iranse ti e abo na pe ko to bere odun wo gan lo bere age wo lo bere awon nkan won yi la won babo ba menu ba laaro yi
1: igba mi
0: lati le nla lohun ile ola na se baba ba nkan won eyan le ke si daruko yin eje won meni to wa nu le pelu mi sugbon ko to ri pa lo eje ki yara taja na eje yin yara taja na ah eyi se pataki po ti ma ko lojo oja a bo sagba mi eto ni titaratara e ku kale
2: Lagili FM 96.7
3: Mo ti bere fun o le se alai mo pani lerin lakoko apejopo itakuro sori la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan ari kan ko si leyin e
4: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
3: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
4: Maggi star yo so gbogbo nje ta se do won ara oto yo si tu so akoko na da koko mo ni gbagbe
5: Dr. Strap Recycle at Tamato Dirong Ba Fugugwe yite fe Tamato Ni cash and carry no delay Dr. Strap ora lo woyin E yike yi moto te ba feta Ele yi to duro re ni Abi ele yi to ti gori odo Tonwe yi to ti delay do ti la dubo Alo kwoko Titu fita rukuti yo lo wo re lenu To ti fe sora re di agba na funyi Ton ti oko ti nkako oshe Te fe ta ke fi paroko Ke to fi upgrade Boshe car, truck, bus Strela, ipo yo ki moto awon wa. Dr. Strap ora lowo yin. E kan si won 09083013333. 09083013333. 09083013333. Andu won lori Twitter.

lana komi wala awon obi mejeje ti mo tara won jade ma je ki ona odi mo mi asi gbogbo awon to ngbo mi tabi ti won wo mi loju opo ibani dore ti le se wa ni ayin alajam dalat oduse latoki okun lohun thank you so much adekunle kabir e sha dupe adedayo adeyinka omeri oju oni ti yin tajudeen adesina ade osan lati lekuro be se wa nbe yen mo kiyin mo kiyin mo ki olohun lara yin olohun oba mi kiyin o aburo si ni se mi eniko kan yin

0: tan wi pe ti yin melo gbogbo eyan bada tabebe e ja ma nra wa leti pe gbogbo to lu wa dada dada ni sugbon ni bata daye ona kan tabi ona mi ta n gba lo ra wa o ma sokun fun arun lokan ojo kan sagwara sugbon ninu gbogbo eya ra oju lo bara idi pataki re ti ajo charity year foundation se n pe akiesi gbogbo eyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to n lo lowo lowo ni charity year eye care foundation anfani lagba le yi erongba ti won fi gbe kale kun mu ni rada ni 1000 naira pere lowo kaadi ofe se layewo oju o reading glasses lo fe fun gbogbo en ba nilo e anise ofe layewo fun gbogbo en to ba fe ma bi oro ku si ni pa oro oju fun rorun gbogbo olukopa to ni ipenija oju lati sa gbe kale charity year eye care foundation nigba to tun wa gbo bi to ti ra anugba lai si ni ra owo ke lo tun duro se ori ran gara ko ma deni ti won fa ni tete fona loju popo la fe ni o ma lo taara lo sayewo oju re ni number 94 opposite unity bank charity consult building yana agbala bus stop nitosi olowo din fowo sanu shopping complex iworo ibadan lojojumo ni o ago mesa aro sa ago merin role fun bere atalaye
1: 070-101-52255
0: oju lo bara oni din do mo wa lagbari
2: Oladiluwa FM 96.7.

0: o ba tin be ni toro fun ayewo won ni gba won saware o si looto fola sade ibo ko yi
1: mi ko
0: gba wa olohun o
1: mi o
0: won ni won si ri pe looto ati lodudo ni okunrin se radarada e pelu won olohun ese kese ni awon olopa ti ta ni ipako gba si waju no ba ni oya alele ko ni so ni ile ise olopa o siamotan ra waje o ti wa lakata ile ise olopa bayi nibi ti o ti gbere si ni so tenu re fun ile ise olopa o ko lorun wa kudakun ko sanu wa o ti won ba n ba yin winu le pe jera mose o odobirin ko ni ko ma le sise o to ba le kose lo le iwe o to ba le kawe kose o mo gbe oyun lo eyin but anti ide lana e se n to da o e se n to da o ko ma so be fun ko re ma so fun re ge pe
1: iya ide lana
0: se nkan re ni ngbo ba wa de lana to wa katije ati mu ni o ba di gbasbos ngba to ni nkan kan to fi kun o ni to fi kun nlo dele yi o oran gede gbere o kolorun ba wa kodakun ko ba wa dasi ni o
1: amen kolorun o sanu eni iroyin eleyi to wa niwaju temi nibi ipinle ogun o ni iroyin yen ohun lo ti temi lowo iroyin salaye oro wi pe ajo kan eleyi ti o je ajo eleto abo ti o si tun ri si mimo nla awujo loye eyi ti an tun da ajo ohun pe si so safe call o ni owo ajo na ti te nikan eni odun mokanle ni ogun oni ojo ori onito hun okunrin si ni ajekunle olubode onoruko ti onito hun je won ni owo te onito hun wi pe nise olomo nbere si ni ja gbogbo awon kebukebu ati awon waya awon okun na eleyi to je ti ijoba ti nbe lawon lekan ni ipinle ohun won ni yo so won daada yo si bere si ni mo pale gbogbo re mo iroyin salaye oro si waju si o wipe olubode yi oni owo te nigba ti awon eyan ti nbe ni agbegbe bi ti o ti lo sise laabi iyen loju ona nla fe nwa ti won sare ke si awon ajo eleto abo yi won pe won sare fi oro ohun ton leti ni pe to ati ri enikan to je pe alokolohun o kigbe ni o enikan ile to je ogagun fun ajo eleto abo ohun iyen ni ipele ogun iyen oni dokita soji ganzolo wọ́n ni ó fi di ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún múlẹ̀ ó tó sì ṣàlàyé ọ̀rọ̀ wípé ọwọ́ tẹ ọkùnrin yìí o ìyẹn tí wọ́n ń pè ní ajékúnlé olúbọ̀dé yìí wọ́n ni ọwọ́ tẹ ní ìlú abẹ́òkúta nígbà tí ẹni tí ṣe ọ̀gá àgbà ọ̀hún tó tẹ̀síwájú nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó ní ní ilé iṣẹ́ àwọn eléyìí tó jẹ́ ti elétò ààbò tiwọn èyí tí ó jẹ́ wípé ohun gangan òun náà ni olú ilé iṣẹ́ ọ̀hún ibẹ̀ ó ní ọwọ́ ti tẹ o lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ti pe àwọn onítọ̀ ohun tí wọ́n jẹ́ òṣìṣẹ́ elétò ààbò wípé kí wọ́n máa bọ̀ níbi tí wọ́n ti rí ẹnìkan tó jẹ́ alọkólóhun ó kígbe o nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó ní ọwọ́ tẹ ọmọkùnrin yìí níbi tó ti ń ṣiṣẹ́ láabi yìí o wọ́n ní kì í wáṣọ nìkan ní ń rí gbogbo àwọn èròjà eléyìí tó ti palẹ̀ mọ́ nínú ilé ibi tó wà tó ti já kúrò láwọn lára àwọn ògiri lára gbogbo ibi tí wọ́n kó gbogbo nǹkan ọ̀hún sí ṣe mọ̀ pé wọ́n ti mú wọ́n ti pi gbogbo rẹ̀ bọ inú ilé tí wọ́n ti ṣe gbogbo rẹ̀ síbẹ̀ pé àwọn sí bákan ń lo ilé kí wọ́n kàn mọ́ lo iná lọ lókù wọ́n ní gbogbo ẹ̀ pátápátá ló ti re bọ́ọ̀lẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ti ṣe tẹ̀síwájú nínú ìròyìn yìí wọ́n ní wọ́n ti fi ọ̀rọ̀ wa lẹ́nu wo tí wọ́n sì ti kọ́kọ́ béèrè àwọn nǹkan kankan ìyẹn lọ́wọ́ ẹni tí ń rí gẹ́gẹ́ bí afurasí ọ̀daràn yìí wọ́n ní kódà gan rírí rẹ̀ gan ó ti fojú hàn pé òun náà ọwọ́ rẹ̀ ò mọ́ abíyá rẹ̀ ò mọ́ fún àwọn ìwà ìbàjẹ́ alọ́kí olóhùn ó kígbe bẹ́ pé bẹ́ẹ̀ sì ni lóòótọ́ ó ń ṣe ìwà yìí o nínú ọ̀rọ̀ tí gonzalo tó ń tẹ̀síwájú tó ń sọ oníṣẹ́ rí olúbọ̀dé yìí ó padà jẹ́wọ́ nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ àti bí wọ́n ti ṣe ń pò ó nífọkọ̀ pọ̀ tó jẹ́ ta lákọ̀ọ́kọ́ pé lóòótọ́ lóòótọ́ máa ń jí gbogbo àwọn nǹkan yìí ó ní kódà gan bóun bá tún rí pọ́ńbì mẹ́ṣìn mọ̀ ti kàn gan
0: owó tún yìí jí
1: wọ́n ní àwọn tún máa yọ tí àwọn ò tún jí
0: ṣáájú
1: pé kí ọwọ́ tó tẹ gbogbo ẹ̀ ló bẹ̀rẹ̀ sí ní kà nínú ìtẹ̀síwájú bó ti ṣe ń kà bòròbòrò rẹ̀ ó ṣàlàyé ọ̀rọ̀ pé àwọn ti máa ń kọ́kọ́ sọ àwọn lé ó ní òun nìkan one person
0: mopo
1: ni ní ṣe ó lóun ó ti kọ́kọ́
0: máa
1: fi ojú sun àwọn ilé ìyún ní gbogbo àwọn ilé ẹjẹ́ máa sílẹ̀kùn
0: yìí
1: wọ́n lóun ó ti máa fojú sun gbogbo àwọn ilé káàkiri tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ òun ó ti máa wò káàkiri pé
0: ibi tó bá ti dá
1: ó ní ṣáájú àsìkò yẹn lohun ti kokko ma lo mo wadi mo rin kaakiri gbogbo agbegbe lati mo bo ti se nlo o ni ngba to n ba wa ri pe inu ile bi o da bi wi pe gbogbo owo aro won isin le owo asan na won isin le bi owo aro le ni won ma wa le ati be be lo ninu awon se wadi oran to na mo da se fun ara re lohun wa pada lo sinu ile o lasiko ti awon eyan o ba sin le o ni koda gan inu ile ti owo ti pada te yi o ni awon ti wa ninu ile awon lati bi ojo bi melo kan bi ojo bi meta kan seyin in lo n ti wa ninu ile won ni inu ile yen ko se eyan kankan nbe ti mo ro pe won wa eyan ti yo mo gbe be so mo bi pe ki enikan koko le kan ki ile on wa sofo ke enikan kan mo gbe be o lo n ti kankan lo on ti nbo ti lo ngbo to wa ya won a gbe ah inu ile ko ra bi pe eyan kankan gbe be o ni bi ohun se gbe ara won wo nu ile yen ni o sa run ara re mo nu ile un ojo meta lo si kankan wa nbe saaju ko to bere si ni mo mu gbogbo awon waya awon kebu kebu ile on ko to bere si ni mo ja sile oni kesi mo wo ohun mo ro nbara
0: to ma nbara ja
1: oni awon oni bara re gan ti won ma nbara gbogbo kini un won ti won duro bayi owo sa ti te bayi ti o si ti bere si ni ka boroboro e mo ti lekun le yin
0: e mo ti e mo ti daada e ti waju e ti leyin
1: awon o si se le tabo gan ti awon olopa won talaye fun ape e ma je won mo rin yin
0: e ma gan won mo gba te jade e
1: ma je ki won mo mo bi te fi kokoro
0: si
1: ati bi ati bebe lo tori ngba na le de
0: be o ti lo tori awon kan wa won mo lo won mo bo bi le keji ni won mo lo won mo bo ni awon eni simi won eni simi laye yi
1: won ti
0: won
1: di ti won ti gbe
0: ani o riro lo ani e so mo domi domi ti mo nse ni ba se ran mi lese so yo mo tu ti ti ro number lo di number lo ti mo bi kan lo no lo ti faji pe bo ba di ro le
1: ki won kan
0: koko mu ko mo mu lo jeje olohun ade egbe
1: ah
0: ko ye eyan mo
1: lowo ko ka bo le jo to fi like
0: ah na long right ni
1: pe le ki lo kan won be titi mo ni
0: christians
1: e be ni
0: ah so so le ku ni ta ni everywhere this is long
1: oh yeah
0: well before time ni I'm gonna break you know lights
1: oh afiyen ni o pe gan
0: ah
1: o pe ju pe ke
0: yan o wa ki ban ji lo
1: oya ni su ya lo
0: olorun ba ngbo ko mo je alafowora seri n to ba ti wa ninu opolo
1: ebi gbogbo wa na la wa jo gbe be
0: ah n to ba ti wa ninu opolo eyan ni mo nse mo olorun mo fo le so mo wa o mo fo le se yawo wa mo fo le so ko wa o gbogbo awon ti won sumo wa mo fo le se won tori nkan ti o da gba n ti o da ni o won ni se ni awon eyan olugbe ni Igwe Island ele to wa ni Port Harcourt ni Ipinle Rivers won ninu ila ilo ni won wa o lori iku omokunrin kan Okoriti Charles to je pe bi o se le die ni ogodi ni ogun odun ni won ni won ba oku re nile itura Charles ni won so pe titi di asiko ya mo lebi re nbere ibere lowo awon to ni ile itura yi ipe kini to se omo awon sugba titi da asiko yi won ti ri esi kankan ti won le so n ti won ko so ni pe o jabo latori oke bo sile nile itura won ni nigba ti awon mo lebi de ibi ti sele ti sele won ni won ye gbogbo ara re wo mo wa di pe ko jo wi pe boye eyan jabo lati bi kan si bi kan to wa di pe o dagbere faye pe o ti bo se won ni ngba ta wa ye ara re wo ko to ri pe won lo ri pe ile ise olopa pe ko wa da si oro run won lo ri pe o jo n pe ohun ati enikan won jo bara won ja eni won a fo nkan mo lori ohun na lo mu tori pe won ri awon ete won ri won lele repete ni agbegbe ile itura yi bi awon molebi mo se farigari o ipe ko sin to do afi ki ile itura yi salaye fun awon ohun to sele gangan si eni awon to fi di be tori pe n ta won ri lara re ko jo pe boya o tubu nbi kan won ni ara won ni tori pe awon ami ti awon ri ni ara re bi eni pe won ati enikan won jo bara won ja owo enikan wa du enikan ju enikan lo ohun lo mu ki o da gbere fun aye pe o di mi o se won sa ti wa ku oro lo si ile ise olopa bayi o ni ki ile ise olopa ko ba won ibere iwadi lori ku omo won tori pe ile ise olopa gan lo tewo gba oku Charles won ti bere iwadi lori iku to pa Charles o ko lorun oba ko da ku ko ma je won fi omo awon mo wa tele oko won ba wa wo ni asi ni foju sokun omo la se lede ma ni
1: ase di ma
2: gugu dugbe dugbe iroyin agbokogbo Ladilu FM 96.7. The God of Compensation is here. Join Restoration Bible Church Ibadan and Southwest Churches as we celebrate 20 years of God's faithfulness. Him, the God of Compensation, possessing your possessions. Ministering, Apostle Tunde Balanta, the General Overseer Restoration Ministries International. Date, August 28 to 30th, 2026. Venues at the Church Auditorium, beside Community Secondary School, opposite Bale Laniba's house, Laniba Ibadan. Come expecting healing, restoration, miracles, and divine compensation. For more inquiries, please call Pastor Ben on 070-3030-4485. Don't miss this life-changing encounter. Jesus is Lord.
3: So Marcus Road Drive, Pelele Street End, Challenge in Badon.
4: Kilo Shelembe.
3: Me wan Shelembe. Ni beni Asalam Community Group of Schools, a co-educational school. Wa. Bi wan shen koma ni la rawa, ni wan koma ni ede gesi. Tok pegede, ki wan le bad deni giga lojo waju with well-equipped laboratory and standard computer rooms under the watch of skilled, qualified, and God-fearing tutors. Igi la la so maluma. Emwa wan man yi wa si Asalam Community Group of Schools. Ki wan le die kan la lo Waju. Admission is on in Gretch, Nursery, Primary, and College. Nitori pe kan oma yin tuto jade, what iha odidi alukurani sori. We are government approved. Asalam Community Group of Schools is at Keshiro Drive, Pelele Street End, Challenge, Ibadan. Call us now on 080-53-08-8007 tabi 080-34-54-45.

0: yin la la pa todo ti yin se nfi ile se ngbadun e inu ile pole wa te tin gba lasiko yi nu moto ti ile wa te tin gba wa oko mi kira inu moru wa le wa te tin gba wa ifo wa nbe le to yi lori ikan ni lagelu 96.7 oke gaju oke nle ibadan loju wa walk it ma wale ma wale wa gba mi lowo mc ta pe e gba se mo si nje balance o je balance na ajitele lawa e ma mi so fun sisi yen ko bala koko yi awon nko bayi o le ma sele lawon party wa ajitele lawa fi ma mu wa si eti gboyin to ti se yin to pe eni party e ti mc te pe awon eyan kan na tu wa won ma lo party dada o ah tunde won ma lo party dada to ri won to ye pe
1: o ni pe won
0: o ni pe won
1: o
0: si mura dada
1: ba ti pe lere
0: won si mu bairo
1: won mu bairo
0: ati jota so ti sele si yin ri ege ajogbo
2: tori pe fajitele lawa
0: le ola le kan ba ndele
2: baby jowo o ma lo
0: 09123708675 09123708675 09123708675 Sabi latile okere plus 2348142499106
2: West Sunshine
0: latile okere plus 2348142499106
2: Atuke Dream on the Selichi
0: mi nu awon MC tan so yi be ba pade won lo di ariya won mo lo microphone gba me tan sanwo gan fun lowo ni lomi okuku wa wo pe ah o si wala iwo se bo fe wa si se ni emi si leleyi mo ti gbowo o mo ba se lo so jare se iwa ti tun de so wu so dara se bo si nje tun de lowo abi mi o je lowo eje nju si waju si ke gbadun.

0: Hello.
1: Jatuh.
0: Ya saya kah bersuruh itu.
1: Ya yo kalau tu.
0: Mami ayo kalau siyo yo. Aku diri asyik. Aku
1: jatuh. Ibu tanya ni tuan saya mau tuh ni sekian tahun tu.
0: Ewobi. Oronyegun. Ewo. Osha iye nisha.
1: Mi
0: o jelowo.
1: Mi
0: o jelowo. Mi o jelowo. Mi o jelowo. Mi o jelowo. Mi o jelowo. Gbogbo oro ta tin so lati se ko ye won ni. Boya won ki an lo ngbe seyin tin tun de. Hello.
2: Me ka san lati Olorun wa ta ni.
0: Lati Olorun wa e ka bo lati Olorun wa.
2: Ke mo to sele.
0: Ayo.
2: Ye se lati du ni.
0: Ami.
2: E fun olowo lowo e
0: kini ti gbo ti mo gba e wa nbe ngba ta njo to
2: e se beyin le pe ni ti le pe ni nawo now eyin le pe nawo e ti le ma so pe e ti fun awon to wa ba yin se en ti tete lowo e so fun ko to di pe e sawo ni now
0: ki le pe ko yin gan le kan si
2: fatai fatai
0: fatai e rita kan kan bra fatai e rita ẹja fẹ́ ìtajà náà tá a bá padà dé látọjọ́ ọjà ìtúntẹ̀wájú ẹlẹ́mẹ̀ẹ́kọ̀ kalẹ̀.
3: Ìwádìí ni wọ́n

0: suku la bala yi a o lo si abala e hoda e hoda e hoda e hoda e hoda ati wo gbona gbegiri pelu awon age ma ho orisirisi to dun to mu ta o nbe lopodo mi
1: lamuluke wa
0: lamuluke
1: e wa
0: Ewa lagbado nbe nbi o
1: gbe lo wa nbi
0: nbe nbi o nbe nbi o sinta affected la nbe nbe nbi amala to se kini
1: amala to dudu dada
0: o dudu
1: wa pelu obe weju
0: o dudu
1: pelu obe weju
2: awon ni lawujo ro to se
0: e de ti mo pe abala yi o ni code te fi wole baba ti pe hoi e pe hola Oi! Ei, o Jacin Tin. Oi!
3: Hola.
1: É casson, que loruko yin bo le tin pe?
3: Abdul Fatah na tun le again.
0: Lati bo?
3: Lati Olonda.
1: Olonda, ki le fe je?
3: E ba mi order mala wa pelu gbegiri ate wedu ate rogun fi.
1: Ei, okay. Ki le fe fi je?
3: E ma je ko pe o e ma je ko
1: ki le fe mu le lori elerun fu elerin dudu wa
3: e ya le mi ma mu nte mi bigo bag
1: e ko ni de daruko e
0: se ni ke do ti eju ni e ma da ko brand kankan
1: e
0: ma da ko brand elerun fu nbe e mu nbe ororo nbe eleyi te ba ti fe ni e kan so
3: o da e fun mi le mu e fun mi le mu
0: e da mala
3: abaladu ati gbegiri
1: e wa fe mu le
0: eran o le fe lori e
3: ogun
0: fe e fa won ti nu eran yen kan ba yin wa le lori
3: Ana
0: na
3: ti
0: ba mi se
3: ma. Mama nko. E ma ni di pomo, mi ni di pomo.
0: Thomas, kabi taya to se dada.
1: Si o le ri nurin bayi, o ti to
0: fe tori kan le ri.
1: Kan le ri nurin.
0: O da, e seun, e seun, e seun, e seun, e seun.

me o ni ronu kankan. Ebe to ba ku si ka jo ma na. Omo meke o to ba e podo fola yen mi ni mo nbo agba.

0: along the little road. Me Bado, a powerful night of mysterious ancestry prayer of parents. Bubu Abiamo, Luma Solwe.
1: Oh, Shata, Mama, Mode, dear, Pipa, Nipa, Nipa, Lati wa gbe ojuda imo ede ati asa Yoruba sinu awon ewe awujo ki awon alamulu mo la o ma ba fi aye deru ohun agbelero ede atasa tan won je nikan ni lagelu FM 90.7 fi sagbe kale eto lagba laiya agba agba
2: e ba un bondo yi gbe
3: jangbala jiguri jiguri jibu jangbala
1: ni gbogbo ago kan so ojo aba meta satide lawon mo wa yo ma pejo babi sagba laiya agba nibi te o si ma pade atoko eto to mu yeyan lete adero nke ogun leye ti yo ma so awon oniruru itagbokogbon lati ko awon omo wa lasa ati iwo omo luabi to fi mo kiko won lawon eko pataki awa nro gbogbo eyin obi te o fe ko mo yin o gbagbo orisun e pe ba gbo kan so ba ti lo ni gbogbo ojo saturday nise ni ka ma joko ti radio yin pelu awon ewe wa anfani yo si sile fun won lati pe wole tabi darapo mo awon ewe egbe won lori eto
3: Lagba laiya agba
1: ni kai ewe wo ma gbo ka sa wa o le raaye gbile la ni
4: ni
1: ami
4: fona tata mi laiye
5: mo tun bere fun o le sala e mo pani lerin lakoko apejopo itakoro sori la mo lebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o lo ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
6: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
5: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
6: Maggi star yo so gbogbo onje ta se

0: so ti receive letter lodo ogun esan mo se n ba mo biola to n ba mo biola kaki anu ese mi o sori regbe ajimoto kan
1: oru ma ti de lasan ma le mo lale o agbo fura o lale
0: won soro yin lana sa won ni to wa pe pe kan to so be ni pe oga ni number 1 se ben
2: be ni sa ya mi gba
0: iye oh bayan lodo ti a o
2: ma be ni sa
0: ah ke ala de to se ben wo fe ta yin ah
3: o tun mo to star go
0: eh
3: o tun je se arugo gan
2: ibiti mo tin ti mo wa na ni ka won yan ti ma mo pe ibiti mo wa na ni gbe na
0: mo wo na oko la mo mi
3: oko madam
0: yo sa se puru puru mo lo do la mo mi o ba to ba de bayi baba yo gbo e di e gbo e ni o gbede ah mo le ti wa a lo la mo mi ni ni bo nbe ani leko
3: ah
0: mo tu ya mo ewo tu le o tu ti le eko le o ti ba mo le eko o tu ni ah ta ba tu ri gbogbo ori season je tin be laye
3: ah sheri
0: ajimo to kan mo lo tin bo an lodo ola mo mi
4: la
0: ma ma fura si e
3: ah ah
0: ma fura si e
3: a mo gbogbo e la mo
0: lo si driver e lola mo mi lodo e
3: ah o na mo ipe o na mo ko won to be ko ngbe won wale yo mo pade won ta na
2: yawo mi ti soro tan sa
0: kele wi
2: yawo mi ti soro sa
3: o mo ko to be ko ngbe won wale
0: o to be lo to
3: to ba mo ko fe gbe la mo mi wale ola mo mi ma fi moto kan ranse si mi ni
0: o so agba
3: e ma ti fi moto kan ranse si mi
0: ko sin tokan won ba gbo ko e lo
3: mo le gbe lo won a ma lo Monday to Wednesday mi a ma lo Thursday to Sunday
4: o ba gba o tin ba fe gbe won wale ko sin to le se o
3: e ngba ti o se ko mu
4: gbo ta ba wa respect enu le se ko ye ki won na respect ara re
3: ko to gbe won wale o kokko towo bo wi adun pe ola mo mi o fe mi lo moto
4: o sun ni o sun
3: se wa ri bayi la se to ba won ko fe fi fokan bale soko la mo mi to fe fi dun na ta yo soko la mo mi ola mo mi o pe mi laye oto ipe oke o biola o owo e lo sosu o iye bayi ni o gege bi iyawo
4: ni kini
3: o to fun nisu
4: o wa o kin se iyawo
3: emi ni ma gbo owo ri e now
0: ah
3: yes
0: aye ti da
3: emi ni ma gbo owo ri e se be mi ni mo nurse e digba ti won to ri e ngba te mi nurse daada ti mo to e ti mo to e daada ti mo nurse daada ti mo fi e lokan bale ti gbogbo e sodo si e lara to fine to dun wo ohun la won hijack e now so to ba le si ti won la mo mi ba le fun emi lowo ti won ba tun lo nsise nbe to tun gba owo 70-30 tun lowo todo titi
0: eyin ta ma ani ngba ti mo tun ri last week ekere yo ba mo ni kilo de kilo nje won pop pop we ni
3: ah
0: olonje ni nibo
3: to ba lo do la mo mi ko sin te le si kale fun nu leti o je mo ko ni je yo sa mo yan ni
4: o mo na odun o nde re odun
0: o ma mo fe ko se
3: eh eh
0: en tele
3: eh eh
0: emi o se bi en pe mi mo nfe o
3: okay
0: ah mo tin to asere
4: mo te so dele
0: won pe yin ta won pe yin ta
4: baba mi e so dele o
0: ani en pe on ta
4: e so dele bayi o
3: e ma so loju e
4: so

0: wo to fe fe fe suku to fe tisa DJ Spider oba ajomo odun ogbon ole nigba kan ri re na wa
1: akorin ti pata ba
0: yo ni kankan to tin se to saku me to fe yi olo eja bere bayi lori ajumo to kan ka to wa gbe phone sita
1: oro
0: lẹyìn òun sọ ti ẹ
1: ti pe ti ore
0: e ma wi be ola emi nigba kan re bo ni
2: ah nigba kan mi mo feran obirin po sa sugbon ni isin mo tin ni owo eku die die
3: ah
2: n to si je ki ma di owo eku ni pe ngba yin baba mi na mi ti
0: won ka oni
2: won na ah won na mi gan
0: se ka oni
2: pa phone lowo mi won gba gugu lowo mi sa won ni omo obirin ti mo gba soro yen lojojumo yen mi ni ba soro mo nkan kan be yen won na mi gidi gan lojo awon alejo to wa n church ngba na
0: ah
2: won do mi si mi lara ton na mi ah yin soro keke sa
0: so wa gbo
2: mo gbo
0: o ma gbo
2: ah obirin won o ma gbo nje wa to ba gbo nje wa ma so fun mommy mi pe mi o jo nje ye ti won
0: ah
2: fun nje ti won ye gbe wa ni mo ma je ah ma gba ah ru pala pala iyawo re o igba fun lowo mi niyan fun ti mo fi n ba so lojojun
0: won wa change sim me lowo
2: na mi ti
0: bora le kin wo bi apa wa
2: ah apa po sa
0: bora le ni gba kan re le ma je to bin o
1: basiko wa lawa o
0: anything lo le so ko se en ti o ni yo ti ma ro le ni ah ni gba kan bayi to ti gbogbo e la fe gbo bi ola ni gba kan re so gan eyo kan
3: ah ni gba kan me mo buru gan mo ma nja kakiri ni tebati mo imi ba gbariwo lona oke bayi baba mi ani e lo wo biola nu le boyo wa nu le tori won mo ipe bi ton ti gbariwo yen ibe ni ma wa mo buru go o igba ti ijo ti ma fi sile ni ojo tomo mi so fun mi pe olodun ma je ko n fe iyawo to dabi ti temi
0: ah
3: mo sun ekun o
0: olodun ma je ki n fe
3: oni mo imi
0: iyawo to dabi yin
3: oni mo imi an soro ni o an soro oro kan sele ni inu compound wa so wa wa soro ngba ti mo pada wole o wa ni ah mo imi olohun o ni je kin fe yawo to dabi ti yin
0: o bere pe ki lo de
3: o nje ti mo gbe dani
0: o bere pe ki lo de
3: abo yen de jabo mo ni kini mo se mo ni se mo njale ni
0: ni e jale e ti ma lo je la dubo
3: o ni e joko mo ni ki wa lese mi to le o le fe eyan to dabi ti temi mo ni se mi fine ni o ni mo imi e fine ki wa ni nkan ti mo se fun e to se so pe loju mi lo se so fun mi pe olodun ma je ki n fe iyawo to dabi titi yin oni mo imi e ti buru ju ni oni e mo pe oni te ba jade tin ba ta ba n sere nta tawon ore mi ba ri yin lo ko ni kaluku ma ma sa lo oni wa ma sa lo oni wa ma so pe lion is coming lion is coming
0: to lion ni o
3: oni oni o wa be lowo kan ninu won jo kan pe se mo imi ni lion lo so pe your mommy is very wicked ti so pe mi o de tolerate nonsense ta omo yen ba n sere ti o se ma ba won
0: so ere wo ni o se o
3: like pe won ba n gun fence won ba n sere lori won gun fence won sere to
0: exercise ni yen
3: to le kan won lapa
0: exercise ni ere wo won o se ti on ton so
3: mo ni se tori pe mo won ba yin wipe se nkan ti o da
0: o so won gun fence na lo lo na lo be pan
3: ni ko n se yen nikan oni tawon ara le ba n dinsin ti oni tenikan ba gbe ba fun yin to ba n lo to ba gburo pe n bo ni asare domino asare da ba fun yin pada
0: si e so ma ringba keke e so ma ringba

0: ojulowo olori
1: ke lo se nigba kan ti o da ti won na ma pe o da to tun ku nbe to seri wale wahala lo kan nbe ni abi o kan wo lakati ku nbe ke lo se ngba na ti o da awon kan wo lo dawo le ri ti o sun ha nigba kan to ku nbe to ro re fi gbo mojuba falagba abala to lagbara labala na
2: mojuba

0: ọlọ sọ dilẹ mo royin e fun mi ladugbo yin mo wa die ni o gbogbo ọmọ kun adugbo lo ti fe tan kini
1: se ri gbogbo awon okunrin adugbo wa nipa ti mo wa nsisi
0: gbogbo lo nbe
1: won to won toast mi ti kan nu won ba toast mi tin ba ti wa lo le bayi ni ye amu wo yara pe sori e o
0: so ma buru buru
1: to mu wa nti o fe yen gi lori pe
0: paye le ba lo wa lo wa lo Allah no no no kori ah wa wo lo nwu baba mama nle nigba kan to wu mo yen ti awon mo asin yin de fe mo wu ti won mo pe ko lere bi mo nlo le ni niyan Hello? Ta wa nbe?

0: 0951 2370 8675
1: ma pe to na
0: ojare baba ta lo nba mi soro yi o
1: ojo ri sari lo kan soro lati lu lanlate
0: lanlate nigba kan ri re
1: ah nigba kan ri ni o dagbara o n to sere lo je ni pe mo mi wa la gbara opolopo
0: hm
1: mo fe je lo ka so da won sister le wa leku
0: awa
1: mo fe ti ka
0: ah
1: nigba ta ko mu kan awa mi ji ni ako ko je ari to du
0: sọgbọn kan o mu kan je
1: ata pari merin nibe
0: ah
1: igba to de won ka jo ara ipe ka won wa ka lo gbe wa ka lo gbe fun won ati won ti ka gbe awon ti won fun won se di won je pase won ti pase da won ba ri ku ku se mo e de ki ya la de be ade won ka pa awon ni le lo ti bi to tin ba wa so bi ja ti wa se di ni ati mo ko kan ti de
0: ah ba ti ba ba de o je baba laya
1: wahala ti de
0: ah
1: mo dani a mo jale ti won o je wa yen mo je mo je mo dani ko lo bu mi wa eni ko eni kini ka bu mi na bo eni ke mo dani ka mu ka bu sa ni ka se suku suku suku ka ti su ti ni na bo yen pada
0: ah
1: eni ko ka wa se be
0: gbo wa la wele wele bi e to ti le ki merigi
1: iya wo won iya bo ti ti je ire mi wa wu ori ko o je wa ra yen nda na wo ba iwa la ba ninu mi won na ti o ba na o ma lati ga na o to be su be lo
0: hmm
1: ori won fe ti blade ko wa lara baba kan lu gba ka le
0: o ti jale wa lari
1: a ti jale wa lari
0: o
1: ni so la o ti e ke be to fa le gbe ja lo so la ti la la te
0: o le da mu
1: a je mo ti ja ni to da a ti jana a na o ti pa o le ji ati
0: e se mo dupe e se mo dupe
2: ara e je e ka jo
0: mo mbo ori e lasi wa nlajo won dago merin eh owo da
3: lajilu wa fm 96.7
4: mo ti bere ku o le se lai mo pani lerin lakoko apejopo itakoroso ori la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fesi ni mo nse o lo ni ami danimo mi ti se maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
5: maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
4: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
5: maggi star yo so gbogbo nje ta se do won ara oto yo su tu so akoko na da koko mo ni gbagbe maggi so
6: good together The 12th edition of the Spartacus Comedy Show, Rapping Daddy Live, is here again, tagged the official declaration. Featuring Bash, Dr. Smile, H. Prince, Jim Baba, Wuli Agba, Hussein, MC Decent, ATM, General Olak, MC Imperial, Dextop, and lots more. Special guest appearance, Minister BBO. Happening on Sunday, 30th August 2026 at MOV 21 Event Center, Ibadan. Time is 3 p.m. Gate fee, regular, 5K, VIP, 25K, VVIP, 50K. Tables are 500K, 1 million, and 5 million Naira. Tickets are available at www.tixnig.com or WhatsApp 0703-137-3320. Buy your ticket and stand a chance of winning a plot of land and other excellent prizes. Proudly supported by the Office of the Special Assistant to the President on Arts, Culture and Creative Economy, Quantum Homes, Kayode Adamunekun Foundation, Unique Fertility and more. Rapping Daddy Live Season 12 is coming.
7: Tọ́ èyí la fi ń kí gbogbo àwọn èèyàn wà tán wà lórí ìjókòó. Kókó ti tó láti gé àkàrà òyìnbó fún ìgbéyàwó tòní.
8: Ètò ìgbéyàwó láyé.
9: Ẹ jọ̀wọ́, ẹ dúró náà jàre.
10: Kí ló ṣẹlẹ̀?
9: Kí wọ́n tó so wá pọ̀, ǹjẹ́ o rántí pé òṣèlérí tẹlifíṣàn fún mi? Fìríjì nǹkan, ẹ̀rọ ìfọṣọ, kí iṣẹ́ ìléwọ́ máa fọwọ́ fọṣọ ní ẹ̀ ní 2026.
7: Ní tòótọ́.
9: Ká ṣáà sọ pé ò tí ì rẹ̀ wọ́n àbí?
7: Ká ló tiẹ̀ sọ pé mo gbọ́dọ̀ ra gbogbo àwọn nǹkan yìí lẹ́ẹ̀kan ṣo níbi tí CDK ẹ̀ wà.
11: Èwo ló tún jẹ́ CDK ẹ̀ báyìí?
7: Bẹ́ẹ̀ ni o, CDK ẹ̀. Ẹ lè ra fìríjì yín, ẹ̀rọ ìfọṣọ, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
9: Ká kúkú wá gbà pé gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ti wà nínú ilé rẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ bá ti sọ̀rọ̀ yìí àbí?
7: Láti oṣù tó kọjá ni mo ti ra wọn.
9: Olùṣọ́ àgùntàn, ẹ sọ wá pọ̀.
10: pẹ̀lú CDK. O lè ra fóònù, tẹlifíṣàn, ẹ̀rọ amúnáwá tó ń lo agbára ìtànsán òòrùn, àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn. Sanwó díẹ̀ díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó bá rà lọ́dọ̀ wa. Download CDK lórí Play Store àti Apple Store.
12: Ẹ pè CDK sórí 0707 454 3005.
13: CDK sanwó díẹ̀ díẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ayé rọrùn.

0: Hello, mo like abala pupo nigba kan ri. Yes.
1: Mo kan so.
0: Eh nle baba mi.
1: E ku eto so.
0: Ma mo gbo yin ja re.
1: Nigba kan de oruko mi na kun fun mi lati mi adio.
0: Hmm.
1: Igba kan ri a ko si agbo ohun janduku ni.
0: Hmm.
1: Wa mi atawon voice mi ta ba pe won se party kan bayi ti won ko wa si ade be.
0: Ah,
1: ko gbugbe sinu moto ni lada ni gbugbe ni pe ka sa jabi lo ma se wa.
0: Kini a se fun o? Dai se pe nkan se yan.
1: Omo runu wa ni. Omo runu lori wa gidi ni pe asa ma de be. Omo dupe lodo Olorun.
0: Mo
1: dupe lodo Olorun lojo
0: to. Omo lu ni.
1: Oyo state ni.
0: Oyo state ko ilu.
1: Ilu si ilu ti mo wa.
0: Omo lu wo ni.
1: Omo Ibadan ninu.
0: Eh, ijagboro larun Ibadan. So mo ma ja pelepele ni.
1: Omo gba lori wa gan nigba yen o.
0: Se ko gba ma bayi.
1: Ah, mo dupe odo Olorun. Ati the morning gi.
0: Olorun te ma kun lese. Eh se bi Jesu.
1: Nsi yen mo, ama ka won soke ni.
0: Toro te ma gba iti kini ko ko keji si.
1: Ma ko keji si ninu, ma fi jo Jesu.
0: Ma se nigbo ni gi mu, wa ma wo mi.
1: Ma ma be yin ni.
0: Te ma tata si oloju, wa ma rerin.
1: Wa mo pe ba do mi si mi lenu pe be le ma ba.
0: Ah, oh, ija sin be lara re emi o ni to bi si ola o. Ke lo ko isa.
1: Samson adi mo lata mi adi.
0: Eh ya, e se po.
1: E ba di sa. E ko.
0: Ah.

0: to e kaabo si abala imara ni weyin fun toni adupe lowo olohun. Today is last Friday of the month. Anu la ton ri gba o adupe eyin eyan wa nile arin weyin toni o da lori awata ibikita lori kokoro. Kini won pe ni kokoro? Kokoro je ohun elo kekere to kere gan ninu bolon se da ninu bi eyan se nlo ewo bi ile se to te ba mu kokoro lowo ewo size kokoro ninu ile te ba fe wo ewo yara ewo size kokoro ninu yara ewo moto bo se to yen bi trailer ba tobi even ko je awon long trailer to ma n gbe kini container seyin yen ewo kokoro re bo se kere to be topolopo wa ni ki mo iwulo kokoro nitori pe kokoro te n wo yi o ni le agbara to n si to n ti te ba fe wo yara e mu kokoro ke to silekun ke to wole te ba fe wonu moto yin kokoro le fi silekun te fi wonu ile te ba fe wo office kokoro le fi silekun te fi wo office eyen wa wo opolopo wa ni o mo wulo kokoro bi kokoro se lagbara to te lo ba mi ba mu ki e bayi yo fi kokoro
1: gidigba o
0: silekun en ba mu kokoro ni si wole elomi o wa mu kokoro yen o ma won ma useless kokoro ni won jule bo se wu won ni elomi to ba ti silekun bayi enu ona ni ofisi ko ni toju e ejan fun yin ni apere kan le ti mo ri ti o seseju mi arakunrin kan olowo ni olowo lololoro sugbon ko mo wulo kokoro re to ba ti wole bayi yo fi kokoro senu ona ni even ta ba si gate fun won ni yo kokoro ku nbe nipa be ni awon ti won mo dada na ti wole si lara won o ji kokoro ilo o se mo ipe tan ba ji kokoro lo ohun na o mo ipe kokoro ti sonu o se se ko change gbogbo awon ki yen won o ji kokoro ilo awon tan wa sise aburu fun won wa mu kokoro yi won duplicate e lona wo won mu in tan fi ma nse won te kokoro yi si ara re won si lo ro nibi tan ti ma ro injaja mo ipe to ba ti kuro nle won o wa nu le re leyin won wole izile in tan ba fe mu tan need won mo bi to wu e wa won mo wardrobe to nkowo si won mo briefcase to wo wa nbe won wo be won mu wo won ti pa lara jina debi wi pe o na wa nwe pe salujanu ni nkowo lonu le ni salujanu ni seun ni suta ni se mo ipe lomi to ba to je n to gbagbo ninu ko lo ma fi nkan welo ti nkan ba nsele si ko ni tete gbegbese yo mo lodo awon ti e ba nje wo o le ja afa o le je pastor o le je awon onisese to ba ti debe in ta won ri ati nti mo ri ni won mo so fun o wa se won ti pa lara jina ijo ti o mu eni ti o duplicate awon kokoro re yi nje je mo pe o ka eni imonu le ni bo se wole bayi ko fu eni yen lara o ri pe enikan wa nu le o na wa ti kokoro ti e to wa lowo e o ti bu enu lekun ri pe ko lo iyan wa nu le ni yen nitori eni yen na ti tilekun mo re pa sinu le o wa se igba yen lo wa pe awon ara adugbo pe e mo wa gba ohun kokoro ohun re lowo ohun yi ohun si fe wole ohun o n lo ti tilekun laaro
1: kokoro kan tun wa ninu
0: kini kokoro kan wa nu le
1: teyin roborobo
0: je je mo pe ini awon eyan na wa mama se mo pe ngbo ti pe role re lori
1: won jalekun
0: ehn eniyan o le escape mo na wa beni yen nu le pelu ise suta to ti se eyin eyan wa te ba ti lo kokoro yin e ma yo kuro lenu ona e ma ni bi kan te ma fi si teni keji oni mo leyin eyin ati yawo yin atomo yin e ma ma fi kokoro yin sawewa debi pe awon eyan mo lo nilo ti o da eh arin weyin toni koni dubai lo kokoro la soro le lori Olorun si je ki o se sore fun gbogbo awa ta ba nsilo Adewale ba ngbo la yin na ni omo bato si odi oya bi ode ni salaso toto baba labun sogoye omo labosinde afobaje in lo nkin yi pe ipade si to si n tesi waju e ma ba wa bo

e kuro le o asiko ise lataro oba oke yo fere si ise ko wa wa iroyin agbaye la mu wa si eti gboyin lati kan ni lagilu 96.7 fm ile mubala o felele nile ibadan abi demi akande lo niroyin yin saju e gbo koko to wa niroyin na ijoba apapo le yi ton ti awon ipinle ona ti bere ilana lati mu adiku deba owo irinna lati bi kan si bi kan bere lati ojo kini osu kewa odun ta wa ye ile ise omo ologun le yi ni won ti fi kele ofin gbe awon afurasi fulani darandaran meji latari ikolu ile ti won se si awon agbe ni ipinle plateau ni ile okiri ile Iran lo ti se akojopo awon lana atele ki won to le si oju omi Strait of Hormuz pada lagbon iroyin ere idaraya iko egbe agbabolu Kwara United lo

joba apapo le yi ati awon ipinle mererin din ni ogoji ti nbe nile yi eni won ti ni afojisun lati mu adeku de ba owo ti awon mo le yi fi n se irin ajo lati bi kan si bi kan bere lati ojo kini osu kewa odun ta wa yi lati pase mimo samulo afefe gas yin CNG ati awon oko eleyi tin lo ina oba ijoba apapo lo ti fi oro lede wi pe ilana ohun ona ni owo re tun deku jojo si mimo lo epo betiro lorilede Nigeria wa yo won te waju wi pe omile ngbe anfani ini nbe ninu mimo se isiboropo kuro lati ara epo bo si awon ilana agbara mi eleyi to si ye ki oi omile ngbe awon orilede Nigeria eleyi ti won rin lati bikan si bikan kan si mo je munumunu re Are Bola Ahmed Tinubu lo fi oro yi lede leyin ipade ile to se pelu awon gomina ni ile ijoba to wa ni ilu Abuja waye oware lo ti wa fi oro lede pipe ijoba apapo ati awon ipinle ni awon ti forikori fi kun lokun lati se agbekale igbimo alajumo jo gbe kale eleyi ti o se lori bi adiku yo se ba wo oko jake jadu leyin

lakutan leka iroyin ere idaraya iko egbe agbobolu Kwara United lo ti kesi omilengbe awon alati leyin won wipe ki won jina si jagidija gan pelu bisa league orilede Nigeria todun 2026 si 2027 si sitan lati gbinaya awon iko egbe agbobolu Kwara United ohun ile ti won ton pe ni the Harmony Boys ona ni won sitan lati mu kanle pelu iko egbe agbobolu Kano Pillars ni papa isere Rashid Yekini Stadium ele ti nbe nilu Ilorin lojo isimi Sunday ele ti se ogbonjo osu kejo iko egbe agbobolu Kwara United lo ti wa ra webe si awon olutele won lati jina gidigidi si gbogbo nkan to ba ri da owo sile ninu ifigagbaga na iroyin agbaye ko ni ju bayi lo ni role tun ni amo ka to mo lo egbon koko to wa ninu re lekan si ijoba apapo le yi ati awon ipinle ni tibutoro orilede Nigeria ni won ti setan lati mu adiku de ba wo ti awon yen fi nse irin ajo lati bi kan si bi kan bere lati ojo kini osu kewa ile ise omo ologun le yi ni won ti fi kele ofin gbe awon Fulani daradaran meji leyin ikolu alagbara ti won se si awon agbe ni ipinle Plateau ninu iroyin ile okiri lati ka fun yin wipe ijoba ile Iran ni won ti setan lati yonda awon lana tele bi awon ba se oju omi Strait of Hormuz pada bakan na la ka fun yin lagbon iroyin re idaraya wipe iko egbe agbolu Kwara United lo ti se kilo kilo fun awon omi lengbe alatileyin won lati yago gidigidi fun iwa jagidijagan pelu bisa ligi mi se ti fe bere ni kope kope fun awon iroyin yi ati iroyin mi si owo waju e darapo mo wa loju opo itakun agbaye wa pelu www.lagilufm.com e ba wa dore loju opo x wa pelu lagilu fm 967 e tun le fi fe han si wa loju opo Facebook pelu lagilu fm 96.7 tunde olawo lo turoyin yi pelu iranlowo chinwe chochu abidemi akande lo niroyin yin se hun te n gbo wa e mo yi kuro nbe eto miliki special pelu remi ati remi ni mo bale sori agbami aku imura.

0: Eje.
1: Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
0: Miliki special. Friday leni.
2: Oni je ojo to yato.
0: Friday to gbe yin ninu osu kejo.
2: Jima to je pe Olorun Oba mi ma
0: shade.
2: Mo mo se to je pe angeli malaika won ma dari orere si
0: yan. Aki gbogbo Olorunfe re mi ati re bi. Aki Olorunfe re se lagelu.
2: Aki
0: o. Aku Ola Jima eni o.
2: Odun po.
0: Lagbara Olorun. A jo ri Jima to po loke pe o.
2: E ba mi.
0: Lagbara Olorun.
2: Ami o.
0: Atawa ateyin. Ba se nwo suba. Ba. Ba
2: aburu oni ba le wa
0: lo kan yi
2: eko oni ba le wa
0: sele bi oni ba le wa
2: oni ba le wa
0: a ni damu o
2: iwa yo la ma gbo
0: iro bi oni ba le wa
2: ojo ayo mo wo soju wa
0: ibi oni ba le wa o
2: amo mo graduate won mo
0: ba ba ba merin to ku ta nwo lo kan yi
2: ajo
0: fa yo pari e ni
2: irorun ni oja si
0: ajo ke happy new year
2: remi adesina
0: remi abajide
2: waje oyan
0: je ko yi won
2: akanju wowo kilowo akanju wola
0: kilola
2: kilola
0: akanju loro
2: akanju loro
0: kiloro
2: ni
0: e n ba gbon bi ogun ori owo ni
2: eni oba waye kiakia to ba lowo de owo wa o sugbaye re ni o pada lo so reda tin ku togo togo la won to je pe won o mo pile owo won o mo pile ola won rari iwo won bebe iwo won ani to ba ti wo suko su meje osu meta o ti dide o ti lowo se suru o
0: lemi se ke se awon yen no so pe
2: se suru o
0: kini re ma ba dide ma ba jide fi sori
2: abi
0: kini re ma ba sina adesina fi sori bo
2: ta wa na o le se
0: ibo non teri wo kino se san fori temi run mu ni
2: odun ta mark 25 years
0: emi na o kere ni ile aye na
2: o mo wa wo gbogbo aset yan ta
0: o ye ki ti lo awon moto nla nla ki ti ko le repete na o
2: mo ba je pede pede to ba nwowo
0: e n ba fori wori
2: mo pada pe o si bi o ti gbenu si mike o
0: kuro me
2: mo je je ku je mo mo mu ku mo
0: mo la la ku la
2: mo wa wa ku wa
0: mo fa fa ku fa
2: mo wa wi odo ki bi odo
0: e to wa wa ku wa
2: mo ta ku pa ka tu pa
0: ri re ni
2: hey
0: hey hey
2: be

0: Auntie mi, egbon mi, uncle si mi, Oluwa re mi lekun Adesina.
1: Wow.
0: Uncle si mi.
1: Wow.
0: Oruko kan na ni.
1: Eni oye
0: Sunday kan na ni.
1: Eh? Mo toast ti won won o. Da won lagidi gan.
0: Se re mi.
1: Yes, won lagidi.
0: Monty kan na ni.
1: Okay.
0: Mi ati e. Omo Ibadan kan na. Ni wa. Bolo nkan sisi olokan yo.
1: Ki lo de to e pe
0: Auntie mi ni.
1: Odo
0: bi ni
1: odo bi yin eyoruku
0: osu kefa ni osu kefa le mi na omo Ibadan ni omo Ibadan mi olure mi lo nje Adesina baba e olure mi le mi na nje Adesina won ko si wa lori to o se anti mi ori e wa nbe
1: ese ma so odo bi lelekuru ti gbogbo e to lala kankan
0: anti won ti won se telelegbo nko didirin
1: elegbo atelekuru ewo lo yato
0: e ja ku fe kan fo
1: lew lew
0: ja fe kan fo igbo mi
1: lau lau
0: ja fe kan fo igbo mi
1: rin rin o kan lo ko kan no
0: ya fe kan fake nu megbe ka se nbe lori eto yi o
1: are wa latif mo rowo nbe ddp clutch mo rowo nbe jare gbogbo ti ana block ojo ni ti lagbara olohun eyin oga iyawo re mi babajide tolohun ba mi nlo laye ti oni sise to fun ni ti o je nkan agbara to de ko lady evangelist oluwa yemi si babajide alaji ambali salako baba oloyin baba akiyin o banki baba idada olole mimo olo si ibi ti a pe ni alaji olomaka olomadina olo sise fọlọn gbogbo awon egbe won si re ki
0: adupe
1: si monu edun
0: adupe
1: koda iyawo re ni nki o pe to o na wa nbe o lagbara olohun ya fa wa ni sunkun omo ni damu wo yodun tin bo eyin na darapo mo won ni ilu mimo ni maka ti madina jalami ala fe ki lo fe kelo fe
0: tesbri
1: lati tesbri obo
0: tesbri
1: obo
0: ata gialu
1: wa teso ba
0: tesbri
1: blue ni
0: tesbri ata gialu wa la
1: okay age lo fe ko su wa la
0: ti fi mo sa lu wa la
1: ko su wa la obo mu mu obo la di amo
0: isara se ri ka se e lori eto yi
1: e ta fe se lede lagbara po tori pe osu kejo je osu ti ma
0: be ba ti ta meta
1: ma ro pere ni o
0: remi en to ba ta meta ile se ka se e ati lagelu o wa fi 27 si
1: otan
0: o wa je 30 pelu meta to ta
1: otan
0: o tumo si pe to ba lo tansin
1: bye
0: to ta meta which is 15 15 ni won ro bo ta but meta lo ro po ta
1: 1 million ni o gbe lo
0: 30
1: otan
0: ticket lo je
1: o ti pa
0: o tumo si pe te ba lo tansin si
1: bye
0: a je pe won lo lori re ta nso
1: ma gbe lo ma se e ta wa nso eni koko
0: e ta ka se o *347*1004*2#.
1: Cash e je nti o je pe ko le mu wa la lowo
0: *347*1004*2# Hello tao.
1: En wa gbogbo wa gbogbo abo soda adota abo soda adorin abo soda adorun ko si nbe bo ba se tasi onola.

0: ngola iwo lawo yato ni lo tuye ture mi bajide
1: asiwaju gbogbo tin jodo
0: ke bugi ara won oga ti o ni ro
1: ti ti o mama fi tin jado ase
0: gbogbo sunde olawuwo lolotu agba
1: baba gbogbo presenter
0: DJ Spider lo nbe mi ta jo nse ni role ti ni
1: o ni nte o
0: eh remi ati remi na lo wa lori eto
1: honestly
0: miliki special
1: ara oto ni o
0: lagedu lo npe bi o
1: ibe na npe o
0: narcissus point 7 fm
1: oke lawa abila lawa
0: ile funfun balao
1: felele ile baba ti wa ile baba ti wa
0: ibadan eh wo bi
1: olorun
0: be ba se lanfani ati ta cash si le se jowo si meta meta ni ke ta te ba ti ta meta a je pe ogbon le ta yen
1: otan
0: e lo ta
1: e re ta
0: ra ni pe yi ko to
1: e re ta
0: okunrin kon DJ Spider olorun obotsi obere kon Abimbola Sadiq oje okunrin kan
1: o ni pe le adua ni ya ti nbo tesun ba ti borun gbogbo e lo babra won mo
0: ero ori Kampala e wo se onamu onamu onamu
1: opo
0: omo mi ni mo ni ko wo
1: eh iwo lo ba ko to ba lo
0: emi mo ra fun
1: eh se ru e na le ra fun titi
0: ben
1: iru e le ra eh ti a je won tele wo bi
0: so won si se nbi dede
1: no o ye won tele
0: se bi titi si se
1: bo lo se pe fun titi to fi ra so fun
0: bo
1: lo se pe
0: mo so pa bro mi
1: da leru dona ru
0: aburo mi bi se
1: dede ni e o je pe bi o pa wa lo fe ba lo
0: nigba to je pe gbogbo iru
1: ni o da
0: dede ni e dede ni e
1: se ni ologogo ora ra ni
0: o
1: na la ri ba be
0: kini kan ba mo je
1: lo
0: fi mo lelegbe aburo temi rabi Bola Sadiq emi de kodo lati ma se ori fun yan aso to wo so ni be mi mo ra fun e mi fe so sa fe fe ni o
1: eh daye ti mo ti ra so
0: yi dede ni emi fẹran lati ma ra so fun yan ma da se yan ni nkan se
1: but wo ira fun re bi o sise denu
0: se ti mo wo yi ke saso ni
1: iwo Kampala so alaga abile abise to se toru aso to wo yi o mo pe bi igba awon alaseji re fe bo osun teyan wa fe lo tele de pe ma mi e sa lo
0: oni ti mo wo yi
1: en e
0: ah a je pe o ja ni yen aro ko ni en e o lu ko ni yen
1: en kini en poko ile
0: o wu le lu ko tele na
1: e wo bi dari kini en pele
0: Shele Ankara Kampala
1: e to se a fi face cap le
0: ah a je pe to ti wa go ibi to ti go niyan
1: o mo se
0: mo se nlo ngboro se
1: yen ogun to tanu oko le koku lare o wa
0: ko so se ninu mo lu e
1: to je rara no pick up
0: Shele re
1: o wo so to ni to ni to ti te lo re to ya ma fun lebun o to a lo face cap lai se je si lai se
0: sori mo se lo yi
1: eh
0: yen no pe ni to wa invoke o wa invoke
1: Ankada bo sama ma sanrale
0: bo se wa
1: eh
0: awa ja o ba gbo pe tin ba se bayi
1: okay e ta le fi jo o ninu aye
0: baba re ni
1: iro e
0: wa be to ti ku wa be to ti ku ti be
1: sorry
0: ba be to
1: ti ku ya ba sota o ma ko
0: ba be to ti ku to wa lorun apa di
1: ya ba sota o ma ko kan emi mama ma foro re sa wa da ni be la ba so lo
0: hello o le la kai wallahi
1: e wa de
0: wallahi
1: bo ti ba
0: sorry ebi ebi ni mo mo
1: ebi
0: mo mo emu didirin
1: yesu emi ayi pada ko ba le o
0: blood of jesus
1: eh ba
0: amboro kanbo
1: eh ni bi ose meji sisin
0: a fenu e jona leni
1: latara olohun
0: amugbalegbe
1: pa
0: asoju
1: pa owo otun
0: owo otun awon woli nla nla
1: awon owo to gomina talaga abile
0: owo otun awon olorin nla nla
1: owo to taja sise ri seje eyan
0: owo otun awon general manager ceo
1: owo to oga le ise ti o ko gbogbo file to ni tuma be
0: ra owo otun awon agba pede pa nkan kan
1: owo otun lecturer le iwe to loko ati to tobi to
0: je pe owo otun awon to dase le to ni le ise to dase sile to dase sile
1: e ti feyin le 11 lecturer o fadiba
0: ati nboro iboro mi ti se bi e ohun ta kan fe bere ro le ni pe eyan kan seju kan
1: olohun
0: ko se do ni pete gbalegbe ti han yin le mo ri
1: se ti fi nkan si eyin
0: ibo na ti fi nkan se yin
1: ona wo legba ti kokan lebi te ti fe ri nkan gba ti amugbalegbe
0: leyin ta ba wa gba ipe meji meta merin remi a wa lanfani lati fenu ejuna pe kilona abayo
1: bo le yan se le bombe
0: lori oro awon amugbalegbe
1: tori pe ri pe ki won to je nti an je apapo wa la mo won ladugbo la mo won lagbole la mo won bi an tin sere elomi ko layo mo ladugbo ke se nti mo yonu inu re dun apapo wa la fakale pe e je omo je pa
0: 0912370865 0912370865
1: olohun
0: ta ba ti polowo oja ta de
1: ta de
0: a ma gbe pe yen lokokan jeje
1: eledumare
0: sugbon ka to polowo oja e gbo eleyi o
1: abin
0: bola sadik dakun ori ori
1: e gbo o se koko
0: labala ki lo nsele a ri awon letter atejise gba o ni adugbo amuloko papa ni oju odu ariyo
1: onale baba wa jalaru
0: abdulkabir jalaruru
1: eya pataki
0: a nbe ijoba ipinle oyo papa alaga ijoba ibile onara
1: papa alaga onara ti lo be
0: alaga ijoba ibile onara
1: baba dada ni o
0: oju odu ariyo won fi to wa leti po ti di panpe eku o
1: o ti ko mo to ti ko kada koda oko ese
0: e ba wa lo be waju tu si o
1: e lo ba wa se o
0: e lo ba wa se o awa ni mekunu gomina mekunu
1: gomina mekunu ni
0: a bi o a de ni fe koda bi pa awon eyan wa a soju won daada to lori eto lori radio
1: e bo ta laga de ani to la kitiyan
0: ijoba ipinle oyo ijoba ibile onara alaga ijoba ibile onara e ba wa lo soju odo ariyo
1: won ni ti yi oka dada no
0: bi pa npe ku e ba wa boju to
1: won ni ta ya oko tin wole ebe
0: iyen be awo geregbere mi lara awon ati jeta gba labala ki lo nsele eh ni adugbo apete ni ilu Ibadan won je koye wa wi pe ina joba ti nse dede o ti duro ore
1: atewo
0: adupe fọlọrun fun yen won ni bo se wa duro ore yi
1: se prepare ko lo ran wa lowo nbe yen
0: won ni awon agents abani wale bani file rent
1: won ti dikeru awon
0: won ni se na wa ngberu won lateyin tori pe na apete ti da
1: che wa tan mo ti won
0: se ibere wa ni pe re mi se awon agents sa won na ni na sa won na je ki na da to fi je pe gbati na apete wa da na wa bere si ni ya won olugbe lenu na wa fi kowo ole
1: gbogbo amo to je pe won wole lewe won se se wole ile eko
0: eyin eyan wa ni ile igbimo asofin ile oyo oyo state house of assembly
1: e
0: ba wa case si awon agent ni apapa ladugbo apete o
1: won ni landlord ati landlady be won ni mo buru su agent
0: anbo
1: won pojobo
0: eja polo oja ka to wa ka letter kan to seku labola kilo nsele
1: be ni
2: Lagilu FM 96.7
3: Mo ti bere fun o le se alai ma pani lerin lakoko apejopo itakoroso ri la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
4: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
3: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
4: Maggi star yo so gbogbo nje ta se

0: Allah do ni sir.
1: Emi
0: gbe adugbo
1: be
0: so
2: se but emi dey mo le so ma won je
0: ti da. Ani se landlord ni sir. Abi landlord ni won.
1: Ti landlord ba ni je to gele le lo nbe naira. Se yo fi fun owo le fun landlord ni.
2: Oda.
1: E se. Oda to ba le gele na ni o gele.
0: E ja do telu mi.
2: Ah, she wa lori eto miliki special abala to gbe ina la wa iremi ayi ko to cash e fun lori ire kan to koko ma 50k ta lo fi se ara rede ta fi wo kan
0: remi adesina ma ja gba
2: pe weekend yi
0: so ri gbogbo bi ta wa di mo ni pe gomina gbogbo awon ti ara ba ne
2: ni wa
0: awon ti ara ba ntu ni wa
2: gomina bakunu be ni
0: hello
3: emi e ku eto
0: e kabo
3: bola ni fọlọ so lati
0: san yi pepe
2: gbo yin o
3: gbanbe gba wa owo ti awon agent n gba to ni pe pe ina ti stable ba yi ti pa po si awon ti e gba ti agent e gba ka fi ka gba pe ko agent to ba ti fe tere wa fun are a fun onile ti wa niye
2: oda e se
0: se e gogo ta le jade gogo ta gbe jade ta nso yi ko si to kan wa nbe ju pe kara o mo ni enikeni tori pe Olorun to mu ki na ma ta ki na ma wa to si so gbogbo pelu ilana tofin eh gbodo je afara nira wa
2: be ni o hello
0: ara o gbodo ni wa hello
3: hello
0: hello
3: ele apeto
0: e seun
2: ara o
3: ola ile adebayo ya la re
2: do mama la re do
0: mama be
3: sari idara le nfa fun gbogbo olu aro si ni ni eyin na
0: ami Olorun
2: mi o
3: e ori toro awon ki ateka hey kin kan la mo ni se gidi mo ni bayi
2: ati so na
3: lori to da emi mo lori oro si ki ateka ko mo se wi
2: ati so na da lori to
3: mo ni le ba gbe le 150 awon wa ni 350 200 nti won yato si to nle o isi won se ni isi ni pe ko be ti ki ateka wa ri ni eyo kan eyan bi me adogun ni o wa nje
0: kilode
3: ani to ba wa mu yan de be to ba gba le gbogbo ere awon won ku gbogbo agbogbo won yan won jo pin agaga dugbo si na ba ti wa ti na sebu nbe e wa bi wa leyin drama oko so bo ni olomo je awo e ku eto ya la re do nla teyin drama
0: a ni damu eh
2: afẹ yi koto cash and sin star 347 star 1004 star 2 hash
0: bo ba ti teri si iwo ti mama mu apo nlaido ho o ti fi kowo wole
2: oya olori re yen dare mi
0: olori re da
2: e ka mu yen kuro me
0: olorun ki yen ko me
2: e ka mu yen kuro me
0: 50k
2: e ja mu yen kuro me
0: 50k

0: Remi ja yi ko so ka se ka mo lo le wa.
1: Ati dodo yin bayi o.
0: 080 lo bere number yen. O le pari pelu 2440 ta lo lori re yen to ma.
1: Ta le ni na.
0: Tu ma gbe 50k lo si le nro le.
1: Pela po saka.
0: Ade ni ke olowo kere salafia lo wa.
1: Se dada le de o.
0: Hello. E kuro le.
1: Egbe yin soke.
0: Oruko yin adugo le ngbe adugo le wa.
2: Demi challenge ni mo npe.
1: Okun abo bi.
2: Okun ni
0: o. Oruko yin gangan.
2: Oruko mi.
0: Eh.
2: Kejidi oruko mi.
0: Se mo se e ti gbon pa cash e ri.
1: Abe tari.
2: Ah mo ti gbon pa cash e ri.
0: Se mo e ka gbon pa e ni e kita.
1: Eh de be rara.
2: Anta o, unta gan ni mo se ja fun ise e je.
1: E ti ta loni dari.
0: Se ti ta leni.
2: Ah. O ti ta leni dari.
1: E ko rire sa.
0: Igbawo le tin tabo, se ti je ri.
1: E ko rire baba.
2: Ah mo ti je ri, mo ti je 100,000.
1: Ah.
0: E ko rire.
1: E ko rire.
0: Eh, e ti je 50,000 mi
1: pe so re. 50,000.
2: 50,000.
0: Eh, waso.
1: Loro awon omo lati wole aso lewe.
0: Waso, waso.
1: Baagi lewe, ke ranje le.
2: E se o.
0: E se o. E ti je 50k. Awon customer ke ba pe yin, mo se ba pe
1: yin o.
0: Mm.
2: Oya
1: e ma ya do eleje e ma ya do
0: congratulations
1: e ma ya do alaso tede e ma ya do eleja o
0: e won ti e gbegbenu e lo
1: e gba

0: yan bi were elitare o ba ya to ba se bo se ye ko se se to lo bo se ni ko se lo are aya e ka le e ka ro e ka san e ku ole ni gbogbo bi kibi ti aba tin gbo te ba tin gbo eto wa eto kan tolorun oba mi gbe kale Krobi's half hour nibi ta tin da kekeluke nibi ta tin se iwosan nibi ta tin soro Rare E Easy Reese Peters ati awon nkan mi ati awon nkan kan imi na iya wa wa nkale nbi adupe lowo olohun pe awa la wa a si dupe lowo eledumare pe eyin la ba nbe ni Dr. Mrs. Tiwa ninu kuluwa nbi obinrin takutaku ti olohun oba mi fi ndara ti olohun oba mi fi sewosan ti olohun oba mi ti ara won gba ope adupe lowo olohun iya wa e ba ki awon ara ni
1: anu ma lo soro baba agbara mi mako
0: eyin
1: ni
0: ma pa ti ma sanwo anu

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni bikibi ti e tin lanfani lati gbun mi ni akoko yi oruko mi ni pastor adetayo ademola lati ijo comfort life mission international ijo ti olorun gbe kale lati owo baba mi woli odekunle epaphras gbogbo eyin te n lanfani lati gbun mi ni akoko yi eto ka to sun lale yi o na la tun wa bayi e ba mi pe awon omo yin e ba mi pe awon ara ile yin ka tun wa jogbo eto yi ni ale yi baba mi woli odekunle epaphras won ran mi nise won ni kin jise fun gbogbo eyin ta jo n gbadun eto yi ta jo n se eto yi bo lati ojo sunday ise ti won si ran mi ma je fun yin emi ni kankan won ran wa si studio lale yi ani alejo ta jo wa ninu bi ninu studio ni ale yi ma so oro won ma so nipa won fun wa bo ko to di pa sunkun ko to di pe ma so ruko alejo ti mo gbe wa lale yi eja koko dupe lowo baba yen na eja dupe lowo ologun ajobo olorun to pa emi ati yin mo oni ni friday to pari osu elekejo mommy ki se nipa ipa yin o ki se nipa agbara anu nikan lọlọrun fi da yin si gbogbo en te n gbo mi kan so anu lo da mi si oni bi ki ba se pe nitori anu odo aye ba ti gbe wa mi gbogbo en te ri anu gba mo fe ka sarajo ni ale yi ka gbo eto yi lale yi eja dupe lowo baba yen eni to pa emi ati yin mo oba to je ari friday akoko ninu osu kejo emi ati e na la tori friday ile to pari osu ele kejo yi eja dile agbara e ba n gbo ni ope soke engineer

mommy se n dupe ti yin na ninu ile gbogbo yin te n lanfan lati gbo wa lagelu lawa e gbogbo yin te n gbo ni solution fm eyin te n gbo ni yes fm se yin na n dupe mama eyin le losu tan osu oloyin tan awon kan ti ku le gbe aji wa so awon kan lajo bere odun yi won ma pa won ni pari osu kejo ki se agbara yin ki se anu ki se agbara yin ki se pa yin ori fifo teyin lo prastamol 10 naira si on lo awon kan lo fo won ti won si lo se ajule orun gbogbo eyin te ni anfani lati gbo mi e kan so pe jesu mo dupe mi mo dupe lori omo mi mo dupe tori o je ki aye o fo mo pa mi lekun daddy e dupe oba ti o je mo boji omo oba ti o je fowo yin gbomo sin oba ti o je won bo bato fo senu ona le yin mama e so n dupe oni ka je ki ope wa ko poju ibere wa lo koko dupe ne ko to bere nkan lowo olohun ope nikan lo nje engineer eje n dupe lale to lo ni friday ile o n lo pari osu kejo eje a dupe lowo baba yen to ra wa ta ra anugba nikan lo dasi e ba n gbo re ope soke okay.

0: e kigbe eni baba laanu mi o se mo dupe ore te o se fun mi bi oluwa tin be ti emi e se nbe laye gbogbo eyin ta jo dupe lale yi ayo lo fi beri osu imomo yi baba yi ayo lo fi beri osu yi e sami ayo le o fi pari osu yi bi oluwa tin be ti emi e se nbe laye atemi ati yin a o jo gbe gbo pe ni in the name of Jesus Christ eni kan ni pastor e so pe yin nkan kan baba ran wa be ni imi ati awon ti a jo ran wa ma pe oruko won nisin ma daruko won fun wa so that yin te wan le na le gbo won emi ati senior pastor wa fun ijo Comfort Life Mission International mo soro nipa pastor Oluwa Sanmi Omodara awon na wa no studio pelu mi nbi bakana la ni pastor Jayola Oluwa Tosin pastor wa niyan lati ilu Oyo Pastor Modara Oluwa Sanmi awon ni senior pastor wa branch won wa ni Osogbo pastor e ba wa ki awon ara le
1: mo ki gbogbo eyan mo Olorun te lanfani lati mo gbo eto ni ale ni gbogbo kibi ti won wa de gbolohun akoko ti mo so ni pe ilekun ran lowo ati anu ti o si fe ni keni ri gbogbo eyin te lanfani lati ma gbo wa mo so tele pelu majemu ipe lori baba mi woli odekunle Epaphras gbogbo eyin te ba le fi agbara si ami o ilekun yen si ni waju yin owo iran lowo ti o keni keni ri loruko Jesu owo ran lowo yen a kan yin daddy ati mommy awon ti o ba si nbe e pe won si eto ti ale tori yato yuwa awon ti o ba si baba e pe momo e ma gbe ku nbe e tepele mo tori kankan ma jade ni ale God bless you
0: nice ase nbe nibi bi oluwa tin be ti emi e se nbe laye gbogbo eyin te ni ore ofe ati anfani lati gbo mi momo kan gbe owo mejeje si ori won ni kin so tele mo duro nipa agbara ife ami ororo yan mo wonu majemu ipe baba mi lo ogun kan be ti won pe ni ogun ikawole rife sejanle gbogbo eyin te ba le sami bi te tin gbo mi te tin lanfani lati gbo mi gbe owo sori ko sami loruko Jesu ogun yin oni de ba o owo to gbe sori yen orisi ori mẹrin si marun lo wa ori kan be ti won pe ni ori atako ori to ba ti je pe o ti ni atako ninu ko si gbogbo bi to ba ti de a ma pade atako ni won a ma atako won atako lodu alaanu won atako lodu olore won atako lodu oruna lowo gbogbo eyin te gbe owo mejeje le ori owo to gbe sori yen ori yen gangan ni mo nso tele si loruko Jesu ori yan ni dori atako ori elekeje ni won pe ni ori efolo ori tan ba npe ni ori efolo ori ti o le se rere ni ko siru nkan te le se fun ko le gbe nkan re se laye ai mo ya won ori tan ti so dori efolo gbogbo eyin te gbo hun mi to si gbowo lori mo sami ori ire oni dori efolo ani ori kan ti won pe ni ori to ti san ikan be ti won pe ni ori to ti gbalẹ awon ori to ba ti san to ti gbalẹ won le se rere awon iyen la won ori te ri ti won ti ya were ti o si opolo lori won won ti ku opolo ku nbe gbogbo eyin te le sami loruko Jesu ori ire oni dori efolo loruko Jesu ori ire oni dori to ti san in the name of Jesus Christ aso tele to pari eni gbogbo eyin te gbe owo lori yin bi olorun pe majemu tin be ti emi e wa ki ori re ko dori apesin ori tan ba pesin ohun lori taye mo ti mo wa unje fun igba ori gbogbo eyin te gbowo lori gbogbo eyin te ngbo aso tele yi eyin te ngbo lati lagelu fm eyin te ngbo lati solution fm eyin te ngbo lati yes fm e kan si ami ori omo re dori apesin in the name of Jesus Christ ale yo se die e ba mi pe awon ti ki darapo mo eto tele tori aso tele ti o jabo sinu aye awon kan lale ohun ti baba ni ka wa se lale oni pe ka gbadua fun awon eniyan mo de fe ki e pe awon omo yin daddy e pe oko e pe yawo yin e sumo bi ti radio yi wa bo ba se fun yin be ba ni ore ofe lati le bu omi segbe radio yen e gbe omi yen sibe e le bu nu cup kan tabi ke wa pure water e gbe ka egbe radio yin tori awon aso tele kanka kanka ati erimo erimo ti omo jabo baba gbe owo le wa lale ka to wonu studio yi a wa toro toro ni a wa ti ase ti ase eh ase yen won ni ke papo le ni ale gbogbo eyin te ba fe ran lowo kan kigbe baba aye mi fe ran lowo olorun ni bi ti aye mi de dide ko ran aye mi lowo olorun mo fe ran lowo re ran mi lowo lori omo ran mi lowo lori oko ran mi lowo lori ise ti mo n se yi e kigbe baba ran mi lowo ninu we psalm 44 kini verse 26 iso psalm 44 verse 26 psalm 44 verse 26 gbogbo eyin 72 mo ri won ko si waju agbare yin bi te duro si iran lowo eyin 72 yen mo fe ke ke e kigbe eni baba aye mi nfe iran lowo baba mi ran mi lowo bi osu kejo ise n pari lo dide ko ran mi lowo ida kapa yada diabadosa ibrikata marua balia dadosa kini bibele so psalm 44 verse 26 yes
2: dide fun iran lowo wa
0: dide fun iran lowo wa gbogbo te ngbo mi le kigbe eni baba dide fun iran lowo mi e kigbe eleda mi aye mi nilo iran lowo baba mi dide lati ran mi lowo yes sir
2: ki o si ra wa pada nitori anu re
0: ki o si ra wa pada nitori anu re e kigbe eni baba mi ra emi atomo mi pada nitori anu re e gbo mi sa gbogbo en te lori ofe lati gbo mi baba mi ni oluwa wole odekunle paraphrase mo so dada ojo meta ni eyan gboro fi si awe wa ninu ose ojo alakoko oni ojo simi to je ojo sunday ojo elekeji oni ojo wednesday ele to tumo si ojo anu ojo eleketa oni ojo jimo oloyin bayi to je ojo friday bayi ele to je friday ta wa nu e awon ojo meta eta yen ojo to leni ojo to lapere ojo ti adua mo gba ni momo oni ni friday short vigilance ka to sun leto gbadu ayen ko to sun e kigbe oluwa aye mi ni lo ran lowo re awon olajo gbadu afun iran lowo ni ale gbogbo en ton la fun lati gbomi yi se gbogbo eyan lo se ni lo ran lowo oluwa so ipele awon ta jo gbadu ani ale momo e pe awon te ba le pe baba e pe awon te ba le pe e je sare dali dele agbara ki n fi datomi

guys e ka bo pada momo ibo ba le sare si ami mi to ba wa ati wa atomo baba isami ateyin atoko ataya atomo loruko jesu e yo e kigbe baba je yo mota mi lowo in the name of Jesus Christ ipade awon youth ti o o mana kataya da badu badesa ibi ipade awon youth yen lati wa eh kini kan sele nbi ni program la ro e nibi ta ti ri ti awon omo yen gba ina je gbogbo awon omo youth ta jo bere program yen latan lati bere a ku nbe ati jo thursday lati wa nbe oni na an se program yen lowo lowo bayi ola ni program yen o pari gbogbo awon omo tin be nbe won le ni 10,000 sir ti won gbadua ki se ba awon omo yen se wa won se npada lo opolopo isipaya momo yi o si le romo e wa ola la pari ola ni pade yen o pari ka to wa fi adagba eto re si ojo sunday kini ko sele sunday o ni wema bank ati gbogbo zona to ti patapata ipade ti o sele yen oni o je pre birthday celebration pre birthday service ejin so be ko to ri pa wonu birthday baba wa ninu oluwa gbogbo e te lanfan lati gbo mi bi owo mejeje lori ikan ninu omo re momo isami yo di ogo agbaye in the name of Jesus Christ awon la fe jo gbadu alale tori akoko eni awon ipele awon alakoko ta jo gbadu alale gbogbo eyin to ba je pe e ti sa gbogbo ipa yin e ti lo gbogbo method yin to je pe pabo lo jasi iranlowo ni o si fun o gbogbo eyin te ti lo gbogbo method gbogbo eyin te ti sa gbogbo ipa yin o ti sa gbogbo ipa re lori business yin lori ise to nse o ti lo gbogbo ogbon gbogbo method lo ti lo sugbon oju eta na lo bo si a jo ke la lale fun ina lowo ka to sun ipele awon keke ta jo gbadua oni gbogbo eyin to ba ye pe experience tan pe ni promise and fail won se leri fun won but won ja okule gbogbo en to se leri fun won won gbagbe won mu leri yen se o gbodo gbadua fun ina lowo lale ipele awon eleketa ta ojo ke fun ran lowo lale awon to nilo ran lowo niyan tori mo so pe ki se gbogbo eniyan lo se nilo ran lowo ipele awon eleketa ta ojo ke fun iran lowo lale oni gbogbo awon to je pe ipa ati agbara tin doju ko won oju agbara won lo awon kan be ti o ye pe ogun tin ja won ogun to ju emi won lo ni ogun oku oru ogun warapa ogun to le je mi eyan lo ni abe to ni HIV iru ogun la pe yen afi ko lohun ko dide ko ran eni na lowo e kigbe eni baba mi ran mi lowo ninu ogun ti mo nja yi gba mi ninu ogun ti mo nja yi in the name of Jesus Christ e ja wa yo okun kan ninu bibeli ka wo agbara ati ogun tin doju ko bo se ju emi ati agbara re lo ko to di pa lo ninu bibeli e je sare dele agbara yes

0: mama bi owo mejeji si ori mo si gbo nkan kan oluwa ni ki n pede babai iran lowo to ti sako lo iran lowo to ti lo ti o tun pada wa mo bi n ba gbo to bi ba fi itara sami lale iran lowo yen pada wa in the name of Jesus Christ gogo customer ti mo ran babai lowo to ti lo customer ti mo ran mama e lowo to ti lo bi mama e ba le sami to gbe omi si egbe radio yi baba e to gbe omi si egbe radio yi e fi itara sami iran lowo yen pada wa in the name of Jesus Christ e gbo mi sa e gbo mi ma bi eyan o ba ri iran lowo gba iyan agbojojo ori e lo eni ti o ba ri iran lowo gba a ma se wahala san bi eyan o ba ri iran lowo gba iyan ku sinu ogun e wo aye okunrin opolopo iran lowo to dide fun ninu ese bibeli John chapter 5 eja faye okunrin ese apere John chapter 5 eba mi kan lati verse 1 eje ngbon ti bibeli so nbe
1: leyin kan wonyi
0: yes sir
1: ajo awon ju kan ko Jesus si goke lo si Jerusalem adagun omi kan si wa ni Jerusalem leti bodi agutan ti a npe ni Bethsaida ni ede Eberu
0: yes
1: ti o ni iloro marun ninu wonyi ni opo awon abirun eniyan gbe dubule si awon afoju aro ati awon gbigbe won si nduro de riru omi nitori angeli a ma digba sokale sinu adagun na a si ma ru omi leyin igba ti a ba ti ru omi na tan enikeni to ba ko wo inu e a di alara dida ninu arun karun ti o ni okunrin kan si wa nibe
0: yes
1: eni to wa ni ailera re ni odun 18
0: e pause sir gbogbo eyin te nbe ninu isoro mi o modun iye odun to ti wa ninu idamu yen mama yi mi o mo yo odun to ti wa ninu gbese mi o mo yo odun to ti wa lori dubuli aisan yi kan si ami iran lowo agbe odide lori akete aisan yen finu re sami wa dide wa dide wa dide wa dide wa dide in the name of Jesus e kibe baba mi gbe mi dide ninu ipo aisan ti mo wa yes sir e ba nkan ti waju sir
1: bi Jesus ti ri ni idubule
0: bi Jesus se ri ni idubule
1: se o si mo pe o pe ti o ti wa nibe
0: yes
1: o wi fun pe iwo fe ki a mu o lara da bi abirun na da lohun wi pe ogbe ni emi ko ni eni ti iba gbe mi sinu adagun nigba ti a ba nru omi na bi emi ba ti nbo wa elomiran sokale sinu re siwaju mi
0: tai
1: Jesus wi fun pe dide gbe akete re ki o si ma rin logan a si mu okunrin na larada o si gbe akete re o si rin ojo na si je ojo isimi
0: gai en ki gbe eni baba dide nitori oro temi na ninu ese bibeli ti pastor kai ogun merin ni nja okunrin ye an bi eyan o ba ri iran lowo iyan gbodo te ogun merin mole ogun alakoko oni ogun alaile eyan ti lai si eniyan eyan le deyan laye sa eniyan kan ni o reyan kan lowo tenikan no fi denikan te ba gbo ese bibeli ni verse 7 John chapter 5 verse 7 oni gba ti mo ba ti fe bo sinu omi
1: abirun na da o da lohun wi pe
0: abirun ta ni won pe ni abirun eni ti o pe awon gbigbe awon aro e wo set won won jo wa ni kakosi kan na ni awon set yen awon ti won ni loran lowo niyan awon ti won nilo anu niyan leti adagun omi yen lokunrin yen wa fun 38 years on lo ti wa nbe gbogbo igba ti angeli ba ti wa e kan le angeli wa mo ru omi angeli na lowo yen wa a ru omi yen eni ba koko wonu e o la di alara lagba la, la, imularada bo okunrin yi ko ni eniyan ko ni en ti oni nigba ti n ba fe wonu omi ti angeli ba ti wa oni ko si eni ti o ran mi lowo lati le gbe mi sinu omi ogun alaile eyan niyan e kigbe baba mi o le eyan dide lati ran mi lowo e kigbe olorun ojiji mi o le eyan dide fun iran lowo mi baba fun mi le eyan ti o so mi de eyan olorun ojiji fun mi le eyan ti yo so mi de eyan e ba nkan sa pastor
1: abirun na da lohun wi pe
0: abirun na da lohun wi pe
1: ogbe ni
0: o Jesus ni pe logbe ni o teyan ba ti penu ogun sa gbogbo yan ko ni respect for anybody mo o ti pele ti adagun omi so o wo pe ah Jesus yo mo pe se fe ka mu yin larada o wa ni ah Mr. Man ogbe ni emi ti pe nbi emi ni chief tenant nbi gbogbo awon tori tan saju mi bo sinu mi won ba mi lodo ini bi baba kan se so o le mi ni chief tenant gbogbo awon tan ba emi emi won ba mi nu le ini igba ti o si ran lowo gbogbo awon tan bo nu le yen o ni won ti saju e file yen le won ti ko lo bo mi mama yen gbe owo mejeji sori a baba yen gbe owo mejeji sori lati oni lo ase kan na to yi ipin wole odekunle pa fraspada kan si ami ase yen jabo luo bi oluwa ti nbe ti emi e se nbe laye igba ti o ba fi di September 15 iran lo wa jade wa fun in the name of Jesus Christ ninu aye onkore lati ri ogun merin te gboro temole fun gbogbo awon to ba nilo iran lowo ogun alakoko logun ti won pe ni ogun alai leyan en ti o ba ti leyan ko ni le deyan e jale jamo je sanra e bere lowo awon oloselu won mo tun mo eniyan oni won fi mo campaign kaakiri won mo pe ti o ba seyan ti o dibo fun won ko sibi ta won fe de e kigbe baba fun mi na leyan fun mi ni eniyan in the name of Jesus Christ ogun ele kiji ta godo fi bu on logun agba ipo eni e mo ya won tin gbo mi lowo lowo bayi oluwa so fun mi pe awon 79 ni won gbo mi lowo ni bi ise to tin sise enikan ti dide tin tako o si sokan loju pe won le on bi ise yen o ni emi ni ma joko sori aga yi o gba je gbadua because in to so yen yo pada se yo pada gba ipo yen e kigbe eni baba mi gba mi lowo en to fe gba ipo mi gba mi lowo en to fe fi agbara gba ipo lowo mi in the name of Jesus Christ e ba mi ka si waju si sa
1: ogbeni o ni ogbeni emi ko ni eni ti iba gbe mi sinu adagun
0: emi o le nti iba gbe mi sinu adagun
1: yi nigba ti a ba nru omi na
0: nigba ti a ba nru omi na
1: ogun ale mi ba ti nbo wa
0: bi nba ti nbo wa
1: elomiran so kale sinu e siwaju mi
0: won gba yere niyan e kigbe baba mo ja yo gba po mi momo igbadua won le gba po obirin oko ale won si fe yawo mi le ogun gba po eni niyan o sele nu bibeli be Esther lo gba po varsity o manaka hadabuli abavan santaya dabos oluwa so fun mi pe awon momo 11 momo 11 oni ki won gba di won bi ti won ba wa tan tin gbo mi e kigbe baba mi gbogbo en to fe le mi ku ni bujoko mi olorun ba mi doju ti won gbogbo en to fe le mi ku ni bujoko mi won fe le oko o en ti won so e bo lo se dare mo awon family oko re won ti semete pe koko ele o ah eje sare dele agbara ase nbe nbi lale yi

0: Oluwa da mi lare, Oluwa gbe mi leke, Oluwa to si, Olu to seri mi.
1: Eyin wo le fe testimony? Eyin wo le fe ri? Mama, iko ti riju Olorun soro nipa iranlowo. Iranlowo ni pe kan ba yan gbe o. In to dunju ninu aye teyan wa yi, e je ngbo fun yin o ni iranlowo. Adun to dunju laye o ni iranlowo. Gbogbo eyin te reti iranlowo, omi te bukale, ti ko ati riju Olorun ni ke bukale. Se nbe nle, te ba ti bu mi bayi tete bu mi, aso tele bi meji pele loku. Ki awa to mo pada sinu youth convention. E ja gbo testimony yen.
2: Eteni ti o ebo nbe lese re. Tabi ofa nbe lese re tabi lowo tabi lara wa fo ke oba mo le fo gbera o ya ko jabo le jabo le no wo bayi owo kere ni luis sale sami dada wa ba won na wa na wo bayi mo didi ni mo si mama so aso tele mi omo nto ogun wa bi o olorun ipe mi yo yan olore ti o baba yen ni ki so omo ti mo bi ta so fun opo lore ti tan eyin wo le nilo ka o fe gbe ka wa bi ki se gbo ba to ra lo to le ni si yare bi ala ni o seri wa lo ka mi o so moto esa ko to di december e lo ka baba iwa lo ka ka re jade ka re jade ka re jade ka re jade e to wuru oke ka to wu o iwe wo lo fe fensa iwe wo lo lo fe Prado Tacoma Islander Lexus lati 250 million wa si sale wo bi 40 million iru awon ka bayi mo ni ko jade for that egbe won lo ka ju ka lo mo so tele se wo yo so mo ba se pe ke se dede ko je wo lo ra from Okada to Sehena mo pase ni bolombi to wa yen to ba le han ka re jade baba se ti kole
1: eyin wo le fe taja ati nwonu september lo bayi ninu benu subede be di baba mi gbogbo eyin te nilo wo oja patapata e wa dide duro nibi te ba wa gbogbo eyin te nilo e fe taja esa baba mi ni mo so gbolo kan ki se gba to ba to ra lo to ni ki se gba to ba to kowo raja na to le establish e gbogbo eyin te fe taja patapata e wa dide duro ke yatan yato sawon tin be ninu moto mo so tele pelu testimony ten boy bi oluwa tin be ti emi e ko yi pada eni ta yan mo yin lati ran yin lowo e kan fi agbara so tele e fi so jesu le meta wa si ami ami nigba meta mo so tele loruko jesu eni yen yo si o in the name of Jesus
3: the Lord oruko mi ni abiodun o ja so pe lati amuloko mo dupe lowo olorun oba pe olorun se ore meta ti o se gbe pamo ti o se gbe sinu apo fun mi no jo yi ori alakoko ni pe e pe ti aba mi ni kin bi waju water kin lo da si ori ile ile na asini on the 97 jo be de mama
2: ori on the 97 ojo program na ni mi o
3: so ri elekeji ni pe baba mi ni ki la fe mo ni mo fe complex ona to ko jo ogba to ye mi olorun se content bless tense of fun mi ojo re elekeji
2: ki lo se boyi
3: 10 complex olorun ko fun mi
2: e ko complex to je 10 ana wo e bo se gato oko complex 10 emi pase bo se ri oya dolowo
3: ori eleketa
2: eje ngbe eleketa
3: ko si ipe ti baba mi pe ti mi jade sin bi bi mo se njade si ipe yen bi gba mo sogun owo ni tori olorun sa nyo si olorun ti mi fokan olorun yo si mi gba ti anika jade si ori awon to fe ja si si olorun mo jade mo do baba mi won ana ti owo mi baba mi mo fe lo Jerusalem ah baba mi ninu medun a jo nlo ni a jo debe mo wa dupe olorun pe ki yoro tan sinu aye mi olorun mu se mo te baba mi lo si Jerusalem
2: se wo nkan mama yen ni to wa won le keta ni pa won fe travel kan nawo on ti won ki se nle baba re je wo ye yi te le sami on gbo mi nle won mi latoni lo gbagbara lati gbe se

0: gbogbo eyin te ngbo wa ni lagelu solution ati yes fm mo fi oruko jesu so tele o iran lowo te reti ah mo gbo won oluwa mama kan ma pale ile re mo bayi tori iran lowo kan bo ma pale ile re mo bayi bere si ni pale mo awon iran lowo to reti wa ma foju wo ibi to fe gbe si tori iran lowo kan bo fun ore to reti iran lowo to reti lati ona to jin ati ni to si gbogbo eyin de le fi agbara si ami loruko jesus iran lowo yen jade fun yin ni bi to fokan si lona jinjin wa ati ni to si mo so tele loruko jesus iran lowo yen dide fun yin in the name of jesus mama ojo sunday pa luck yin ni owo yin a fe si awon olore kan le a fe si awon alanu kan le a fe si awon oluran lowo le eje ngbadura fun awon bi meji si lati lewa hello hello ipin ja ipin hello
1: hello e ka ni sa
0: e ka le mo ti dara fun yin ma o
1: ami sa
0: lati bo le tin pe
1: lati oyo ni
0: lati oyo aya mama
1: pa
0: e kan te owo yin si waju bi oluwa tin be ti emi e ko yi pada mo gbadura bi oluwa tin be o e kan fi agbara si aminu mama eyin nikan le daniel e ogo ti enikan ni olori loruko jesu a so kale le yin lori
1: ami jesu
0: owo agbara ko gba ire yin jade
1: ami jesu
0: ninu ahama loruko jesu aye yin jade si gbangba
1: ami jesu
0: o ti ri be o pa lucky ni a fi gbadura ni ojo sunday led quarter ati ni gbogbo sona church wa patapata god bless you hello hello o ti dara fun yin o
2: mo de ni gba gbo pe yo la pelu ogun olorun
0: mm lati bo le tin pe sa
2: eleyele
0: eleyele baba gbolo ti yin leleyi bi oluwa tin be ti emi e ko yi pada owo to da aye yin duro ti o je ju bayi lo owo to mu yin le owo ti won pe no wa fi ya je ni mo gbadura loruko jesus ki owo yen ko ja lara yin
2: amen
0: ogun ti won pe ni ogun ajuni lo loruko jesus ogun yen ja lara yin e gba iran lowo jiji jesus oluwa wa era kwalade nu pade ni ojo sunday ni wema pelu palock lowo yin o ti dara fun yin
3: hello
0: hello o ti dara fun yin sir
3: e ka ami jesus lati jebu ode
0: lati jebu ode
3: yes sir
0: baba ise wo le nse
3: ise fridge ni mo nse sir
0: ise fridge le nse
3: na fridge and air condition ni mo nse
0: fridge and air condition
3: yes
0: ete owo tun yin e kan te si waju
3: okay
0: connection kan te nilo lati de oke baba e fi agbara si ami o connection yen yo si yin
3: ami jesus
0: eni kan soso te nilo ti o ju eyin doke loruko jesus eni yen pade yin
3: ami jesus
0: mo gbadura eni ti o rin pade yin ti o so yin po loruko jesus e lo pade re
3: ami jesus
0: in the name of jesus
3: amen
0: pa lucky la fi gbadura iyen ni ojo sunday church wa na benjebu o ti dara fun yin
4: amen hello sir
0: o ti dara fun yin ma o
4: amen
0: lati bo le tin pe
4: lati ile peju arema
0: lati ile peju arema ni badan
4: amen
0: baba mama mo so tele mama eyin ni ke fi agbara si ami o ogun ti won pe ni ogun adani loro mo gbadura loruko jesus ko ni ja yin kokoro ayo yin lo su eleyi mo su tin boy won afile yin lowo
4: amen
0: owo agbara nla ko gbeto yin jade
4: ami jesus
0: mama e wa pa lucky ni ojo sunday ke mo bo ni church wa ni wema e pade kwatiriju olorun nibe e jade le agbara

nice gbogbo en to nlanfan lati gbo wa a ni le gbaju pe lo tori akoko tori ijoba akoko gbogbo en te gbo mi si egbe radio yin egbe omi yen dani olorun apostoli ayodele babalola olorun ina ka dejari adeboye olorun david oyedepo olorun baba femi manuel olorun baba mi odekunle epaphras mo duro ninu majemu ipe baba mi to ran mi wa to ran wa wa si bi gbogbo eyin ti e ba le fitara sami omi owo yin yen odo mi ran lowo gbogbo en to ba mu ninu omi to fi boju to fi we nbe ko to pe 24 hours ina lowo to le dagbe loruko jesu a jade wa fun yin in the name of Jesus Christ eni kan pastor e John tori olorun sa e juwe church yin fun mi mi o ti gboju yen dada nice lati bi kibi ti e ba tin bo ti e ba ti de Iwo Road very popular place ko se ti o mo Iwo Road ti e ba ti de Iwo Road e wo moto ti nlo si gbagi titun e so kale ni wema e bere church olorun jiji nbe ipade yen a gbina ya Sunday service abel ni agu meje fun awon odo pade program ti won ni Sunday yen we je we mu ni a wa bere ta awon agbalagba ni agu mesan pelu padlock okan ni owo wa to ni kokoro ninu ise woli niyan lati bi kibi te ba tin bo e drop ni Iwo Road lati Iwo Road yen e wo moto to nlo si gbagi titun e so kale ni wema e wa bere church olorun ojiji nbe e ti ri church wa nbe o bo bas jati Iwo Road na ni so foko olokada kan pe church olorun ojiji lo nlo won a gbe ode be e ti owo mejeji si waju sa bi oluwa tin be ti emi e se nbe laye mama ibo se tewo mejeji yen si waju owo yi wa fi gbe nkan re se bi oluwa tin be ti emi e se nbe laye eto re loruko jesu owo re ni wa fi gba in the name of Jesus Christ gbogbo yin ta jo ke fun iranlowo ni ale yi bi oluwa tin be ti emi e se nbe laye iranlowo jide fun o iranlowo owo jade wa eyin te ni ronalowo ile loruko jesu iranlowo yen dide fun yin won ni gbadura fun baba e kan si ami asiri e bo ah mama asiri re bo in the name of Jesus Christ bi olorun ipe majemu tin be ti emi e wa gbogbo eyin ta jo gbadura lale yi e ni gbadura san o oju ki ti na le loruko jesu oju oni ti yin bi olorun ipe majemu tin be ti emi e wa asiri pepe ki tu loruko jesu asiri yin oni tu lai lai in the mighty name of Jesus Christ owo agbeniga owo ti mo gbe edaga owo iranlowo loruko baba to ma titi emi mimo mo ni ko na sinu aye yin be bi oluwa tin be ti emi e se nbe laye gbogbo eyin ta jo gbadura lale yi be se nlo sun ni asale e sun run ayo bi oluwa tin be ti emi e se nbe laye ohun ti won pe ni ala ibi ohun ti won pe ni iran ibi loruko jesu aye dan lori re ni le ta tin gbo mi eje jesu bo yin eje jesu mu odina yin ka ayo le fi sun ayo le fi ji gbogbo ala bi emi ti wa mo deru bo loru loru to ba wa loru oni a gba ofalaya in the name of Jesus Christ mo gbadura fun ile ise lagilu fm mo gbadura fun ile ise yes fm mo gbadura fun ile ise solution fm anu yo mo dide nbi gbogbo eyin te wa je alabasise gbogbo eyin ta jo tuko program yin loni bi olorun pe baba mi tin be ti emi e se nbe laye won a silekun iranlowo fe yin na ni bi te oro kan iranlowo si ni bi te oro kan anu si loruko jesu anu adide fun yin in the name of Jesus Christ mommy daddy e kan fun mi yen e gbe die mu nbe e fi bo e fi weke to sun lale e fon si gbogbo inu ile yin eyin ti mo gbadura so yin e fi owo yen boju mama baba mo invite yin in ti baba mo won ni invite yin for Sunday service yen e gbodo wa nu Sunday service yen ati gbogbo bi ti sona church wa wa patapata ibe la o ti se ipade yen ojo Sunday yen tv ti wa mi gbogbo sona church wa yen a mo connect af mo wo baba ni a so tele yen ati headquarters ni o ti mo wa and anointing is not limited by distance a se nkan awon eyan awon eyan sin ri itusile mo gbadura o bi oluwa ti nbe ti emi e se nbe laye ayo le o fi la odun ija in the name of Jesus Christ bi oluwa ti nbe ti emi e se nbe laye
mo mu ikini wa latodo baba mi gbogbo en ta jo gbadura e anu form fun yin in the name of Jesus Christ oju oni tin yo in Jesus name God bless you you are lifted in Jesus name ola ni pade awon yu ti o pari e mo gbagbe yu ti kan na se mo wa le wa emi tin wa ni jo Thursday tin tun wa o le wa o le wa o le wa o le wa join wa lola join wa darapo mu wa lola lati ago mefa o lati bere si ni se program yen a o se pari e titi ago mejila in the name of Jesus Christ mo fi yin le olorun alaye lowo ke sun layo ke jilayo God bless you in Jesus name

0: so mo ni alejo gbaju gbaja onisese ni kuro royin ni ale oni eh iya wa e da ko info mo Nigeria o
1: mo ki gbogbo ti to ngbo mi aji ni ara yin ma je o esa ti ogbo ogun olorun ni fi se ko ni fi se mi na oruko mi ni iya iseyin omo oro
0: eni eni imona pataki fun gbogbo omo odua lapapo kaakiri agba nla aye lori eto ilera ati igbaye gbadun won momo wa
1: ohun ti mo mu wa fun eyin yen wa ninu ile gege bi mo se ma ntenu mo ohun na ni mo tun ni ke a tun fi akoko yi ka tun ma fi ranra wa leti lori akosejaye akosejaye wa o se pataki fun kaluku wa ati lori awon omo ta nbi awon kan ta pati ta tele mo ti nfa idiwo fe ni kokan wa ohun ni mo pe wa lakiyesi si pe ka tera mo kikaluku ko jade kikaluku lo se akosejaye awon omo re ati ta wa ta je onbi gangan tori akosejaye yi idiwo ti nfa fun eni kokan kaluku o mo pe aiwo akosejaye ini mu awon sise bi erin jeje eliri tabi fun elomi gan ti o ti ri egbe eregbe yawo mo ti ma ntenu mo pe iwo to je elegbe omo to mo latara akosejaye re o le mu diwo wa fun o lati ri ibujoko tabi lati e ti ni aya niwo to je okunrin awon mi a ma bere pe se okunrin legbe ni ngba ti eyan ba wo akosejaye ni o le mo boyo okunrin ni tabo obirin o ni awon nkan yi si fa ifaseyin fopolopo tabi paapa julo awon ti won ti e wa je omo omi awon to je omo omi yi latara alate lomi nla elomi mo pe omo omi lohun latara awon iwo telomi wa nje niwo tojo mo omi o ti mu idiwo wa lori ririse lori awon omo elomi gangan lo dina mo awon omo to bi latara pe iya gangan o mora re tabi baba gangan ni o mora re o mu idiwo wa fun enikokan won latara aiwo akosejaye
0: e koko ni pe e fe gba gbogbo omo odu ani mona pe kikaluku ko lo se iwadi jile ni lana ti bile kan le ba mo ona ti won o fi mo gbegbe aye alaafia abi mama wa
1: bo se rinu olotu awon ti won ti jade ti won ti wo akosejaye ara won kaluku ti mo ona to ye ka won to awon ti o ba ti jade wo awon la tun fi asiko yi so fun opolopo ti bonu soro ti nja latare iwo elomi ti pa iwo ti tona re si ti lojutu gbogbo nkan ko ni ogun elomi be to pe irin ajore ti e je mo ko logun ara igba ti o si mo nkan ti o je ko se ini nse latara n telomi nwo iwo ni fun ti o si mo irin ajo elomi ko fe iyawo pupa iyawo pupa n lowo loju ti ni ajore o si ba be lo awon nkan yin la n tan mo le si pe kaluku ko pada sinu idile ti won ti bi kaluku awon nkan ti won se enu ile eni kokan o fa idiwo telomi omo eni won bi le legun eni won bi le oloro eh ti o wa mo pe nkan ta baba yi ti se yi o wa nu rin ajo aye ta fi bi ohun ti mu idiwo wa fun won
0: mama wa ta ba wa re to se tan lati gba imoran gege be fe gba gbogbo omo odu amoran bayi lati gba mo lori lati tan mo le si gbogbo to so kunu aye won ibo ni won ti le ri yin mama wa
1: bi won se le gba ri emi ya seyin omo oro ibi kibi ti eyan ba tin bo ko di olorun sogo baba da be bridge olorun sogo ibe ni won o ti gbe moruwa tabi taxi amuloko tan ba ti wa da amuloko last bus stop kan so fun awon lokada taba won ni moruwa pe awon lo Mumbai school lona ode yale akanran road ibe ni won o ti re mi ya seyin leyin school Mumbai ni mo wa eni to ba wa fe pe mi sori ero bani soro mi
2: 60 7 8 92 traditional healing center fun imoran nipa ora aye re zone 7 aye gba mi idiosi leyin ile eko Mumbai loju ona akoran ni ilu Ibadan ni won wa o
3: aidakeku aiwoso daran awura re niran iya ise yomo oro reti re
2: fun itoni sona
4: 08078607892 at 08025106561